0: Fio tātou te talo. Lo mātou ta mai o le langi. Ia i lau o fio pea le vi inga ma le whaamanua e te tau ai. Whaftai le atua i awa noa ma. Taimi mātou te maua e. E whaasoa ma. Whaha avato se whaamanuianga mo au ta ngata. Le ngata i tama whanau o so mātou atunu. O lo mawhaiona maua le awa noa e mātou te whsaanga i ai lunga o nei awa noa wa maua e whaasoa i lo fina ngalo. Le ngata i le alofo o lau o fio. Au le aota i tai le atua e te whesoso anima. Au mai ai se whaamanuianga i o mātou loto. Ina i o mātou whaia le fina ngalo o lau o fio. O wa o mea o le lalolangi. O mea o lo nau nau i ai i o mātou loto. E iai le taimi e mawae atu ai. Au le whaia lo fina ngalo e peia upu alofa mai lau o fio ngale tuspaia. E tū mau lea e whaavavau. Mātou sanga ori ori ai lava le nei afi afi le atua. I lo wa lo fama lo wanga le leimo i mātou. Mātou te tatalo i au whaamnianga le ngata iso mātou atu nuu o Samoa. Ta ma whanau. I le so se vāenga lava o lo omfai ona maua mai ai le nei pokalam. Ia ia au whaamnianga whapitoa ua ona tofi. I la tau o lo o iai whaia le whaiva o le tapua i ma whai tatalo. Ia ia au whaamnianga i mo i la tau se iau o lava le atua. I tupulanga so mātou atu nuu. Le talo i le atua le nei afi afi. Mana tua whaapitoa niso iai i le whaava wauma niso wha noa noanga. Ia iai le wha maa whana whananga lau o fie. I to tonu a inga o nol vala vala ma nisi e pē le le mafutanga i le olanga nei. Ha ia o mātou i loa. Ma ia o mātou maua le fie fianga. O tala atu le atua le tunga mau. O lo iai le wha moe moe sili wa umana e tā pena ina. Mō au tangata. Whamnui ele nei afi afi. A walawale tuane e tu au noa ina i mātou. A ia ia ile alofa tu noa o lau o fio. E muli muli ta imo i mātou. Whamnui ia ia au auna. O ila tu o fea ngai ma pōka lame whapitoa. A wavi inga o lau o fio. Whamnui ele auna ia taito pe ona ia ele nei afi afi. Whau umai lau o fio a veo se whamnui anga whapitoa. Ina ia maualunga i pealau vi inga i mea umu. Fama ngalo matadia ima tau tangatanga sala. Ilo ulawa suafa Yesu. Amen.
1: Ya manatu sa mo le ua. o foile au. Fafilo ai foile. Usa au au nanei. Fafilo yalo tau matango fie malo tau mamalu faale. Tino nei. Ya alo o sili sili mea uma. Ya ona tatou la eile. Amio tonu malipa ia le tua. Manatu. O te tuwa o tara i lea fiafi nei, wala ta le tau le lima, au faa longo mai ia o sa unisunga ia teito le ti o la uta avale. Wala ta le tau le lima la pokalami maseisi foi o tinalo o ia o tamafana o sa mo. A lefuto a umale o le tanu anga lo matu a inga. Leena malanga nisina o ta ua le vayasun tuwa le etu neyono lo ta oto le tino maliu seisi uso matua sa mo le pule a onga. Hea onga fu isi ona falitua. Ya a olene to elongo maile vas ya emonia opola tunu e to li ale matua fa i fo ile moto le ya se tsi tau pole u male a o ma lo si ole tu le fo ise se fa yona te te ya tu le pule sa wa le ot na le fa te ia fo ile o mo le tala ile so lua fa inga rwen ma lo lo fo ise se o to so nga u so ma te ma ya fitu su fitu to sa ma le ma lo lo fa ya o ngo fo sa fa o sa mo o sta nga to to o mo le fuwe. Aluma mea alofa o tangata e faa soa. Asa atara noma iso uso ya teao. Nina imasina. O alofa ngia wa olewa ona. Fa ilangisi ona. Fa le tua po le teus. Maile fio ango le tongo. Alo au maui. Prispione eo sta alia. Yana mailana tatalo ya teao. Te alofa ngia lana faa nao. Fa peo le hale langi ilona soifua. Tasi ya pe lua aso. Ya ona tu ifole olona tino. Ui leo ono vale vale alofa fo ye toa tele. Ya taulanga tapo iyo lo matu ainga. Le ua faatali ya isa mo. Ya molon toi sauni nga ila stofi manatu ya ua. Sauni ye fola watu ya Australia. Lena malanga nisi ya aho. Yola avea ima taufo ima nisi otuwa faafine. Ya faa malulu otuwa ilpa iyo lo tato umaftanga. Fo isunga li tiute. Isunga la wakupo mtuwe taulanga ya taito. Ya emoni ya upo alipoto solumona. Ilifaila umata upo etoro. Ola ya soe faa nau. Mala ya soe oti ya. Ya a day to be born and a day to die. Ah, le soe. Fa nau mai ma le soe o tia. Fa fa tai fo o mo o nga lofa o le soe ya to fa. mai le sungale awa o ya teito na o tapo ia nafile le tapo inga na launga yo le ulua i launga lea le usa ato ina talu ona vala vala mesi ona faletua kwa yatu so usa ute popori na umana ya lo lusina ye te ufaifai au mawaenga le to i lo faletua o meale o ya te oto e pinko vavela upepa te le itaitai fatu eva eva la ititi fa eva lo mafofo uote vavi vavi o na hei le vona ya epeo langona nana mori maya lofa ango le usa ato ofaa neima toi melia alofa tele atu ya ateite ufatu ola yana mata aloma teitu se ito ititi ona eto saule faa wawle le mea alofa wale eto ea una se isiri tunga mau ili avala malfa alo alo ya si otatu wa inga isa amoa ya mese foe o puspeni kuinselani ya ustadia ya talo lava ole atua ya ili leila vale o o meo le oti malvala au tatu lata lata pele sa tau lo keriso ya au tatu te faa vau vau ili ngata ilia ya upa anga masani fo toi faa ola hola le lua ya lofa ituli manu matafaa fio a inga mawo pele o faa funga mai ili tatu po kalame po mafuta mai au tau otoni tino mali liwa ye pele ma maile ola ili tino ne paulu meo leo tebu pole ai ya ono le wali ya saa mato fi na ufo ita alonga ana po humele o toile leile awa o tolo upele kifakule ya mea ula ya na faya tolo upele kika alonga mumu ya alia na hala wa saa na lao tepo pole la umalanga ya ulu watu faitele ya ula wali ya wale fena malolo la tomarum na lao tepa ya tu lea ofu la ime hata itole lao malosi la mato niu saa wiles ya eto eto ngufo ima alama ale netu la fiafi la ngona le nganga faa aftai ile tua tau mawa fo le mafana fana o sui ngore tau wa ya ini usi la nei ai manatu ya pe afai o ila utuspa ia pe afai fo ele ai mo olta mamre tina matua ya afai fo na ua umana tu e lo walo itono lau telefoni ma na yala ya ona e mai mo ya ai paanga masani ala tato upo kalame o ainga mawo ya faalua ane le nganga ole tua ila umai moanga ya mamana tua mai fo ilo ma ufatau waa ya ifa pena ona wi nga ya fionga le tua mai uilo na vi inga se mata upu fatau va awa au mye le nga ngo le tua tatu te manui ai ya ole tusi me le fianga inga fo mo morko ni to fa au lo na fai upu mo mua ole fai upu iva pa wi ona i le na fo fa ta wi na le ona uti uti sa fa aso ya ai a noma ma walo tatu manui ya fa le nga mo morko ni to lo ta upu fa ya ulona fai upu mumu e faa ngata amari fai upu hiva. Ole ama fai tau fe lafo lafo a iai. Ya e usi lau faa fonga saa moa. Ole faa tau muanga ole mataa upu leon mumu konito e faa. Ole faa ulu talaina. Ole tau ti inga ole au apostolo ile ngaruenga. Ole tau ti inga ole au apostolo ile ngaruenga. O afionga pa ia le atua. Ia faa pea ona manatu o ta ngata ia te imatou o au auna a kewiso o au auna fo ia tausi i upu lilo le atua.
0: Ole nei, e su su e ina i au auna tausi mea ina ia iloa ai le tangata ua faa maoni.
1: Ao le mea matua maa malava ia te au auna faa masino ina o au e o tou po le faa masino ngā tangata o te le faa masino lava hau ia te au.
0: Au au te le iloa ifo ila uloto sa usese. Ae, le tau amio tonu ina au i lea mea. Hao le na te faa masino ina au, o lea li i lea.
1: O le nei, au atu te faa masino i se tasi mea, ae le iyo o mai o na po, se ia fio mai lea li. O le na te faa maramalama ina mea li lo oile pouli uli, ma faa lia filifili ngau loto, e iai o na te itasi mata ule leia e lea tua.
0: Le au soe, ua o faa tatau ina ia mea ia te ima ua maa polo ona o outou. Ina ia awa o ina ai outou ia ia i maua. Ia le sililo outou manatu ile mea ua tūsia. Ina ne ia iso outou e fefetele loto. Ona o le tasi ae faa sia sia ile isi.
1: Awa oi ea na te faa ese ina oi. Sia fo ise mea ua ia te oi ele ifoa ina atu. Ai a fai na fō ina atu i ate oi, se ale me ua e mita mita ai, peise i ele i fō ina atu lava.
0: Ua mao ona nei au tau, ua ta mao a inga nei, ua avea au tau ma tupu, ae leo ia i mātou, ani tupu au tau pa ua lelei lava lea i ate hau, ina ia avea fō i mātou ma tupu fa atasi ma au tau.
1: Awa, olo umanatu ua tu ina atu i mātou leo apostolo ele atua ia muri muri. Pei oe wa tofia i oti, awa wa avea i mātou ma mata anga i le lalolangi, o angelu a toa matangata. Ole tu vai ai o le au au nale tu apo le apostolo o Paulo ilau fanua o Korinto. E tau nuu ia le au au nale tu ai le yeise e kalesia kerisiano. Ma o le teimi fo ele tu si ai le au au nale tu o le teimi o le fe vai vai ai ma le fe ai nai o le e kalesia. Le ala e tau mofai ai le au au nale tu a. E tau fofo ina manu o nuu a o le ngā ruenga e pei o na ta ase ai. Wae tolu ma le afateusanga sa ia ia Paulo ilau fanua Korinto. Ai, ta atia lale lave lave, a otefe au momori wa ua leva ona momoe e o lava ia Paulo e, e ana mamanu ia ua tatou langona ina nitu la fiafi, fatase ai malisi ngoa longo longo afo ile ana a fisoswani ile au na ale atua pe o Apolo. O leva ona momoe, ia po ua malolopo pe feoti fo, fatase matangata na tusi ia ia le au na ale atua, a olo tatou langona ina fatase ni nitu la fiafi. O le fe au fofangu mo oe, a fai o iaini fe tua tua nai, a fai o iaini fe ese ese a inga, a fai o iaini mea o maa numi numi pe le o maa folo fola ile maftangai ile li oito tonu a inga, ia tatou maa tua mafanau, tatou tua oi, le vao le au fai ngarwe ngatotofia le tua ma le lafu maa moe, o le vao foe o le tamatane ile fea ngainga po le tamaitae. Ya, ili ya ise mea toi faa li leye ili tu nga mau, ole ava nwanei, pifo na hathio ma Yesu le autu ole tata upokalami, e toi faa ola ola le uluwa ya lofa, ya pifo ole upo tata unafaima fili ole atua, ya awa ta pena ele atua le reconciliation, le le lenga, ile vao le langi ma le lalolangi, ele mose le lenga mole ainga atua, le le lenga ole alofa ole atua, ya te oe, maha ulana tangata na fai. O lea lae le fai ngofie le urutala le ma manu wa ile amatanga o le mta upu le faa mo mua le konito lo mta upu le faa. O le tauti ngao le au apostolo ile ngalwenga. Famali ia le fai upu na amata ia faa pea ona manatu o tangata ia te imatou o au auna ake riso o au auna foi e tausi upu lilo alea tua faa lua ona ta wale upu lea o au auna. Pila vona batu se faa mtalanga pi o le tala le al poto o solo mona. Ile fai la unga iwa olo na fai upu se fulu o mea umalavo e manatu ma o manatu e faya e uwa au ma ulimu. Fa maile tala al poto o solo mona. Ina faya ia malota ato umalos eisea. Ma mai solo mona ele aise ma faufau, ele aise poto, ele aise iloa. Ile tu unga mau lea faa tali mai mo oe. Ile aise isi mfaina sola ese ma ile tu unga mau. Alfi au momoli le a matai ma le lenga ma maana vanga faa le nganga le au auna le atua. Itangata faa tu tua matangata e fie fia e faa lo longo ya fiongo pa ia le atua. E faa manatua le taa ua o le avea o le tangata o maua le maana vaola ma au auna. Pio na ou taa ua fo le tatou faa soa ila santu na etu ne. Elena o le sao faa ipe tu dungo le pule laa. Ole se vina le ole tua le ai e ola vai lau tau tua tua vai ole le au manga po le malosi o ainga manu i au aluma fo i matamai tai ma unga fa pai e ola vai lau waru le ngā tei falisa ili maise se la wi a mole e sua le faife au po ole po na yo tatou matua o au au nanga umana mei le tua o tatou te fa pei fo se longa lava ole fo fola le tuspo ia matala i matau tau le fina ngalo le tua. O le tā uori, ba enga le e yei le fai unga le fai upu mua o au auna foi, e tausi i upu lilo a le atua. O upu lilo la, ya ena o le anganga pa ia o le atua, e fai o ma, e ma fai o na faa matala ina upu lilo. E le ma fai fo ia so ufili o so fie ni o mafofongwa, le ato o toa faa le tangata, o na ou sui vai ina a fionga pa ia le atua. Se ilonga e matua faa lango lango atu le a fionga pa ia le atua. Ona tu ala ngona leo tangata leo winga o upu lilo ma upu mamana e ala ile ngalwe nga mana ale taita itama ya po ole ngalwe nga mana ale ngangpa ya famarifa yupo e lua ole nei esu esu e ina ya au na tausi mea ina ia iloa ai le tangata ua faa maon ta ua yole upu lea au au na tausi mea we are all stewardship o tatou uma o au au na tausi mea ale atua. E tō hale mā nava mā, e sere mā nava ola le atua. o tātou au auna pēa o au auna tausi mea lea tua. I tā leni o anga vaa o mea lofa o hati ute mawhaiba o wane ngalo. La sisila fufonga o lea tua o oe maa uma i tātou uma o au auna tausi mea lea tua. Ia, e o lava i lau whanau, e o lava i louto o lua. O te le pule, e te le pule fo i louto o lua, ma louto o lua po o naia tātou whanau. Oisea, pa uale tātou vae ngai whai, o le tausi, pe o le whamtananga nari kenese, o lona mata upu mua mua, alfa i upo su lima, na whamai ona tu ule lea tua le lua i ta ngata i to tonu e tena, ea, e ngalu lue ma leo leo. Work and look after it. Ta ua ia. E na tu ue lea tua le ulua i tangata e ngaru lue ma leo leo. Ia, e se le ta ua. Ta tau la ngaru lue ma leo leo mea lofa. Leo leo ta leni. Leo leo ta tau a inga. E o olava ila ufa inga ruenga tutofia lea tua. O fea ngainga tausia a inga manu. O le tiute nao ta tau. Leo leo le ufa inga ruenga. O tangata mau mau solo ono le fina ngalo lea tua. Tangata le ini o lato aingo. Tangata le ini o lato fanua. O le au wasi tau langa ma le au sale vi. Fa fonga la itifai upo e tolu le isi. Fa iba aenga le ae. Wa tau mafaila au na lea tua. E fa iloa mai mo ita tau le neye fia.
0: Haole mea lea e matua ma ma lava iate au. Ona fa masino ino wa ue au tau. Po le fa masino nga a tangata. Ute le fa masino lava u iate au.
1: E se le ta ua. La la ua toi fa mata la atuele. E le au auna po le apostolo po le faife au po le au haofo. E le isa ua e fa masino ni o tou masei. Pa wala na vaenga o le sa ue ta u le fina ngalo peifo o na fio mai le tua e ala ilo na alo pele. E ta u le fe au. Momori le alofa le mafuotia. Momori le alofa e le aise tua o le alofa le tau i masui o le atua. Na ala yo na maliu le langi. Mo oe maa, taa ua, mai paulo, eleo se mea maa maa, eleo se mea faingo fia ya teao, lo ufa masino ina oto, eo olava fo ya teao, ele mafai ona, oto ufa masino ina, ae tatau ona, sue sue ifo lava li tangata ya te ia lava, ese le taa ua le tala lia, le avatu e, ele au au na lea tuopo le faife au, oia, mua mua saa ili ili au, o paulo po le apostolo, wae le ato otofi o tangata sise, nya ole ta wo yo fi au fo le mo mori yesu mai lana la nga umi la vale le mata yo mata upe lima mata upe onu ayo ola mata upe muri muri ta fa wi u ya le la nga umi le yesu mata yo na lima onu ayo ola mata upe fitu ta ta la alfa mata la nga yesu a wo ti ta mo fa ye eula a wo ta mo fa ye eula o ta o ta la ile a wo le fa msi no nga le ma na yo ta la yesu na mata upe na fitu. Mm-hmm. Mamai o le faa masinonga e faya e oema e koe maua ngeye ya ka ua. Na ala faa mayesu, oyo le faa fionga e kamu faya e uesede ukoka la ile maka por fufonga le isi usu. Ale isi mua iwa aifo ila le uku poko. Mm-hmm. Ya ufaa lungo isi ya uofo, ufaa makala inga le uku poko. Yuki ilo ele maa malamala le uoli imeka ule uku poko. Ule uku poko. E ya isi fale afola ukekele uku poko kolu. O kupoko o pou malo losi kekele a le opo ai lau fusi. Pe elai ki ei pou mori, e ai la isi fale sa mo kekele fale afo lau. E ukupoko kasi, e makuala po ala. Kako vava ai la fekale nga Yesu, fa akusa le ukupoko ngai. Ah, e u esere fasi oka oka, ai le va ai le pou, ola se pou la e fa alava ilo maka. Ah, wa maka ukia. Ai ai fo i upo le akungu. E fa ai lava i fale afo lau ia. A fa ia le pou ku, kari pou lalu. Ah, lungo winga ale angare ka ika inga le sao, ale angare ka ika inga le kuua, kali pou lalo ole akawa, kiu keo makai. Ile ole faa lango langa vaya kwa uwa hoki lea, le ka ika inga le sao po ole kuua le ngu ai, ole kiu ke nga pou lalo po o makai. Ah, koe faa maha losi le fale ngaru lue faa kas, le la avaku I, o se kaimingi le ka unga le mu le au unga le atua, le makuwa fe ese ese a iwa le mu, o se kasi ole e ka le siya I kukongo kone nito. Le ala umakua koe avaku wale fe au momori. E koe lapuka iai. Inga ia. Faa ngau fo winga. Faa fonga la fai upoe faa.
0: A wau te le iloa ifo ila uloto so usese. Ae le ta uami o tonu ina au ilea mea. A ole na te faa masino ina. ole ali ilia
1: sele tawo tawo yole awolo pe fo le ne yava no fa tanga ile tu ma to te o mai ne samo e sai lo ngut ma tu e sai lo ngut no fa masino ina lo tapo ima sai ya na ka ko ke le o le langi ngingo en ka po ima e kasi ale suwa fa ke ku ai lu mo le fa masino ma le suwa fo yesu ka u ai ka ko o mai ngi fa ai loa ile la lo langi a inga ma wo pele le me ale le inga fa ia ile ku ai lo so i fu ma lo o le fa ma nga lo nga ke le ale langi i korokota le a lofa le fa mai ile ro mai va fo ko su ma le va o wa wa o ma ki ngwa ile ma fa ile oki a ngelu ali isiri le ma wo lunga le ma wa lalo le ma losi me ova aya ma mele o ma va aya ne ma faye se me kasi o ngambia o ave esepe mo moku esere ka ko ma fukanga ma ile a lofa e lava o le atua esere ka awa o le avea I ka ko e fai ma fa awa o nga inisi ai le o le solo musa ya u le kalanga o le kusipa I ngok fie fie fai de kusidima ma le fa ma singo ilo uswa ka ngaka a fonga la fai upo e lima
0: o le nei Awa tau te wha masino I se tasi mea ole I o mai ona po, se ia fio mai leli. O lena te wha maala malama I na mea li lo ili pouli uli, ma wha alia filifili nga o loto, e ia I ona ta I tasi ma tau le leia ele atua.
1: Le matu ato e wha ai loa ato le au ona, ma le le fefe. So ia tau te wha masino, aya, wha atali I le foi wha alua mai, Ole atua, o ia ole fa masino a mi otonu, o ia foi ole lo ia a mi otonu. Ole atala tatu te baba ia, le tele o fa masino ngai matu a tatu te te iai. Oni mea to tino e patino I se a inga, lena o e fisa ngai me se a inga natari. Ai umaifo ua, wa manu malo o itangata ele pa ile suafa ele ona le mea to tino I se fanua. Ai se a. Wa twist le fa masinonga le fa made to spaia le me fa awi my wife mi milo ai ma fa api ole tu la fon pe taila le fa masinonga le langi le ota utalama feta laima la unga to ai paulo tanga ta koronito le fe ai na yo le ekalesia fa atali la se ia fio mai le fa masino ona avatu le ole ata manino ole le fa ai tu au ai se a ele ma fa yona to tongia ni lo ia pe ona pone e fai ai fai ao so o tanga ma mafutanga. Ai ole atua ole fa masino, o Yesu le lo ia, ai tu oi la malau angelu, na te momo lia la wamio, li lo malau wamio, na ali ali, I le aso ma le aso, tatou te le fai alufanga ai, ta wala alfai upe ono fa fonga o te fai tawina, le au soe, wa ofa atawina ia mea ia te ima ua ma Apollo, ona o tau ina ia awa o ina ai o tau ia ima ua, ia le sililo o tau manatu ile mea ua tusia, ina nei ia iso o tau efefete le loto ona o seitas, ona o letas, ai faasie sia I letas. Ole mana ia ia pe amoso ova no te vava ae tuspa ifa peritania le tala le momori e Paulo fai upule ono, wa tango Paulo avatu la ua ma Apollo. O se benefit le upu fa peritania na nata uo jai wa mai fa mpasa ilili fa yupu na yonu wa mai wa avatu neima uo o mai ngua ma Apollo e fai ma benefit imo o toko nito aisea ti uwa ma ainga tu uwa mea ma te fie fie jai tu uwa ma ma atua e ma o mai ye save le fina ngalo le atua ma o mai ye fa ailoa le fina ngalo le atua e le aise isi angalu yunga sili ona ta uo pi ole a moli mau Ile alofa male mea le lei na faya ele atua. E ila male upulea esele a afia e tele ya le tele o tatou tangata. Tele ngona e mawa ifo ilo uloto ilisi taimi. Le e ya ilava le fai unwa le fai upulea ono famai. Ina ia awa o ina ai o tou ia ima ua. Ia le sili lo o tou manatu I mea na tusia. Ina ne ia iso o tou efefete le loto le upulea le pride. Fefete le loto. Ta ko e fe fe ke ro lo ko nu mo ka nga ka man ko ye ale nga nga nga ku lo fa fo nga nga nga fo ye ka ku nga nga ma sen fe fe ke ro pi pi ye ba o fe fe ke ro u we a yo ka a we e fa a u se lo ki a ke ba a lo nga ku lo wa mai ka lo vi nga so ri pa o ar me nga fa I u fa a lo nga ri me nga fa I ro of a le ai lo se vi nga u fe fe ke ro me na nga ka o le bright a u ka ku le fa fo le vi nga I le tu ka ko ma nga ku e fe fe ke o ka ko Kako uloko, wale mawa I sevi inga. Ofa maile olifayi upo yonu, aifa asie siya ili etasi. Olimela nga iku, fe feke lo ka ko lo ko ngol mele ole ole pride pol fa mo runga a o nga ka ko wola fa si si ai lo le si ole ka ngi ole ka fo fo e paulo le le mele sa fa e sa ka ngi le ka le si ko ko ni to le fe vai vai ai le mo se kas ma ole ko fa ngo fi le la lo lang ka ko mori ma winga la ve sho ka ko ku ole o fa ngo fi ngo ko mo se kas paua le kai mi ko mo ole kas kai mi fio ma ya yesu le fa ma ya paulo ka ko fa kari ra le fa ma singo ngare nga ele fa iku au ele sola ele pepelo ele la fi fo se kas ele fa ma singo nga mi kong le fa ma singo nga fa le nganga ma le fa ma singo nga ma mana le lang fa fo ngala fa u po fitu
0: awa oi ea na te fa a ese ina oi se a fo ise me a ua ya te oi ele I fo ina atu ai a faina fo ina atu ya te oi se ale me ua e mita mitai pe se a I ele I fo ina atu lam
1: o le ta ua fa atoru I le fa upu le fitu le upu le le fo ina po le risi ta ua le ta ua tasi fa upu le fitu a ta ua fa atoru le upu le ma se a se me a ele I fo ina atu mana tua I la vale tu si la perfetta o mica mica mata o poi uno fai o poi vale soli o fa ali ya tu e ya ya te o ele mele le sa fo se me fina ngalo ya ye pe ale o ia me fa me lola ta la perfetta o mica ia fai le a mio ton na na u le alofa fe fe o ila ia malo o tua po lo wali male lotto fa ma wanalo le ale wingol mele ta la no I po lo fai o pulo fa ali ya tu ne o ta to lo fa ali me o le langi ile amio tonu le pa ia male loto mawalalo e ala ya ke viso Yesu o le faa wa onga male faa te ita inga mo oele au au na tausimea mo itatou o au au na tausimea le atua se ya hoo ina ave ese ina le manava ola le atua a o tatou au au na e au noa male faa siesia male faa mawalunga a ya tatou walo lofa ile au unanga na fio mo yaile langi ala ya kewisho Yesu. Ile au wala le loto maulalo. Na ki liva ile fe au. Ale atuwa ya la ilo na alo. Pele fa fonga la lifa yupo ebalu.
0: Ua mao ona nei o tau. Ua tamau a inga nei. Ua avea o tau matupu a ele o ima tau. Ani nitupu o tau. Po ua lelei lava lea ya te au. Ina ia avea fo ima tau matupu fa atasima o tau.
1: Ta ua ia. Ese le taa uo le tato wanga inga ye tu tau fai ungo le tato ufa asoa. Tua mana tua I lava ya. Fa mata langa fo ima le la unga le taimio le. O le matua yai yo le fa unga. Taimio le pente koso. O matua fa uina la wata ngata leo. Le apostolo leo peteru. Momo peteru e lua. Alono fai upo iva. Ma ya o tou. O tupu langa ua filifilia o tou. O tupu maosi tau langa. O le nupa ia. We are a chosen people, a people belonging to God. Ele tau, ole tuspa iala, ele tau sa ilia se ilonga oni au faife awe tala ina le upu. Ne wa leva na fetala Yesu, ua pae le saito a ua ngao ngao le au fai ngalu. Ele so ilonga e, faa uina oe faa faife awe to amfayona faa sale le se. Nga va noa le fiongo pa ia le atua, ole hale temita atu tala noa ili tuspa ia. Pe a afe I fore so le malanga sa wale oti I lo so I fua molo tato wolo. A ole vale vale noa le fionga pa ia le atua. Ua mao ona nei oto, ua ta mao a inga nei, ua avea oto matupu. A e le o imato, mao ona, upu leo le mao ona. Le foye tala noa I paulo le ekale sio Filipi. Ua avea le ngutu mamanava, ua avea matua. A e mao ona lo lisi da ma sani, tanyo tato la iti misamo. Ke ma onga ro e fa vale vale ro ku lu ka pe nga ipu nga ah mo le ma ona le ave o le mutu ma le manava ma ona nis a ole e le ma ona fa le nga ma ona I me ai ai ta ti ti ale fi o pa ia le tu le lava ma tu a tu le le misiona a paulo ma le le fe fo I fo ia ila na va ai ma na mai mo fa ta si ma a paulo ile tu langa le tu puto tono le ekalesia wa fua ile fi aina ono le tele o le fa le tino a wale ai se so I fua ile o langa fa le anganga o ta mau a inga ne wa ave o to matupu a ile o ima o ile o ima to ana ni tupu o to po o le le lava le ya cha ina ia ave fo o ima to matupu fa tasi ma o to e umai fo alo tatou ola tatou te le so utanga ile ainga sa mali toa ya pe ofo ino tato fa ya ile ainga tupu ipele tania e ona so utanga engata ilalo nei na fa afetai ma mita mita o tato loto wa avea oe mau masuli ole malo le atua wa avea le atua mo tato utama mo tato utupu awa ta ua i tato ole fa na ua le atua talu Yesu se la le tawa de wa au maya nei fe au fo ye pe ona le fa ingo fie le tai minata ase le au au na le tua ile taunu uai ola e ola ile olanga fa pau pau le olanga ifo i tupua ma le olanga fa le tino kornito au le taunu u le ole au au na le tua ma au mau ai le tonu ma le afatu isang o le tai mile fata au o le tala le kornito le i fa tumutumu lima pe fa tala tala noa pe fa le tino ia le au au nanga a Paulo fa ata sei malona so atau ya a Paulo fa fonga lai fai upo iwa o tato ifo le muta angor tato fa atso nefio
0: au au lo umana tu watu ina tu ima atau le au apostolo ele atua ia muli muli e pei o e wato fia yoti au au avea ima atau mamata anga ile lalolangi o angelu atoa matangata
1: ta ua ya le fai upo le iwa ne utato ye wa fai upo muli muli leo le tato fa asoa Amole lava se isu, ifo lau tuspa ia ile matayo na sumale iwa, alona fayupu mune mule sumale e a tolsifuru, matayo sumale iwa, alona fayupu na mune mule e tolsifuru, taa huwa yole upu lea mune mule. Lefa mai ia, lefa mtalanga lea fayupu e, e iwa awa, olo umanatu, uatu inatu imatou, le au apostolo ele atua ia mune mule, pei oe uatofia ia oti. Se ifa itau mai lea fayupu na ile matayo na esifuru iwa, alona fayupu e tolsifuru.
0: Ae to atele o e ua mua mua e avea ma muli muli. O e ua muli muli foi e avea ma mua mua.
1: E se le taa ua a. Taa ua le upu lea mua mua. Muli muli. A. Muli muli mua mua. Pei foi o le famtalanga Yesu. Ia ile. Le luka na iwa fai upo lusu mare tolu. Te ifa muli se ito isu e fwana taa mau fai una. Luka na iwa fai upo lusu furu. O le fie fata hawa ina lava le upu leo le muli muli. Nea lai famai le vahenga tau fai o le fai upu le iwa. Famai, pei oe tō fia ia oti, au wā ua avea i mātou ma mata anga ile lalolangi o angelu a toa matangata. Fa afonga la ile luka le iwa fai upu le sumare tolu, ile saunu anga Yesu na failo na auso. Fa afonga la ile tā ua lava le upu leo le mulimuli.
0: Wa fetala ya tu ia i tangata uma, a fia mulimuli maise etasi ya te au. Au wale usi usi ta i o ia ia te ia. A ia ave e ielo na sātauro ia sofa iso, ile muli muli mai ai ia tea.
1: E sere tā, waa, ole winga tonu nā ole winga ole upu disaipo, po ole avea maso. Fa mali famtalanga Yesu ule, luka le ifa ipo lusu matoro. If you wanna follow me, you must deny yourself, carry your cross daily, and follow me.
0: Amen.
1: Sorry. Le ala ele fa ingo fie so le awala le ole muri muri. Olo muri muri avea oe maso. Eke a afia ya afia nga umma ya nga o ya Yesu. Ole kau e mua. Ole kau mori mori. Ole kau aya. Ole loko le anga inga. Ole fa ingo fie la le avea maso. A ole fa maile kusikala o maka ino mkabi suru yufa ipe kuru suru pe ngofi kau inga sa amo. Ole popo le nga nga amoa. Yo mua mua mua mua mua fie fie kala ili. E ngalo ye kia uirika imu ki faa vai vai ye. Sa urole ur kankala e onga onga ade lalu lang. Sa uanga ia mua mua. Ai o muri muri. Ai fa maile ole. Ole luka nga e valu fai po sumare iwa. Lua sifuru male lusu male kasi faa mori se isu. E yai onga faa mkwa inga ole. Luka nga e valu fai upu nga e sifuru iwa. Lua furu male lusu male kasi. Ole piso ye suru kala inga ole finga ngalo o mauri ngei lalu lang. Wai korusu koruko usangole. Au mau wa Yesu ringi lau lang. Lea lae waku kangaka ya Yesu emo umia Yesu. Ole waku le ainga longa. Long kinga amba wong kuwa fafinge ma longa aing. Ae waku famai wa. Le mwuse ava ngwa. Au longa kinga amo iya ma longa aing. Fa afufonga la ile luka le varu fa ipusuru iwa. Lua furu ma lusu marikasi di kaa uwa. Ole me averi kako fa mwamua.
0: Uwa o mai ya te iya lo na tina ama o na uso. Auwa le masao mai ya te iya ono ole motu o tangata. Ua fai mai nisi ya te ia ua faapea mai. Ua tutulo tina ama uso i fafo. Ua fia feiloa i moe. Ua tali atu ia ua faapea atu ia te ilatou. Oe faalongo ile afionga le atua. Malatou faya. Olo utina mao uso lava ia.
1: Ta ua ia le upo Yesu a. Ye le koi faa longo le upo a le atua le tunga mau. Ma Yesu, ma ye hui haa longo kinga. Ai ango ka kohula la ke kua kia awa oi kongo le faresa ai lako isa mai. Fakari me ufia o ma kua ai. E ku ua e alu. Ai va ai le opportunity le ava ngoa. Fa mai kala Yesu. Nei fa yaku iai. Fa yaku ene mako ai ngai mariri. O e faa longo ma faya le finga ngalo le aku. O loku a inga le nga. O loku ki nga le nga. O loku ka ma. O loku wa fafingi. O loku uso le nga. Ka ua mole au o nga mo le ol. Ma e le faa pe wale ya va Yesu. I longa ki nga ma. Ma o nga kua fafingi ma lako ai. A ole me ave ya ilau faa mua mua. Wa e le koe au o nga. Le le pole aru ese nga la. La kurfe au ya ki oya la. Pawa la ususu e nga. La ke kakalu. A menge vave ya le ola u loku o nga le a. O mga mga nguka nga kao la uwa waku kwa nga kwa kuwe. Aile iloa. Ilo po la uwa vela kunga la kuwa la vera kaa vala. Aile umala uwa unga nga ili etuwa. Yesa moae. Ole fi au nga mo ika hako nge fiafi. Ole o nga kukongo ole fi au momori ya. Ole au nga ili etuwa yi. Fakasima apolo yi kukongo ole kau. Fofo inga ole mare kau fongfongo inga yo mango ngua. Ole fi ai nga yole ekalesia. Ilo nga kau ama kamai. Kwa awofi le kala lelei. Ya ila male upu manga, ya le fai ua, le fai upu le iwa. Pei oe ua tofia ia oti. Awa wa avea ima atou mamata anga ile lalolangi. O a ngelu atoa matangata. O le maliwa Yesu ilona faalava au le vao le langi male lalolangi. Wa avea mamata anga. Avea mamea mata ngai le vaaya satani. Wa avea mamea na pati pati di mai. Vai le o ale tino maliu. Ala ala vai famaita ngata yu taya ele yoti. Na watu unisi mana mga oye se mailo na tino oti. Ile talia tangata le faa ola tango. Ao le na foringa e foringa mai. Wa avea Yesu mamata anga ilunga o kare. Kare vario pori sata ulo mata nga. Ao lefe ua toi faa lupe paulo. Oi maa ua tangata au na ta asei. Oi ma ua foi o mata anga ile lalolangi. Ua maa o mai ele saonga le mulo maa ua ola pia fitalai nga Yesu. Aise faa saonga le mulo na soifua maa umau. A ole faa maa umau lona soifua ona ole upu ale atua ona ole tana le leima le avanoa. E faa susuru atiri le maa malama. Faa maa Yesu e sili lea. Ya? Ta ua ia saamo hai. Mese foi o sunga I faa fia nga tau le langi. Ta asema. Fa tuna paulia fa fale le malu ye tu langa ye fio anga ta fa fio le lalu lang ya o to o mata anga le tua ta to o mata anga tu pulanga ya li i mata mai ta ita la vo a o a o tu langa to e kalesia o oyo le mata anga le langi o wa te fefe ta ta o mamori mauri si wa fo Yesu ai manatu ile lua ya lofa na lofa ele I mata u ele I fefe Le tua e fua I mailona soifua. Na maliwa I korokota. Ona o oe mau ya ola. Ma li tata upo kalami u au tua li tata ufia. Toe faa ola ola le lua ya lofa. Samo ae. Ya. Meso pa anga li tata upo kalami. Ya e yai la vale. Mato ufiso ta inga ma li matua tau langi. Mpore sunga ya taitu. Pe afa pete ua umalanga. Ya ae. Le toe lava ma li po kalami la sani. Te hua watu ya ae. Ese ni fufuanga. Ya iso matu a inga. Ba ole ai mai alfa moy moy so mato uso e mai tu la stofi ma fa ilona to fa le lo singa I Queensland ni ade ekalesia e fa ka sa fo lo o na I Queensland ya ona I fo ilona fo fo nga ona I manatu fo ye inisio ta blanga lo mato ai o malanga mai sa mo fi ma futa ai ya fa ila vol fina ngalo le tu ai to te to isi le sina mai le tato fa so la vani ya o le so I fo ma le ola sa mo lo ya a o le tu ta to no ona fa tu fa tu ma fo fo a o le tu la va ya etapa sa ina ta tau fufuanga e waimea uma ile alofa olea tua famanu ia lea tua saa moa ila uma I moanga e mese foi o fufuanga oleva yeso fou na toi saa unio niwe tatou fanao ia toi amatalia fo ya oonga ole tatalo pe ole tuwa lalo le sunga le metuwa teulangi pe sunga lea wao tautuana na yo tatou matua matutua ile maluluwa yae Ya nisho ainga o mai mo mai, fa avau vau le fa anono le popole o le le mauton, le au le fa asoa, nisho fa taunga ina te moni manganga leang, te talo ia iai pele file mu, wae oa ia sa tani mana au, wapule au au Yesu, tatou fa iu le talo. le tuolo matu tama faftaile taimi faftaile avanoa shiri faftaile o fiongo le upumon ya fa manatu mai fo ilei a fefe ya pauloma lana au auna le soata ya apolo e fa ai loa le lelenga i totonu o le fememe ai male fe vata wai male fe aina i le ekalesia i konnito

0: Thank you so much, Father. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Pealulunea fiafi tama. Mato fafte yatu ilawa fio. Tatonua maleloto e fama ulalo ele mafaina lanu tama. Lema fauna fatu saina ilo walofa tunua wa siri siri eselea. Ol te talolo mantu watua. Ia lea unuona faua wina. Lo lava alofa tunua lena. Le nefo ya fiafi ya tautalangia mawa wina la upumoni tama. Au faunga ina ili ola fata waa. Wana o se mea whainga luenga, whatawa. Nā tāpena ina tamaha mōsi o mātou atunu pele o Samoa. Whawhiro ai se mana onga, whamaria se ngā lala. Whasa loto e se loto o māwhatia si tieni a venga ngau sieni amu. Le mana o lau upu i so se teimi au so se mea tau alanga ina i tamaha. O lau upu lava lea o loa o ina i mantou, na whaavai na aile lalolangi lau upu. E te leo li liu e whaavavau. Fo ila vi inga i ate o e whaavtaimara mautinoa ele fo i fua fo ila neafiafi. Malu pui pui au tangata i ua aolofa, e me shoshi o mantou watunu pele o Samoa. Tu mau i ate o ila vi inga neimasa o ma whaavtai tele, whaavtai tele. E ala ia Yesu l whaavtai. Amen, ma amen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Praise God. Ya vi em faftai le tua. Wa bi mai foi le nei tu la le fiafi ya wa fa fa no ina tato por kala mi masani. Bena ona tu atu le au fa tsa lo fa. O fa lo fa tu tato por kala mi e manu malo le pumoni. Si o tato atu no pe lo samo. Fa tsa lo fa tu ai sunga fa fenga inga mi fa tua. Ao sinsina o Samoa, se ia o lava ialo ma whanau, whatalofa atu. Whatalofa atu fwe tatou paanga masani, ielo whapena o na manatua le nepo kalami ao tō tausanga, whaunga aina lau au na whatau vao titi salipia. So I fua manuia ila lufa maleanga leo le atua. Whatalofa atu fwe tatou viewers, nunga Facebook, le YouTube, yo fia lava lo o au atuai le tautua le nei ala leo, Fatalofa to foi, thou own a title or two, the foi near Fiafi, my lord on sight, my lord in the Lue, come and it's a little to a love sooner, my dear. Fatalofa to Lauso, Tatuno on off tap by my linear Fiafi, my lord, little fatuo to I let to a, my lord, I love I let to a. You're not a silly little fatalofa linear Fiafi, yourself, pale your titties are repair. Fatalva, oh, yeah. Alo o tū mau pēle whaunga mana le atua. Mai se le mālo si whaleanganga. E tau alanga ele upu, mai le awhiunga pa ia le atua. Whamani e tele le atua e lausunga. Ia e mai se fo ele whafunga anga si o tātou atunu pēle. Samo le ne afiafi vi i eleli.
0: Amen. Praise the Lord. Ma ti alo tāwhata wā, ele au noa. Le ngata hai le nei aso. Ia ai o ai le whawawau le whatau wao le tangata. Aulofo ta maa e lea unua fui lunga hona tangata iso se mea o iai. Ia whatalofo atu fwoi mai dia. Ah, malo, na ua whaale olu ta whatalofo. Ia, ia leri. Praise the Lord, praise the Lord. Tolu fitu fitu tazilima iwa tolu le numero anfeina e wala au mai iai. O tātou mafutai fwoi le nea fiafi. Halleluja. Ia inei vai anga iesau, ia ili tala tala noa ili vai yaso wa mawai atu. Ia. Praise the Lord. O se, awa noa taua e tātou te tala noa ima fasoa. Ia pe faa malamala mai fwoi le tulanga iso se vai anga peo na wil fasoa. Ia leri, ole... Au, te tala atu le tatu, la inga na fuu, unu fuu tā penale, Ya le sunga ya taito le sunga le hawa oe fa so mai pe a e wala au mai. Praise the Lord. O le nganga fafta ia ia ile tua ile au noa.
1: Praise God.
0: Ya. E ongi upua te atu sa mo. E ongi upua le tangata soifua e. Tau faise famtalanga ili nei atua a. Le maulunga tele lo na lofa tu noa. Le siri siri e si o lo na lava lofa tu noa. Ngo na ona. Na le lo tu ai fa maulalo. Ya. Ia le li. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. O nisi o vai ngai mawhaina fiso soani antu ya te oe le soifua le tatu te e por soifua nga le tatu te olai nei. Aleluia. Ole sesenga, ole tāua ma le fiso soani tāua te le mo Samoa. Ia ole tūlanga le ilo I le soifua le tangata a. Ia ma le tūlanga o lau lava tangata ilu mo le tua weda o si tangata ua whaolaina. Ia po si tangata fo I e le I whaolaina. Ia na o na fsoswani atu e to mua tu whapena o le tangata ua whaolaina. O le tangata le ua whiri whiri mai lona loto. O wale taliaina o Iesu e le wha malosia. O le taliaina o Iesu o le filfilinga e whai le tangata. O le filfilinga e te filfili mai lou loto. Praise the Lord. So e ile te mina o Iesu ila upule na tau te lei filifili a tia wauna filifili o tau ya ia nana o to mua tua ile nefia fifiso soani a tatou o wene mix up lo mafo fau le se senga ya ma le fe au po ai anga yai ya o le fe talainga Iesu e anga yona so ile te mi ya pola wali e to sfulua na ye fe talai e tuai ya tau te lei filifili a wali wauna filifili o tau ai e talanoa ia tatou Samoa, so se Samoa. Ia seivana ngai ese lava fo ili polkalame le antua ili vala wina ili tangata. Ia e pule awawala le antua ina ili vale na. Po ai lava ufilfili le antua ma fili ua ina le antua ma fao nga ina le antua. Ole me ua mautinoa e pule awawala le antua ina. Aul polkalame lava ia le antua tusa ima lana upu. Ile tangata soifua lava ia ole filfilinga. Ole me fai oe, e te filifili, mailou loto, ole fatau wala na e alaina, soswani atu ina ia wangi, inge ngefulau tjeno ele me ingol tangata ua faolaina. Ia mal tangata ele I faolaina, ia pol tangata ua faanau fuwina, ia pol tangata leta ua inisi ua faa kerishano ina lona soifua. Ole ese senga na Samoa, e ese ale to angale loto, e ese alo ule misi ole falsa ele asa, e ke mua mua ele falsa. Ya malo afa fitai malo ni de se mele anga ko ale le kire nga me lo mo mo farsa ya e po walu na fa fitau di ya pe afa pe ke mo mo farsa ele misi me fai ya ya fai na tu yesu fa folo wo langa e te le fai ala va le fil filinga le a mailo loto viele you wa e shauni lava lo loto e te fa pe atu Wau filfili e te lia oe a vea maali ima whaola ilo ua langa. Via leli, ha? Ole tā ua ia. O si kamai kepa nga Samoa. So soani atu, ha? Walanga ele te inge tala noai fwoi tātou le tūlanga fwoi lea ia ofo ina atu lou sui fua mo leli. Ele o se meleanga. Ale mea ua mauti noa Samoa. Ia ele ise si, ele ise mea kākou e ofo mo le tua. Ia ole alka kome ofo ile tua pe afa pe fa meltus pa yo ta tona feoti. Ole ala al melka ngaka oke mfaingo ofo ile tua. We are nothing. Just humble ourselves and receive by faith. Taua ole salamo mafatu tua le lai taua langai paulu. E te faa fuma maile e foi e faa malo se yal ta tupul kalami. Yal taua langana lipu filfilia na filfilia faa pitoa ile tua. Ia mo tangata nuese, e wia fo ia ele na nuese. Especially mo tangata nuese. Na filifidia ye le tua, le tangata le neiswa fa ia paulu. Ia ole lo fola nao le tua tatu te, e ma e wale lo fole li, e ta ue lal tatu malama lama le lei. Ia ele filifilinga le na. Ele fosia ele tua oi. E ta ua na famanatu ya te oele upo le tua. Ia na maliu, lo nalo pele na fasa te ruina lona alo pele na feanu ma fepo yei tangata ma matasasa ma amu amu yai ma fua isha yo le fatu atoa ala na le feau alangona ina le tangata soifua yo le ate le ale fesho swani ate oi ole ate le ale fesho swani ate oi. Praise the Lord. Yeah, vialeri. Oh. Hallelujah. So ole ole tawo na ole filfilinga ina ye malamala maisamo. Ya le una e fa fon foi to wala nga nishi al tulanga wa fa ina nishi le fa la ina ma. Ya le che lotu ma fa peso le olu ke loku foi. Ya ai. Tawo na so swan ya tu ya. Malie la shu ma lo al ko nga le loku. Ya e shal to nga le lotu. E shal tulanga wa e surrender e le tu a we e fa mo lo fa o e lo a ya o ya tonga ta fa ta wa o wa o tonga ta fa ta wa o yesu le tali ya po le tu o so ifu e ala ilo na lo pele na fa sa ta reina ya lo la na e fa mo lo ma surrender ku nga lo tonga ja then ya ona tali le o ta jo le li o le ma fu ona le no mali lo na lo pele fa mai la na upu so se tonga ta sa wi ata o te le tu li e fa fu. Ya ai si si foi lá fam talanga le nam ya. Oh. Langa ile wali ye foi ngo wakwe fie ulfali. Ya ai ai le kali mo. Oh. Ole soy fu ole tanga to surrender ile tua le tala no ya Yesu Kristo so se ta si sau o te le tuli e fafo. Ne tanga te sau nga lala. Ah. Ne tanga te fie inu mo fie ai ile amiotonu ole tua. Ya e se lal tanga tfo ile fa e veva se longa mule lima ye fa kwa so so ile tua a ya e se fo ilale o le tua lofa ya e malio tanto loto ya tawo no fa manatu ya malie o le tua fo ye pa ia ile ulongie se tasi se longa ya e se longa wa ka ave melunga ya ke ya le wa ka lo fa so lo hako a ya ko mo fo le malus ya ko ngalo fo ile a ya na ya lo fa le tua ya tio jamu. Fa yau fika ration nga lava e lofa le tua o a o winga o a lava me tatu te faya tau ono fa pe atu ma fa manatu antu nga lava e lofa mai le tua ya che oe ya che ya cha cho uma ya awa lava ni ngalo ono le lofa tu no le nao le tua ya le na fa chata Yesu i wanga tu ye lungo le santau a fa mai ya ya ole na e alainga e kukusa ale susu ole lau kalu kalu fa susu ina le tu ole ele le tangata wa salamu ma fa tu tu ya Yesu Kristo ya la voi va pe nga voi susu ole le le al tangata e to nga le lotu ala tu Yesu fa fole ola kukusa le ele lo pe ke pe si dia kule le malu lu le le ole ele ele ole a al tangata le ma cha unga ole ele ele ska malu ola le a e fa si ma ma a ole fangua ma me fa pena. Yo na pese iale wo manatu tang ta to le manga yo yo mo fa mong yang ange me ya ai ye iale e fa fita iale tu wa fie fie fe so so nian tu sa mo ya ole lo fo na ole tu ole fa so fu so tanga ta so fu a ai ole unga ya e ta u a te le lu mala mala ma ta tu te ele te tau na lu ta waso ta tu. Ele te tau nalu kau make, make ka kou ele ka kau nalu, ah. Ea, viale li tau ana tu efe soswani etu fo I, lea lava tu langa o amanta o talanoa tu, aina o te talatu tatu lai, ah. Ea, faifu ngam kua yele mga wai koe ka kangise mea nga lo fifa longo longo ma, ea ma, nga le kalia ma lfaftai, ono le upumoni ua na se au au na fa tau wa alo fa ngaine le tua, le te fafunga ma yai, ea, I believe, ea, matango fie fo le na, ah. Ya aele afaina ile to telo samoa e mana mia le fiso swani the regional inga fele fele le wa onga ale tuspa ia e changata soifua ya po changata fo e mana tu lo lantu wa wa wina a al so swani malkenesi ol falinga it's very important ta wa telo ta tu mala mala ma we need ta tu o ta wasu a so ole so swani na samole tu nupele ta wa yo lo mala mala very important. Ole fata waino lu malam lama po ostanga cha ua salamo moni ma fatu tua ya Yesu na e malam lama foi lele mele che yai e tu sa malu po le tua
2: ai ai ala pata inga na fetala ia Yesu Kristo a ia uto wa machala matatalo machala ah tonto famalo sine che u komisiel pasi pe misiel man wia por va por ha lava fa ingoina fo ia fam chala ile tulanga ia ai ile se senga ol fe aula na na vatu ia Israelu ia e o mai al chemile nei ia down of a pe antu ia especial fo fe aula mo Israelu ah ele mo le tangata le lalo le lo fatu no ia na na so so niatu o le po Yesu chala no ia na mamoi ele nga te fatau e prefer ya Israelu as well as le Galicia o wa uma moe e falongo ila tō ilo leo o oilo ila tō o la tō mulimuli mai fo ia jau fa manuia lola ie le tua po Yesu Keriso fa leo loa Yesu fa manianga ale ma moe lea le ale ma moe le ma moe a e falongo ma mulimuli ele nga falongo a ese le me fasanga yai ele nga falongo a elu yo ma ima o falongo ma mulimuli a Yesu fa melo ma Yesu ele fano e favavau o te foa ile ola e favavau ele se sim foi no fao a maio a ao ole tawa na rina so so nia tu e fai fai malia ko ngia fia fia au te tala kul ka kolenga kele por kala me kele ka pu yango ka kala kala ile ba yaso ma ba yan tupe e fia mana o mia so so ni falo chele ye ma so se va ngalu po le tu o te fia mana o mia so so ni fam kenesi ole falinga a praise the lord ole tawa la lena ia olona na malama lamai oh wow afo ila ol tanga tele o salambo moni ma fatu tu ile li ile fo mfaina fa matala ina ole ma moyo ola ia awa lo fo le tu ona fe so so ni le so the question is ola ale meke ka penga ola ale me fe me ye makala ni ke o mishi ole ke ia awa lo fo le tu cha u na lo malama lama ah ole fe au mor ka ka laifa mor fe au ol ka ka lai ni salambo wa al ko anga ye le lotu ole fe au ol tangata a e au auna ai au auna ilalo o se meolo polonga ai o se tangata pe se ye manatu wo ilu mo le tu alona soifua wo fo ina wo fo tu lona soifua wo talia le rifaola e ai ole fainga cha olo ola ilalo o se hawa onga po se teita inga e fa tu la funoina ni me fai ona fa le ilonga lea alo ye le polonga i tutonu ona fa le ilonga lea ele o yele sa loto nga pe na fetcha la Yesu o le fa sa loto ele atali e sa loto fa amaoni fa mole mole sa mo ele pe pelo le tu na lo fa mo ya sa mo ele pe pelo le tu ai o me uma le tu mo ni to tashi na mo fa manu ia fo mo si fa nga mai sa elu ya po ala po la tu wa mo tama ele nga cha ya ila tu ya lo wo o mai an ta tu tanga cha sa mo a ele pe pelo le tu le na ya tai lo ile ile tu na te au au na ya a sa mo o te tai lo ile tu na te cha po ye mai au no le tu le ma te cha po ye mai au no ma te fa cha va e vai vai cha mo fai ai wo o wo ma tu fe inu so mo le fa ma o ni le tu le fa maoni o lana upu le fa maoni foi ma le mawalunga o le fa o le changa na tapena ilungo le sanjau ele pepelo la via lele praise the lord e cha hua chile ya lo tatou maalama lama asamo e te maalama lama lo ilo tūlanga ya ona soswani foi le te maalama ilo mefai ya via lele ole ya si opai kasi ya si mele o koe fa wawleo la utala no a praise the Lord. Na tu pusha mol mele la pa ila ufam talanga, you know. Tu pule lofa e maofa le loto, ai tu pule lofa. Ile a, fa pea u al mele ol mulka waso e kau fie, ol mulka waso a ie fia, fia pupula. A ufa matamata u ele tu ale isamo, al chele o tau waso e fia tau waso. Can I say that again, Samoa? O le tele o tau waso e fie tau waso. Kau kie fusi ngā mea. Ia, angale leile tu e lo loto folofolo maa lia si mea la. Ke mo e sa moa. Tau waso e fie tau waso. Au le talanoa inisia tunu. Lai kumu lau langi a koa. Praise the Lord. Be yelly. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, Sonia, Joel, and Nefiofi. kia kilele lofo ni ya tuwa sori. Tusipa ia ato lava Samoa. Ya, o je ifa fomai, ifa imali ato ato kwa. Ano matau pwe lua fama le lua lima tusia manchayo chile na siye tangata ma preferi meye tutupu. Ole matau pwe na ma wa onga Yesu, ma fetalanga Yesu ina. Ya, olo o yaisi kama I kepunga ya ye. Ole ye ili polkala melen tua, olo o inkluda I male e kalesia. Ye fatashi e male unga ole lalolangi. E tawa na e fafunga lima tutua. Ay ole polkala meanjoa matusi na ele mo oe. Le e kalesia lo titala noai, le tino o keriso. Le tangata le usala mo, ma faa tua tua ya Yesu keriso. Nau na ta faa fitaya mo, ta faa maulalo ya e le ngatia. Ya no ta... Nau no, ta faa fitaya I le tua ina ua. Tala tala I le nganga o le tua, le tele o nei mea I lo ta loto. Le tuspa ia, Samoa. Ya atonu fai lo ta o langa tupu tupua e wa fia tau sanga o mawae. Antonu sota faa, sota manatu fai ma faa soai, ona ole le malam lama, ia ponsoi fuanga olae, fau fau tonu al faa la tanga, ah. Ia tala nolo I le tulanga, ia ole tasi iwa iwa iwa na lo fangelo tolanga, so it was way back at that time, ah. Au le lofo le tua, ia na lo ta faa feta, ia I le tua, ah. Via le li, e te faa fonga maila inisi o teimi Samoa, Antonu e... Folfolonga kai ngisi ono ole le malamalama, folfolonga kai ngisi ono ole le uska kai. Ia ae, e le mawhai ana na sisea ele upua le tua. E te fisiringia tu lou lo tau langa, lo ta fata waa, of course. A tonu fwoi e te mawase meka ke sase ele soifuanga fale aso, of course. Ole ta atu te le tino, ae ole upu, le awa wino le upu monia le tua e fafonga isa moa, tu lou waa we teita. You will find nothing. Hallelujah. I am speaking against ole melo wa yele tala no atiti le tala no antu ono tala no antu le tu fale nganga ono le chawe le fale chino fale nganga satani in Jesus name what to see ma tu te le vale ya utonga fiti fa ya ina satani what to see le upole tu wa e fa ya ina e fa vavau amen ole changa tala boya Ole finangalo le tua wani fanol tangata. Angal wenga nad podiudi. O loo manatu e makwa ifaa pongi sha le tangata wani malamalama. Aoni ne malamalama. Ole chau ole fasi ole vanga le la wil tala no le nefia fi Samoa. E te fa fu fonga fo ile fa malamalama ino lupo le tua. You read through the Bible. E lene fa fonga ma fa peatu tatu pol kalame manu malo le pumoni. E le fa asala inga se kangaka soifua. Ile le tausia le kula fongo se fulu. Le kausia le sapati. Le faya ole se fuluai. Le peritomeina. And all of those. Nothing. E fa fongo le taua a. Ole te le yo le taua. Ole mtau pwes fufao tu se Roma. So swani ya te oi. E lua mena e fa ngai paulo ina. Na ole lua mena e fa ngai paulo. Ai au nga. Oka se ke leo le fi au pa e mala mala mai. Mea ngai kalakala el apostolo fe mai. O ele te manatu e te kausami ni melea. A o e foile ke mga koke le kausami ai. Femele o paulu, o otou, a fai otou o tangata ua salamo ma fatu o tua ili liwa faula ina. A wale papole, a wale fe faa salai. Ole a wale ila ia le tala no ai paulu femai. A wale atu te fe faa salai. A fai ele o ai elea tangata se tulou lea mea ai. Ona o le tua, mafafetai a le tua. So es le tangata fo yo lai tau sami ai mafafetai le tua, ma au au nei le tua, fai meilo paulu. Se au ala ke lua fafisa ngai, au ke lua feika ngai ma, ma fe kusi kusi ai, I le si fai meilang wai kau sami, nga au au luki le ai ai ya, fai mai paulu. No, fa alo alo le si le loko fuke I fo le si, o ai tangata I e talanoi, o le talanoi tangata I tutonu le tino keriso. Ma na tua mai, a I tutonu ya aona e, fa maulalo matalia Yesu. Ole me alofa fwai fwaina I o tatu tangata. A veo e ma tangata o le tuwa. Ia olewa eko kongo le whalakanga. A e pepelo wolanga. Ole menan fai mai paulo le sesenga o menan fai mai. Ong sa'i kakoi o matu tuwa whalenganga. Ong sa'i ile vai vai tamo fai o tatu. Uso ia fwa kwa ha liu liu mai. Langa la fwai fai kawulkuspa. Ia lai fai mai e. A wal kausami le el mea el male mea. Se imala malama fwai latou. Ona latou. Sui fwai leo le latou nangana aah. Ole mea aila na tala noa yei paulo faa malamalama le lofo le tua faa pena fo yaso. Faa maila lo tangata o le tua eo fo yaso e manatu le stangata. Kasia le aso ka ua. Ia yeah, faa maisa ngata sole se faa malamole e ta ua aso uma. Faa maila paulo se le hai oke okay, ya mea nga. Ai se ha ne tangata la le ua faa tua tua le tua. Can I say this Samoa? O fea la ke yai. A fai wae salamo moni ma faa tua tua yai Yesu Kristo. O fea lava nai te tamo, a fai lava o nai te tapua i mai faya le nga tūlanga pekele kausambi, le a lava ono o le tūlanga lea. Te faa fonga matutoa, feel free, e ana ile tua. Paua, lona fai te tenga, o loma natu ole nga, ona e tusilima ile istangata. Ha? O faa fonga meka kousamoa, ye elenga tia nai, ngawa kala ngok fa pe angawo si la fia sa mua o si la fia o ai kanaka ye le ai le ka usaminga o ye le ai le me ai o ye e ka po ai le aso ma le aso ngau ko si la fia e le ka fa i lo atu le na me po ai le ka le si o ai a ngau to si la fia le se se ka ma mai ka le si o lo fa pe na alfam te langa tu spa ia fa mai le tu spa ia fa mai le po la apostolo se o le se fa mol mole a fa i o le na te mana tu ai i le va o e mole tu a man go for it. Ah, a fai wai le kausami le a, ah. I le pipi po le ala. Ono le tua, ah. Ia po le ala, va po le pua, a po le ala ia. Ono le tua. Samoa, go for it. O le te faya mo le tua. A ye mauti noa, e te faya ina ua e mua i salamo ma fa tua tua ile li. A wai banatu te fia ola e tausia mea po aso foi. Ah, a ele... I salamo ta ua mafatua tua ile li. Ia ona fainga tālea. Let me say this again. Na e whafofoga antonu e valu valu lai kiki au kalinga ele upuno u lafoa. Lela utu e lafoa. Mau i Samoa. Lea molumolu kawaso e fie kawaso. Fayasi hevi esi mea nga a. Ole mana ongol tawaso ia pupula. O ka ke inga wa wa o teite le tua mo ta va va ile tu fa le nganga mo sa mo mo so se ko a mesia ko ko ngo ta po inga me ngo ka waso fi ka waso ya lo fo yesu ya joy ha ya se fo fai maria ku se ka ko haleluya fe mai la paulo se le au so se o vol fe fa sa la e ma fai ana mai pe pa u ta nga tala pe te tu o le au na le tua ia la la vai o lofo le tu o le tala no le va o tangata o lo tonu o le fa a o la changa a ese ese levo a e le ngate soi fuanga o le fa tu tua ia mi se fol soi fuanga le mala mala le upumoni a le pole ta o le apostolo tu sia e pelu la ngol pepe a ia ia nga yel susu o tangata matua e nga yel me an o tangata wa wa o soina wa i lo le me le lei ma le me le a al pepe ia tu lo wa o le pepe ianga o le vakua i halu lako o le pepe. Puala le mele tangata le tausia le pepe. Ia o le palu palu fa le lei mea a inge kia ua lau al pepe. Ia po le swa susu fo ye e fao nga ina le china. Ta hua tatu malamalama ue kako kiso nga. O nga la fatu ama fa ye na malamalama ma yele la ngona le na tanto ufifa alu alu ai. A fa ya ue manantu o le aso le na o le aso foleile o le aso konga i o le aso saa. E fata ua ilo uloto, Samoa, faya ona o le atua na alofa ma yalan maliwa Yesu, o lau te talo ya te oele te whalongo, go for it, alright? A e au auna malo mauti noa, e le ngata o le atua le te faya yala ya Yesu, a e awa te whasala i fuele sita ngata. Nanga leo o mea temi nei, ah. E le ngatia, e pese i e a kakukala ngoa kurunga ngei, pese i e le leimea uma, ah. Ya ta to woni tonu semi nga ma mela fa ya kalesia ngi so le ya ta lo fa ina yo ta pa ila so sa a o kanga ka lo ka pa ila so le bang fi ai ya pe fa pe nga ma fo ila wali ya iva ma so le ka lo fa ya yesu ele ila ngo ma ila wali ila mali wo yesu ela nga fi fa sa le me ma le me ma le me o le ta u ala le na o lo ta to ma la ma la ma amen ina ya so so ni ta to in Jesus name. A e whafafonga mai e hevi le talano i niso temi. Again. E lemba whaina suia. E lemba whaifuana o fato ese i se tangata e totasi. I le upumoni ma le fe awolo mamoli. Can I say that again? E lemba whaifuana o fako ese i se sa mosko kasi. I le fe au o loo a oa oina. ai o tala noi le lofa tala noa male lotu e fa maulalo ile mautinoa tala noa le pulenga u fo mai le tu a tau tala ngele upoleli o le memoni ya e oa iso to luoma sa fa nau ye pongisi foi ka ke fa ko ese imo ko fa maulalo pe ese mi waka sasi ai ye pose men foi ele u fie fie mea te ai teta te le mala mala mai waka ingula su mali ol kamaranga but when it comes to le upomonia le tua Samoa on me la ka wailo too low ya ye mo chino a e ke kieru fonga ning fonga le to walanga inol fi au mal fa mal mal inol upo le tua ye mo chino o oil to ka tena vala wina le tua a amen ye wa le nga chi la volo e fa fonga Samoa ya ele nga chi al tatu por kalame ke le fai fi au Samoa le vala wina

Pol fai fe au pol kai kai pol fa fe ngai nga ia e pese ye o kome ki al fa loa lor Samoa ia o se soi fuanga e ma ngai ki fo ma ngai ye fo yo soi fuanga lor Samoa lea ole ola fa loa lo pa wa lo na fai ki tenga ma lo na le manu ia ole ol Samoa ol ka kumul fa loa lo al kum fo yo Samoa le uska kai ile upu monia le tua ia ola la la nga ta tu ti fa loa lo ia ta tu ti le uska ta ile upu moni Yo no fainga tafo ile. Oh. Maloa, e ka wol tala tu spaia ol falo alo. E te tau ol falo alo ile te tau ol falo alo ol fam talanga na Paulo ya Roma. E te tau. Alo no fainga ta. Ol falo alo aku. Alele usi ka yo ya Yesu. Ya. Bilimbiri. Miki miki mali singa me. Lango kaku kakau kangaka e tau e fa tau e samol fa lolo of course ma lo lava ya po wala si kua kuyo o kafa ya lolo e manga kua ya kwe fa sa sa o elu soifua a o le soifua o samo e tumul fa lolo e uya wa wa ya kua e se ale alu ngol ngi soifua ngai ya o samo ya o winel soifua nga fa lolo ya o lona fainga tau fa lolo samo e fa lolo itangata ya elu shika ile tu e utangata Ya bieleli ya. Praise the Lord. For follow Mali, moe. Ole alo fole tu moe so pe fasala ya te ole feso son ya tu initial buying ole ka ko ke struck why without knowing. Ole ka ko ke struck why? Ah. Na ang lele tu ya te ole ne fia. Ali my dear. Eh ali my dear. Ava pe ke u kakala ku we sa ngoi se vaenga ah. Pa pepo ai foi laua sil sil mai pe ese me ke fi sa ngoili mai dia ya ele si tu la fono le na me la ngai le kala ngo ka ko ngo le kala si ole kala ngo ya sa mo yo nga va nga si si ah young and old le fa la inga le le fa la inga ma la ole ke ke lu ngol pa mai ole fa tu afa na nau ah I le fa la changa so ole tala no fa la wa utele o te fa fe tai foi la ile tua I lo na lo fa na mo ya lo fa mai e kala ngo ku foi la le au na fa tau va le te fa fo ngo mai ai e kala ngo ku ai o nga vai nga si si e I can adjust to any so se levo ai te tala no mai ai praise the lord ele se vi ingos na ngata ole lo fo le tua we ke ika o foi ke tu lo wa pe ti la va ku pelo pour le pousao ou fait que challenge fa mol mole pe fa fo mai il fa ngai ne le tu o le ni changa cha fa cha wa e o ye na na mo ya lo fa mai ah e le o su ka ko le lei o lona le lei e ke lo mem ka ki wa le go lo fo le pou le mai dia ah e le o ka ko ah la ngai o fo ya isola e ru ye so le e o fo ya isola e ru ye me ngal challenge so le Or came is coming to Kavika. And I could come kicking off a Kongolong Kama. Monsieur Lissilo, and I live on for your Ima Moyo Kako going. I shall see a lofia Macamacamalo for Moluma Malea Malea. If a pair of came is coming, Kilo Yosef, ah, Fama Kalakala could falling of Ayai. But what mess come a kicky or Yosef or Fama Kalan men of Ah, or Polkalamele to us, you'll have a little fear, come on. My Velkako come a fine Miki and Ali. If a pair of Felici Shambon, I have a phone on my account, Ilkelo Kami. O Chalo for your children, so for your soup. Or a loaf for the two are let out online Malfamo Lalo. Praise the Lord, or to five a tie for the two. Praise the Lord, praise the Lord. Yeah. Look for Maulalo Ali. Vieleria. E mai la wali sol kaku kama fai miki ngale ya la vai la kaku kama fai miki. Na nga yeta nga chaman tu wo fai si deva. E tanga kanga wala au mai fa penga. I remember. E pe se sa mo fa fonga ne fia fina wo fai wo tau sanga talu na tatu pul kalami. E ke mingo fam tala ina I visions. Lu afe mar fana fa lile tu e fa linga te tele a. E o mar temi ne yo le la vanga lua ina ma le fo e fulfill. Ma tau tia na sa mo. Praise the Lord, praise the Lord. Way back ile lu afe mar fa. No from Tertolini, listen to me. Yeah, so will a little while, listen, you have a mail. Ah, Pose Miki, Pe Poavishan Yangima, shall I say with your mali? Yeah, I loyal on the Leos and Mare. Really, yeah, it's okay, Piano Faswat, I can adjust to any level, ille lofa le tua. While now Sitangata Fatawa, ille ose tua. I'll lofa le tua from a real lotto. Yeah, so she's going a Kalangwa, Kalangoma, Yaza more. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Na ole alofa e tala noa tuai, e ala ile faa matalaina, maleawa uina, ole upumoni a leatua.
So I'm very

0: aware ye ayelangi la ngona fa pe na montenga tapise ye wo le fie fie pe wa le man we lot on pe chelsea too long fa pe yeah I can understand ah na no si ya tu nos come ki yo kavika mos come ki yo josefa ah ile vala au ale tua soifua ya ai au au na mal fa maulalo praise the lord praise the lord ele olili na ofo al chemio paulo ya ya pi fa pe nga fo ila wali ya paulo ah ka go kamanga le se lo kele wo mai wo palo poko o valo to sue sue kusi wo valea ya chala no tanga tole tu ole man no yon men tu pula si ka isi tanga tali tanya ya mal fa funga nga samo so le ole ole e tanga tefe mai sala tu sa i ili mo te fa tau pe pe komo mo sa o ya me e kala ngo tanga tole tu samo tu lo you go read through the Bible genesio falinga ta tele so na tau chala Isemea. Aya fa yol mega wa o pai mala fai po wai lava pongi doctors po wai lava po laufia aposkolo ele ko kongol kuspa ia. Yeah, too low. I don't want to waste my time kalango ai. Aya fa ki kalango mai me ole kongu I. I would love to. E fa so. O te tala noa. Le nganga fa fitai male loto e fa maulalo I le tua. Ya o te tala tonu fo ya tonu o se tasi fo ina vai ngu fain kainga a. Ni ke wa makamaka le si au loku le I ka waso la ko fa fa au pa pa ngai mai sa wa kam fo ya kings ma fa malam la ma pe tama fo fo ya ai esse si mela pe se pe se ai vi ia le li fa man wi le tu ya joy m tau pe lo fa ma le lo li ma tu se man jai a ya o la pa tsa nai wi la vo lo ta wi fo le unga o le la lo langi ma be tu tupu ai fa fonga le o lo tu tano le ka le sia It's not for you, the body of Christ. Ole lofa tu no le tu ole kale si e tu mu ile lofa. Aisha ole lofa le lena machala ile fai tutoa. Mo ta tu tangata o esa mo ta uonu ese fa pau pau fa naungal to sa, okay? Ole mele tupu ma e fai tau ma e alu te fai tau. Ya na ya ya, ya wakusi so swangi ya. Oweke ma, oweke ya. Kaua olo fafkai le tua, ma koe fa sa oele fi aupe e koe kalangoa e fatu tau lea, ingai kaupau ie valea, oh. E koe limbal valea, limbal papoto, ah. It's not for the body of Christ. O e fa fonga fa man mole. Ia nga, nga fuila e fikaka ika nga ya ki kawaso kele imalama lama, usi leila fa fonga, fi le mule lei te tala lo loto, I le tua, alright? O le alofa tu noa. Ole me alofa fua I fuaina. Ole alofa tu noa. Ele se mengo se ai uu I ile valea. Leupo Yesu na wao yona soo. Na tou maua fua ave fua. Aisha, ole me alofa fua I fuaina. Maile tua mole tangata soi fua. Alright? Ole mea ngai kupuinga. Ia wakauwa jemea. Nganga wako le mefso swangi yake. Oye, ye, ah. Lele o mamla mama wao se seina le na mauma na tusi. Fayaku ngai kanga kaye mai au saule leo ya. Lewa, kamu mai fa kwa fayava. Mai aisha kulole sia woli ya. Sole, se manga o mia fa mon mola se mai se si ya. Wa pel ma. Ma kola me pa manga mia swa o ko fa ola pe. Afa mai al kalinga kali ai. O a o ko su mai. Ele ole leo le nasa moa. Ole temi ne ole lofa tu noa. Ole ale leo le lofa tu noa. E lofa Yesu ya te oe no matter who you are. Amen. Oe malam lama. Lava si mea ngai faa. So swanya kule ke lo ka waso ye. O ingal kuspa ye ele malam lama. Owe ke ika faa mole mole. O ke le o la fua fuale upule no o la fua momua. Ole tele yo ta waso e fie ta waso. Praise the Lord. So here's the time you're not fast all the wing or fair all the and on the talatala to follow with chill in the yafi. All the lofa to know the chimney in the name. Elisha Mango say, or say, I UFA saw, me full and let you fat for four more years, some more. It a curious little like a sauka could cap if I cast you to the little mako fale, oh, No. All I have a known to tell I let you a lefa saw to a fat saw like a lofa, more so say some more. So wherever na te tapua ye, or te talo I le tua, ye e tapua ye tu sama le upamoni. O na e tapua I saoloto le, o au au nolo taita ia na e kalesia, taita ye tu sama le upamoni, e tapua I saoloto, tatou fe talo talo a ia. fe fa malo sia i mangkua mele ngei piko i lau ta chalo, o lo fa pena fe on ta chalo mantua le au pa ia i so se mea. Amen. O le taua e fa le nganga e le fa le chino Samoa. Nanga ke fa le kingoloa e le fie fia mai lo. E ke fa le kingoloa o le ke le i au kala. O le fa le kingoloa i a nga, ah, va pesuti. E nanga le ulpo ole a sole le foie. Ah, ya yeah, no fa pea tu te tu lo e se fo si ulpo o si ulu o se ulpo e e fa tau va a ma cha u le tu e a lo fo le tu le no mo ya lo fo mai wa fili fili fo i ya ola fa fi fi i le tu e ala le a o ina ole upu moni. I'm so thankful and grateful to the Lord, my dear. Yes, Samo e ka kele i mo wa mai le nei tu lo ya le nei fo i to mai po le nei ya polare upu fo ngai fika fo kai kese sa mo le nei ata mai le upu ke le mo wa mo skolisi ai sia e potole tu ala nga fa pe ngo mo wa mo skolisi lo ngo ngio kan fo mka la nga kolisi ai potole tu me fo na che fa fo mo yai e le ide kala ia si poko se si e o fo ya kai ka fa fe kai le tu o lo na lo fa tu no o ia na mo ya lo fa mai. Amen. Na la fa fo ngo fo na changa tele nga lu kolisi ala lu kolisi mo shuri e le o winga ia me kolisi. Ya ole manga yanga ole ya na tatala chama na choma ye chama ah na famun wi ma ye chama mo sa mo ele na o se kale shi ko kasi ele nga skanga ka so ifu ko kasi it's for everybody o ka ingula sho mari ole ol fa sho me bona na che fa fu nga jamo ye ele ah ye ele lo skala ingo se lotu ai a ola na o wina ma cha upu tai tasi ya ya na mari ele po fe nga ke lo ko ya asu enya kurunga le upule tau talangia le leu si kai ngai fai ya ole lofana ya te oi o ke le fie fie mai ole lofana ya te oi aisha ole na mua ya lofa mai o ai dona suafa o Yesu Keriso menanan toa tue fa manatu e paulo a tus tu singa ya roma ma fa pea tu sole ya isala edu o ngusa ili meu kupu aisha le leu alofangia le nguwe le ka uose ngu umuambua lele wa pupula makau e le isa ili bombo ile tua isa e pule ale tua Samoa. Na ufa sofo ile tulanga ole mengo ole a, ole akape. Le ye ilotu ye faingo ole akape. Ia utile ulopo malam lamba ili la chopele ya ile le wingo le upu akape. Paule mele tala nuai ole akape ole alofa fa ale tua. Of course. Chikle menga ngai sao. A ole fa matalanga malea wa uino le upule na Samoa. Stay away from that. Ole me tala no ai tatou i lalo le lofa tu noa o le lofa tu noa. Nothing else.
1: Amen.
0: Hallelujah. Awa ya Paulo ya. Pise u kau fengkai Paulo on tau fama tala le mele na aisha. O pupula atu matau Paulo avoi. E pule ale tua ile alofa yai, e alofa muti muti vale ile alofa muti muti vale yai. E pule fo ile tua tangata e fa maa. O le fesiri Samoa, a e fie oso e ki fie kalangoe le mea lea, le a kape lea le tua, e a ole ala lumanatu, e ke lava kia pea e ki ko anga ua umanga e whakoe se le li e fai mai le tua le aiko oe le la vele piko leo lau faa, faa maa. What are you going to say? Mena e waki songa, a waki songa vave ikalo loko a, waki songa valu karinga makau pio vailu mfonga ki ngufo ipe e faa fonga mai e, e faa sao sao akungisi meo loo alusese, ole lofo le tua ya Samoa. Feso swani le soifua o tangata Samoa.
1: Amen.
0: E lor kaupa uma e lor falsai kou vi inga po le keler kou falsapa o kumu po le apa o fia la la.

Fuanga o le tangatanga lua e awa wina e cha ua, ma le tangata e cha wia oe o le tua. A tala nolo i le lofatu no le tua. E te ilo le fea ua lo a fifi mai to tonu. E fau, e fainga kanga malam na mali tangata o lai tala noa e mana e fau popo i mai e mele tala noa ai. O Yesu, ia e fau popo i fau malou le lei langa ke ko anga le loku, langa ke le misi lau fuai, langa ea mama e fainga ka langa pupula mata o oele na e te manatu fa pea. Ha? Te fa fufonga le lei, aisha, o le fau la tanga nta pena e lentua, o le fau la tanga e ato atua, na fai e lea tua, mo lea tua lava. Le mulu mawele roma, ha? Ma ia te ia? Olo ya teia e koi fo ya ya keia nga o ia o kako nga le fa fetaya le no wonder why for me ya paulo Thessalonia ya mantua is fole si fe au tau le Thessalonia o le finangalo le tua tawa o lo fa fetai i le tua ja o le mea lofa foai fuaina o e fa fonga me jamo anga le le tua ya te o le nefi afi ha so wa sida kong mangwil kangaka kakaka ilenga lua ea I receive I lalo le lofa tunoa na ilo tangata le tala noa mai fema ya o lawe lulu o lawe seche le tala noa soifuanga o le tino ilo soifuanga nga lua ina amene nena cha wala ngai paulo mo tefa manantu watu mo teo tasi imai si perfeka fema ea wangalo ya kia koule cha wala nga si perfeka o isaya fema ya lele lele wa mawa le nguwe le oselako ngu le wa mawa la wali ia le tua ele isa ili ai o le ale melena o le lofa fua I fuaina o le lofa tu noa ave fua e kakau fua inga faa soa fua ah, ele su e enka kukupe fai fe au au fai loku faa mole mole se faa mole mole tonga tale tau na faa tau waita atou o le toto Yesu ele isa sala ele isa pipelo awani pol kalame ati ai e kalangoi le lofa faitanga te vai tā wasi kako mere kau tamu fai atu ia mbolonga luenga le tua ia vema wala famanu ia ina itanga te to tele ia matai tai itanga te ia Yesu wale mbanga ia ia famalolosi ia ole malosi inga ole kalangoi kalangoi so si fai fia ue lofa ile tua e ki kalangolo ama pe ua milo milo le mea e si ima ole kuspaya be ae lefo wa iele angali le ile tua ia tioe ia ole ala lau tala e fai le upule tā ule tusile roma e faa a fai kalkusi inga famanu mole si mai apela ama mai sole makau kia langa ole mengo ole ngalue ole totongi ta unga ole melena ai ese ima le mengo ole alofa tu noa ele isko kongi ngal vanga na fua e fua e kisi fua e kako e kiriva fua fua le mea e fai ngakala fua fufonga le awali iyo e o Mais ko ngo Paulo, io por kala mele tu e mo mele tino e ngalu. Of course, ai ke mala mala mbalo il fal changa ko kala ka. Io oi ka ko la ka ko manga ko ko ka ko le nga mai fuo. O e la ngona tai cho. For for nga ka. O le lo fo le tu ya choi. Na tasi do mbalo tu spa ya ya e chama fo ye. E mi chai le mele chama na o fai. A wa e ki fa she mbale lo fa to know freely given by the Lord. For his glory, for you and to you. Amen. Amen. Yeah, malo lang sa. No ko ubi kaku. Malo amolo temi favong o ingo samo. Biyele li. Ake fushia siya upele kelo kemifak siole ha. My dear, yeah. Pa me faf kaile li. Ah, oli pe oile li. I'm ready to go at any moment. Fai aole, alofa ole tua, alofa o ngaina ile olofa chauwa amo Samoa, ina ia tue fiso soani e fapupula mancha o Samoa. Olele malamalama nisi au nisi olele fia malamalama. Ia ele ngata fo leonga luenga faya ina satani. Femelitala tuspa ia, oloo ngalue fema ia ole atua ole lalo langi nei, sorry. Ma ia ele mangao ea, e pupula makao e oloo chauwaso. Oi la tou oe le fa atua tua. The reason e la inga fa ingo fienka waso. So soani le tua ya jole nefi afi. Ah? Praise the Lord, praise the Lord. Ole soifuanga le te yai. Ole lofa tu noa. Ola lava e fa kamo e pol kalambe le tua. Tu siele upo le tua. Olo ngalue fa lilo lilo ngaluenga a. E fa inga malo satani. Ole kale sia. And it's the mystery. Me fa inga ya le inga. Fale malamalama
e o ai ka ngaka

0: kongol kusbaya fale malam lama fi awol tawalanga inam fanganga ina le tu paulo asia ole ole ole chino kerbiso it's a mystery ha me funga fa makalal ko fi fa lu mo yesu fa kwa kupule u le ungol fitu tawsanga ya fa mai si ala nga sau ngol kamale ya e pulele tu ole me lilo na onyol por kalamele tu lilo ai ala ina lilo ona ole olo tu tonu ya che oe Christ nei tu tonu ya che oe yesu kerbiso a ole me lilo le soifuol tangata wa surrender. Le tangata wa ua salamo mafatua tua ya Yesu Kerbiso. Pa kwa reveal kako, le kemi koi apia mayai ofea ina ua te sau ilo na sau falua towards the end o le fitu tausanga. Ha? O pupua ngaya la fakamoe. A le lofa tunua le tatu tiolai, fafitai le tua peona ta ua ya woma la kapungi la kusi. Lele yok fai kaumfi a paila fa soile mta pusulua ya lea faina a te fo lawiel vesu fo pe audia. Praise the Lord. Ole lofo le tua ilona awa wina maluna fsoswani ya itanto e tua ua. Samo le tunupele. Mfune ta welo a wote vave wote vave o solo fiva fai ai a e te tala lo loto ile tua ma te tala lo fa fo a lo loto mlo fa fo. Mireli. If you need to fight for fire, the chala tuata tu pull kalame so se vaenga ole chuspa iya chifia mana umia le so swani. Ole ava noa le tanga chifia mana umia le so swani. Ah, ya ele afia ila wali foye sa idi limose ya wang so foye suwe fa penga. Ah, ele afaina peana fa funga lo tau chinonga tu lo sa mo. Fa tau va a si tanga cha tatu tanga cha fa tau va. Tatu te vai vai tau mawhai. Au le lofo le tua tu se malana valau. Le upamonia le tua. Ia tu lo za moa. E fiu za moa e su e ngasi kako. Vi aleli. Ma ngayele upo Yesu la fai wani hefi hefi. Ma kula wali inga mesori. Oi inga. Oyo nga le pulele nga kou. Kai fa malo. Loa ima e zapaki. Vako Yesu. Ok. Ok le ikali aku. Se ikali mai lao kou. Al papi kisonga yoangi. Mai fea. Ya fashanga kule wuri ya mesho ya aka ko foya ku nge ele je pap chonga mai lunga longa winga ka ai ka ko isala elu langa le ka ofisa la elu mala ko fa lo longia le pap ki jonga len so yong e fa ko fashanga ibum kama ale la kali la kali foya ku ya yesu ka ko kele ilo haleluya ya foya ti lo ma foya ku fa ale wa ku lo la ko ela ko wa la ko fa lo ku si le le longa Yesu, matou te leiloa. Ah, ya, ona lalitali nitali Yesu. Ya, maaloa faafkai molkali. Ya, ikukusa lele ya laka kukali rivalinga. O te leiloa foi. Le wingol chala, so se kangaka e vala aumai, ase sele anganga e vala aumai ai. To loa, you will get nothing. Ele se mea kawe maua. Aise a, olo soi fua le tua, o meia kako kifaya, ole chala noa tu foi, ole chala noa ilumo ole, ma lama lama ai so se samoa e vala au mai wo fia fo ye lo fa so ma vala au mai ma fa mo yeina vala au ko fo le fale fo ye le vinga ile tua e lo se vi ingo stanga telo stala ingo se lo tulo stala ingo stanga cha ai ole moli mau ma fa mo tala ino tu spa ye fa te tau ile mena tupu e lunga ole satalu wana o yesu la vala tali yesu kerbiso na fa sa tau ina ele ole yesu ko fa popo e fo mo se si me ma o ko ka le si fa se fa mo mo le ole fa ola changa wa ato toa ta pena I lunga ole sa tau tu ma o lo fo to ma ngo tato uma fa ta yatu mo lo tsemi fa va no ina thank you so much na mi so jani valuta si tolu fa oli mai va e po o lo fitu ono fa fa lo o ta si fa fo mo le tu o sa mo le atu no pele le loto au fa isto talo nefia filo matu tu o fa te tele lava. Thank you. Fa fitaile ni fu ya fiafi. Tar fa fitai ya chama ile uno. Amen. Fa fitai. Ina ngatai me uma che mi umal fa fitai shiri chama. Yes. Ola fa ola changa anto to uma fa to lu ngol sa cha lu la sa valia le lu afita sa. Hallelujah. Fa fitai lu mana chu mai. Fa fitai la upo lo ola, o lo ngalue le fo I fua e fa vavau.
1: ama tu fa fa tia fo lu nga ngop io le fesoson sili wa e foi o le o lo afio tu tonu la fa na wa fa ma fa lu nga ina yo changa cha mo la wa fio tama fa fa tia chele ime uma au le fo yaso au le ya fiafi fa tia ma mo tino e le o fo fu la u pu lo ma tu wa tu lo fina nga lo lo fa fa tia nu e le o le loto le changa cha si tia tu sio ma tu wa tu nu pe lo sa mo le tata le fainga malo yo na tai tai si ti atu yo aolo fa fa mon mole tanga chanu utama a ingole chino woni e masani si ti atu yo aolo fa lau fa lo tanga tapina ina ali la upu moni tama manula vo tu wa nolo wa lo fa tu noa si ti atu yo aolo fa tama i so se me o yai so se samoa ai so se tanga te soi fu fo ele ila ngona ina lo wa lo fa tu noa fa mole mole ngalu atu ngalu ifo ngalu ane lo wanga pa ia fa mole mole tama manu lava tu wa no lo wa lo fa tu lo man tu la ingol fa tu tu la utele so singa ngana i so selanu we o salamo ma fa tu tu atu la wa fi ele fa ngalu ina lo no i sa elu te talo lo ye ya per fitanga lo ye ya valo a ngai lo lava chaimi fa tau no tu sa malo lava fina ngalo lo fa ele le loto ole tanga te tama si ti atu le uso the main street ama siti atu le lechio yo lo ngalu lu e chama ne ngacho foi le le au no lo chutil ne fia fi malainga siti atu yo au lo fa fa mon mole chama ni si foi por kala me mul muli ne fia fi chama nga chi le fa chau au au au siti atu yo au lo fa le si tali wona o yesu kristo na fa sa tawina le tali le ne yo langa o ma ola fa chau a mal fa na e sina matongo fio le ola ilalo lo walo fatu no ele ngatai le ola langa nei a ole ola atali tu mawi ache oele vi inga nei maso uma fafitai chele chama alailu walo pelo yesu le fafitai amene mamene thank you Lord thank you Father

O mo mi ni ngalwe nga fai ilo fali. O le living space o lau company if so so ani ilo fale leo maote malawa. Ama na umiesi pa pui pui, carport, canopy, pifat photo.

0: sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga max ila
1: sing o ka milo yo kilang mo ko foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma wai so skoi nga mag ma pa ka va a ole me piko sidi e nga le luoli ma ka la lwa ya so le ko kong
2: le tire world and auto limited e te mo ai ja vale ma pa uto mo fi ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo isi a wonanga warren of fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa I nei fa bitoa Talia wins quotes Q cards Macy Vala lo le tire world and auto limited ile lo fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lo fitu fa tolu lo lo o mo le fale in sinia
3: Le shang denso susu mai ile lato fale fo Po te le ma matang o fie il fa ia fo le siakio o loa fa pele ni fa pietasi Moe wale stala mai o fo mai ile shine dento ile na le lima selau I vai vatala. Fai a four quotes mole wins mole ACC, pata si ai mole fai fua o tong fitinga moe es full walto sanga ngai lalo. Le shine dento, hafio mai loa ile lima fitufa great health road manukahu. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa. Shine dento, your smile, our passion. E ya ya ya inga fapito.

0: Yeah, my if you feel like I got toy fat tell fat to way long by more man of fat for I'm gonna say more than tie out fo let tie out sing sing you letting your answer before so lose a fullu or letting Basino you lie lua feel lose a fullu maleono malolo so if woman we are male lang ye mama fatalo fan to way your owner but yeah letua all of a bell on a family man we saw say fat to fight to lava elegant to know you see life up before you to know with mama yeah malolo and also letting buying all the tie out ya jalo si olo mo pele malo si ya wale tua ma lona fi na ngalo ele ngante ile fa jalo fa tua ile ngla ngolo tayao ile ma futo mi foi ana yo ta tu ta mam ti da ma tua ma lole te talo ya malo fo ile on sa ile ngla ngolo tayao ya o punga ki poki o faisa wi puti o faisa pa nunu le ngla ngolo tayao ye po na wa ko e vela le leia li le urpu ye fo fo ya li lo fi ko sa milion po ar kan ya po a ya le leifa manu atu le leifa hang on the tail a fa ya o voila a we no le fo le no ele sa fa ina pulen ta mal tu ala tu ya ala malo si le do le na fo tu ya lo su le leifa hang a va hang on the tail wala jam pe ina o da yana mo fa na we ya fa ta fa tu ya tu to ma na ye si dan lo va ya so tu na ya tu ya e alo mai a ko fa wa ye wa o tu na fa si na te mi fo le manu lo ya ma tu ya le na va nga I mai nga lo due le fana wa onga fa malo lo si le ni vaing ole tayao yo e ta lo si ya ole da wa e a matau na e sa uni e ma e ka ku fo le le ilunga a ma sa lo pole fa si fu wa nga onga fang fang wa ko e le ni ka ya a ole da na vai ti to fa polo kala mio le malo ole tayao e pe o su ya le sema ai le ni fo ia so ma fu ya mai le da so fo rele mo le su ma ya to vi menio lo to se ya Yeah, if you feel like I'm going to live at young and Balbana, Natasha Lua, leaning for Ivang or Tao, and Talavan to Galbana, man, let's say for Yamle Langima.
1: Yeah, Langima for a lot of far from a moil in a tail of yellow to Tato Lilin A and so full, Fatalo Fatoy for Yasa Mola to not be a mallo for Lowlin A for Tao.
0: Yeah, Cassiela Waya, Willy Lula for a few. E pe ye fōringa mai e kere I loku anenga e maka maka laka pita.
1: Ae, ole a kile ngā ngō walu loku. Ele leia Jesus.
0: Ele leia, ea maila. E kumur falsa hape ya.
1: Ola. O kalaba ngā yol kumur falsa. Ia wai se a le la ngona fo le fia fia. Ia ele ngata wa whaafetai le to wa uma fo le ngā vai aso. Ia a ua ma kua isi le ngoe ma kua paki paki ai mai sala ma kua au yang malo. Ola la le kumur yol falsa.
0: Oia ui ngai kapua eri ngatu.
1: Huh?
0: Oi, au yung ka po ay.
1: Ai, ka po ay au malo. Oi, ka po ay ka po ay. Ele ka po ay sa au yo, ka po ay au malo.
0: Ya, I don't know steam in tanto tell no ale ya ile tulanga fo I pio ne ya ta longa ile fa one of yeso o ba vayat. Ya, ai ole tanto wanga ya tu me sa tu po ile fa un ole yeso ya mi se fo le fa un ole ile aso na nafi ya male sto na fo ya. O e fo le ko mai ile ngal mal mal na ole wa a matali I pro mi si ale a vaing fo fa ile New Zealand first. Ya, ai ele I tai tai lu tanto finga pa lu tol de tu sanga.
1: A tono ona nafi le sa fatonu ina ile la to launch fa pito ala va foi a ale parti ale New Zealand first sa fatonu ina la I imano kau se taimi ona nafi ile awa uli ia ma o la to launch nei o le wa fa la wilo ai foi ia la to ta ia la ai po a foi ia la to policies o le a ole a campaign ia mo le fa inga palo tai pe ona tapena ia ia November le tau sanga le nei le la mai tau watu ia inisi la va foi o nisi o vaenga foi o fulfulanga o le wa ia ile mana to foi ole a New Zealand first ole a lato foi le invest pole a tau mafai ina ia mautinua e ia I se kasi pilionga ta la e fesoswani inga ia survey a lono a kaula survey ele o se taimi po upu e fata unu inai a o se su esu enga fo ele ia mautinua ai ole a faene su esu enga ma ia mautinua le saunga le muo ni usila ile faonga ina lava foi ole suwa u ia e maise ole kesi e pei ona iai so ole la a tilotilo lai le tulanga lena e kelengi vaenga lele iai fo ilele maunga la muo ni usila Pela ole kulang fo'i e ole ama kwa le lei lava le energy security o lona winga ole a lava fo'i la ia le vaenga le atau le malo si anga fa ele kise ia ole kesi fo'i la tau ia e kau fa'i la e kau fa'a la kikile au mai fo'i le o vaenga nama ia tunu I fafu e wai pe ole taimile nei ole alawa e import in New Zealand but ole fofuanga la na ye ia ale New Zealand first e mafailang fala iki ikia fole le kupe alu le kwe import mai ia e a kongol a mawaila awa ale leilo nguia kaunga kele ilangi ngaluenga awa ya cha wa ya ya cha lana tele ni ngalwe ngole ama wai manu ya ile la tele la tunu e pe ole mafuli le na ona la to tal tal no ana na fifo ile ile tu la vale ya tau ile swa ya mai se fo ile casa tilo tilo ne fo vai tau ile fa ile tu no lo wa ya ta to ongo ka unga la va nga lai ya ai pe ole la va fo ile a tilo tilo ma maula la to pa wa fo ile la kilo kilo e umi ya wa a fo fo ku la ngale le surveying ole ole swa u male kesi a lo lo ko fa fo ngo mo pe a male li male ono ni tau sanga fo ile le e explore ai ese malo ya se tu la nga fa pe pa se ta to tilo tilo pea ya ole sio vaenga ole fo ye mai tau atu ya e peenga unga wainga ina ya faaleleia faaleleia lava le tule tau sua au e mai se ole kasa ole pe yo kula ima il kaimile ngei pe ole si tasile o fafi tau lole uka kofia ngai ngei onga o kaua vaenga lai
0: ioi ole fe mai wawasa masalo o antulu fengo le sue vile lua tau sanga o lono wing ito tonu ole ono tau sanga fayona o tie wa mo sa pala ole e pise fa ngongo foile wale ole na fsi ngi fo isi vang fo fayeri a luile tulangale e famaila ia le fina mai ia le lipa a kula i ma lo si le sui fai pulele ia ifo ia jones mai ia te ile fainga ole mele ole exploration ole kis pejaya ole wo makwa kuwar ka ufi emi milo kurva ona ole musa uni mo ta to finga palo ta foi ile ni to sanga ya ufi no ma ya vang fo foi ya ya ngal mal bana ai te ilo ya to ya chau ele i wo kama ka kofa ka ya australia australia ya ete lele la to export ole ufi ya ya la to minerale o koale ya emi se la ke sile ole ya foi ole lpg O le ma fai ona abuna tu le ia tunu i fafo Ai te lele la tu Seleni o lau fapele ona mo mai
1: A tunu sulanga leila lana pe Aha fapea E manuia lfo fuanga le Awa manuia lol fo fuanga le Ia wo olo fo ilaka ko ule va engale na O le fata watu fo ile o tato fo i oloana Ia efso soani ya inisi o tunu Mo la tato ulava fo i tupe maua Pe a fapea e fa manuia ina Ia pat kako ukarkalangoa lava fo ile paloka O le kaimi ala lenge yora ka penga penga le le Iyo isa ungi le le sikala la to ia ia Ma mata itu le le kulanga fo ingae pe Ia ona fa manatu isi o tayo Aha fai wa sui ia le kwa kusi ka malanga ka unga fai lo fo ile le le ofisa fai palota nga ia mo kingo ai lo kusa o ala o ia ia ke kusi mo la e kisi ia ile kwa kusi sao ai langa le alu ole le kwa kusi la le o ko ia isi
0: ia e fai chi ke le ore ka ngor ka ko pro ke kire ka mo fai me ia li ile le New Zealand first ali a anta le tashi le pilion da nga ele se tupe fo ile le tel wo tu le pa me la lo sela pa no no winga tele fi tu da inga ta won fa ya mai tele fo ni fa sa nga selen e ao ile malo ya on fa pele on fa tino ile tu lang ya ile nga tsang ile da o le tu vai actually o le fo ko su fa e ai fo e america ri iran ri ya ele ke nga nga ka for fi nga lo lo ko inga ri o trump ri ka ka vio fieri le ta wo lo fo ni
1: O te vaai uia ia fo ilele male whanua noa ile taimile nei Ona e mai tau atu Ele ai se atangia mai o se file mo la kalaka mai il vaenga lea Peie kau peie le ai ma se mo ia la ori e ma sa inga fai ma la fea nga inga iena saini Ona o mai tau atu taimile Ole ua la fo iona toi nga e ma iei isi o se fainga Ona e fōlinga mai e to alua e iei ni isi mai I ile military fo I America Ole e mai tauina Wa misi mai I ile vaenga po le base fo isa ye o la la o la ko mauki ngo fo ile ia wo fasio sia fo I e Ivan ia o la la le kali kali mai la ko fo ye ia ia wo so fa ia paule tu e tiro tiro fo ile o le mai tawa tu wo ma kwa ke le ala le afaina wai mai tawa tu la o le fo wa target Saudi Arabia ia wo fa penga fo ia Jordan la to ye ia le na la ve ile so ko nga ai a onga ongisi o fetse ena inga ile vao malone e lua a le fo yo lo alwa ku fo ia Ivan la to ye ia e ye fo malo ma airlines ale United States o le fo yo la ko ka mo faila ko e o so fai onga e kasi le me tu pui ia ai ole mai tawa tu fo ile ile afianga ema kwa kele ele nga kalai malo la tu la lata ne ya ya la ko wa ye ya a le afianga la vota to ye ya e kele fo le afianga la langi le vai nga le o le tau o fa ya pe e Iran male male United States
0: e yo e to tell one to le pa mu le vai sun jeni ya ya wa ma ka ko si si le kikilu a ya to ilola ye le ni vai so wale wa fa wa le to pa mu ina fo America o Iran ya male tani mai fo ye Iran a ele va pe fo le o pa mu ko America Kusala ele upo mua kele Iran ya Amerika Iyo ya Amerika Ana hepo mua Iran ya nofua ngao Amerika Itono watu do Kwa hiye tutua Oi
1: Yes
0: Ele pila ona ya ile antu alapi Ya ole antu nuo Iraq O ina Dupa ile si Dupa ile si nofua Ele fu ya masa niyo nfaalele Yei drone jale tunu o Iran Mafapela ona faale anga ina ini siofan Ya ole laki fu ila ola yei ya Momeo waifu O lo ke tifu I em fio na tali mai e tunu una ile osfa inga po osfa inga Ale tunu o Iran anga
1: Iyo e Ia ole tulanga lava la na la ata ole a lava fo e tato titilo Iai pa walfa anu anuanga A wai le fa apelu a kulo ke ki e laifa anga kwa I ole ngalu sa o ale I ole mela E alua kwe lave vea uma kwa ia fo ia o tangata ala utele ole so I fua ma umau O tulanga na silo na fa anu anua I fo I lele Ia wa ole a kele ina fe meme a iai fo I Tangata la ato ia ia ai ona o loko ka I ka ia Mm. Ole mea ngai fa ale nai sai o loto tai tai ia malato fo I matati o ole an kau kuri kuri pat e fa I nai le lalolangi a toa a fa I nai a inga ia mangai tanga talau te
0: ma lo fa tai ia ngan ia se I ta fui mai e le mano longa ona ta tuanga ia tu le ia au ia ta alo le vai ngolo vies ia au keilo a ia kung o ia le pakia mre pou ia ka formalai ia nga kamai ia
1: ai ai e a fa fel fau kuanga nga va kui kokongui o kau kala
0: Porque la mio man wanna tell me if you can get the banda the chasha va el luva before you and loading to get to fat to va if you can be star LJ yeah mali to fit for yeah sera stasi batia in wa afa to to lie on no le rivang all the town they will ask for all the so loose full day on masino you like lua fe luono
2: wa fa le to no la masini mit bef wa le angel mova ele leon fa to no le so so wa no mato tao inai La Auckland Council in organa la pisi. E ona mafaya ona toifa anga taiao. E au ina mai la pisi ma mafa mai lo mauta. Ina ia faititi ai la pisi e la foi nei le nufuanga o la pisi masani. Mo lo si la fia I tu ainga la pisi e mafaya ona au ina. Le tu tonu e te tau ona fa aputu iai lau la pisi. Ma le awala e mafaya ai ona fa atonu ai sa wavanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in organic. Ilunga o le upenga te failangi. Tamaki Tuduki. Altogether, Auckland.
3: Uzo.
4: Oso.
3: Sure. Fe fe o kausing a yo makari ilamanga yo lau kavalifo.
4: Ha ha. Abu we amu shoso. Bye. On the Enterprise Motor Group manka. Wa uso yed kaya wangi. Lei om yang fakamoe lau fenga doing. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Wa umma kwenga kaval. Piki apu SUV van. So skwenga kavalia.
3: O fed for cover.
4: Ole limango fiku Great South Road man kau. Very lele over se lau lima o dua dua konfa.
5: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.
6: Ta lofa sa moa. Ole fa pito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale. Wa amata ili taimine. O fi fa tau sa o telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung lata mai. Ava te mai le nao le lua lima ta lai vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le nao le lua fa ta lai vai aso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le best bargains. Ta tala fitu aso. Wili mai loa I le ovalu selau lua lua lua iwa ton wiva. Ovalu selau lua lua lua iwa ton wiva. Beta mai ana I le Facebook page a le best bargains. E yai yai yai inga fapito.
7: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mō e tautuaina oe ilangungana fituaso le vayaso.

0: Pa fi fianga o le rifa hanga o le tai au I a wana vole mali tua mai fanga o ngal leo pa ia mara manu o le tātu o tanu I le tūtua wha a wau le dinga le radio sa mōle pola ka lami o le manu o le tai au le fianga I ngal marbana Natasha Vailua I a mui au o mana fai sau manu tai au le tai au le ingat wau
1: Ya voy lo fui caco le cau le palang le onda co. Ya e alwa ma mo ki po ki kan kai con olan.
0: Usa le ka I mele wa lo ki po ki mele fa le nga I le fa.
1: Au wa po le ma ku ai se ki ale pu ko fer kai.
0: Ya le le ma lo va tan stimion tan to no le jalong al ol pele kian. E ole rive I tamo so ta inga fa ni yo le po le inga le ma na. Ole ma ku wa ma ka ki. Ole tele, ole fainga o fia o sota inga. Ae ua sa waitua, ma le mafia fia ole mele ta, ole tau faa, vale ama le tau faa, sere inga le malama. Ole fia fia nafi. Ha, ke ia la, ke ngofo ngofo voile. E fa tatali le nius. Ae sa unga le nius. So le to mua mai lava ise kala piko, isi dio na faa no no. Olo o, faa pia mai yai. O le lavea ina leo ni tamaita I tonga se toa lua. Mai lea tunu o saina. Ina ua mai a leo na whaalanta atu e ni fafine saina. E whaapea. E o atu e whaipo ipo I ni tamano loa whaipi sinisi saina.
1: Wow.
0: E oi. Mm. Ai toa lua la tamaita I whamaita I lusfu mon tupu o la tausanga. E a whamaile whamatalanga. E o atu o le tamano e whailanga whalika avali. Ya kapalo singa ele nga kailnga famiye kele singa business ya ai peya na alva nga le piye va vin se tian ta to ona ole polo mishi famai eta ya feta la le tupe e la foma ilo ai nga ile masina male masin ye ka ilo ye peye se singo fongo fo pe nga va pe for ka ko nguri nga ole ole so man mala mala so sile fian tri ile tala le ngtai
1: ye ta uye ya ote Ya ka ilo ye ipe afa ape vavenga se etia ye ni manato ni sifo I afu afu kilo kilo ya awa ye ke ola olko inga mela na ila wa utiru tiro foile le pe folinga mayongi arranged marriage ya ailanga ole utiru tiro o lunga le Facebook o lenga ye imal kanga ka foile le pe e ku le va o vaenga le leta wole matchmakers usonga ia la le fa fiko wia ya fa ape ya o ele kala fe unga le leya o e man kamalo sa inga le Ya oye ya. Wa faisi vave vave la ona yuso ya pa kilo kilo afo ilele ya. Wa vave ya okele lo la ya ipenga pena tau no nga mawangi ala ka ya feka la. But ole au ke kilo kilo fo ilele ma utau mai tau watu fo ye tu sole au mai nga fo yole nei fo itala. Ele o se tau no unga lele nga o ya I alva nga le. Awa ole ke kilo kilo akula u ya. Ele se ka ko afeka la. Ai nga le maka uli uli le nga mawa mai ai o sainga a. Ya ole si fo yo tu langa uti tilo tilo. A tonu epe kasi se kai minga avangi ye sina tupe a ole mai ta watu ye la ua fa mtalanga fo ie nga o nga ke ua oe fa fa inga ruenga la ua I vaenga fo ie a I fale wa factory a ia a ole isi kokongi ya ole isi nga koe loka I kokongo le poku se ye ser kere fongi a ole isi a wale nga waku mua mua a ke ile wa koe o mai e vakungi la visa I tonga a ia a le langa nga koe fo ie kwa se ye ser passport ole isi ya sui a kole game plan Kwa umale sweets le sa ye le kemi mua mua ai wa kunga wa makua is liu ma ya falling all plan le sa ye but all ya ke wi fa si fa no no paule me ele le ye o le wa ma fa nga au mai fo ile fa la wa itsele ina ia la pata ia e fo ia fa so soangi fo ia ya ka ko fo ia ai mai se la afo fo fo itau sanga o nai ma fine ia na afi ele ni tanga tau ma matu tua but o le kaimile ngai le desperate o tangata mo le tupe ai ia ke aula ia ia il manga o mi alfa I keke a
0: a wani e se tia e mese ia anu mata ma fa na ua tama ita ia le tatu tato wanda te ilus fumo tupu tau sanga a ia iwa fa pia si vaenga lea e ka ulo le fai le kanga fai pisingisi e mauki ngoa nga o milionga maka ia feka rana e maua ele lo ele ai ali ole foi kongi a pefa pe nga e mo ai ole melo tewa ia tua I ma kuale ai mo se mo I polo misi e na fai mat a wae mana tua ele uso ka I meka manu noa I tamitani kuso le ila uso upo foi a o nai o oe foi o fine mai seina le fa upo ale me Se ele hace ese singa mo meo fo human trafficking fo
1: ile. Exactly. Yeah.
0: Yeah, le man tu fa na now na fa polonga ile o tanga tai la tu no. Ale me fa tu ya ya ngalu mal mana ile. Ile mata pula. o lea ua toi tali mai I nei ni usila I te maitai nei ua mara tunga le tunu o sei e ma kua poloka mai le ola I se Facebook ya e pitai la e yei nei tangata tonga la yei o I sei sorry kua kaka ake oi kua kafa wale fule vaya ngare male o kufoi o I sei na e wala fui I tangata o tangata o tunu o I sei na fa mai la o le au tonga na lena la tau tuto ngia se private VPN o le VPN e fa nga e kefe e konge ki ele internet ya le la na mafai yei ona toi fa so tai mai fo ilele ile ofisa o le malo tonga mafa pelea ona fa tu langa I lo le ting e toi so sola I se mai ya mai ai nga ia na nga ia tu ya ai ole le so na ta wai che a we ke se ki e ni kupi ingi polo misi foi le le misi a pe a fa pe mai le tan or ka malo e fa yang che pe wo fa lo ngoi mo me fa le ku ya sola or ka malo e fa le nga va fa ngo ka fa le nga pa po o ke o fo foi la ka I ka ya ile mo le me se e ki a eleva pe soli or kan kan foule wo ka koye se wo mfa nga fa so ko nga kala ma so polo mi jilu ngolo pe ntfa le ngola so vir ngot
1: io e ya cha wi ya o se tala e silio na ta wo mania wo nga tele ni wo nga lo ya mo ta to I mai se lava le tu pa ta mai tai ina ia mata ala anything e ka uma ye e ma wo so ka e ko kongi oi ia e mauti no le ole indicator lenga ole mele na ta wo fo ye le tofa a fonga mo human trafficking eva ayo kulo pe fa la la mai se kupe mo se ka wi mo o e pe a e lwaku ia e mauki ngo le le lava o le crime le mele na e le o se tu langa fo ile e saunga le muai oe ia e mai se foi a fa pe o nio fa mo mo nga ke so so ngel ko ainga ma uma wa ko alo kai me ke kilo kilo I fo ile nga fo I fa ko singa a ia ia e tatawa ia tata wona matala
0: ele ia mse shu ta tu na lu sha nga mfa pe mi se fa ya nga a fa sala la umi ni me fa pe na ona e hanu le te fa ye ia fa fe te te le a o melina te malo e mo wa isa pisi ni si fa ta vali ia ma mo wa isa fa ta la na yo ma tu wa ile ma si na male ma si ole me tu na na o le va ve ona to si na lo lo to I me ni u ta fa vali a ur ko fa ya ri nga
1: io e awa wa ka un ku ka ofi
0: ia le nga a ona ni me ku puro pe ki fa mo le ves
1: Ya ke okay o fo ya vai nga ole au haters lava fo ye lau ke le lo le menga kupu me na tupu o ka le mana ya manu ma lo ma o ka le manga ya ta longa fa amali e loto ma kwa manga ya io ya wa mana tu wa fa si umi o e ka ke le ye lava fo ka ku polo nga I ya ai lang ya a ole ma ku ai ka u fo ya ka ma io e ka u ka ma uli le asto nai le ai ole malaya ma to fa mole mole ko fo ya ku Ya, ka alonga ka kula nga ole makwa manga ya lava fuyo le talonga na yai fasulu lusu tasi ya o pawa so so o ama ko malo e kolu o ka o kale mana ya fa aftai fo ina tamata a alo ya mai sel out up why sold out o kale manga ya o ya ke o ya o na na nga sa ya fo ilele inga ya ko e fa fo ile favor new zealand ya wa mana tuanga uma ko anga I vesinga fo I mas ko inga nga uma ko nge ya wa pe wa ka lusi ya ko I fo ilele pas fa kai le ngai kai mile ko e ka ma fai mai ele au ya a ko ngole ama ko I ko e fa sanga ngi new zealand ma ko I ko e ka pua lele awang ai kam
0: la sha wa fa ta vui lele il fa ya nga le futa uma tu mul fa ya nga fole wi
1: ya cha wi ya ona is la foi fa ya nga mala to til tilo ita mata alo is fo ya la ko plan but ya wa ya ya wa mo ya fo yo kai me uma nga pikir au ye pe fa ki o winga fo lele a ya le coach malanga pikinga au but ya cha wi ya a tonu o le fo ye le lele kilo kilo ale nge fo I coach o ya ile time le nei ita mata alo wa ya ka maka alo yen ta to fa pe a sel sale kon fa ka alo ka male I wa le ne ka alo mo mo but okay lo o lai is la fi ala fo I ele faya onga le wai time le nei ia le mafai ele kamaka alo ia maona fo ito mai e faatino ele talong ia keula ia po le ala vala le ko finga ko inga le yel kemi ngei I think I'm trusting ia langa ia fo I filfilinga le time le nei ona le wo tilo tilo atu a fo I test a wao mea ia ole sa ka mo fai ele le test ai kamaka alo ia keu ia ole alava fo I wo so longa le lei ia e build my lava mai ala makanga e mo ia pe I fa le okay fai sa ule longa lua pe moni lava fo ye ya ule longa kolula ye mm. mana ye tele fo ye ke ai so e ole ese ese ngala na ma nga ye kele la le fe sui sui ya inga mm. ah ole o o uma ye o kama ka alo tu langa ye ngai lol me fo ile le kuli kuli ko akasi ale inga ole ai le le i a e ya ke ola ole ese ese ngala nga
0: le le ma lo fa tsai tsau lo ngan tsule le vai ngo le tsai ola uya mai tsau tsule le sa ndwa ngale le fe ya ngo ro sil ngi ala tsu stala nga a melen tala a ele i fai mai sa ai o le filifili ngo le au o la nau tau mai tenga o tifu ilele sa ndo angale li fai au ngo da usili ngia isi o ana filifili nga sa fai o lo fa pe mai ilo ne fina ngano a ila ui a mai tau o tia i interview i wa uma a o lo fa pe mai ilele li fai au nga a le perform marka maka alo o yele ise meka o skike fua lungon kofo o lo fa leo leo Eoe, ele peila o isi filifilinga i taalonga ia watuna iatu ilano o isi faiao Soli, kakie fai, kakie ngofu moka fape Soli, a ka alongi fo ile lava iaso oki Kwe ka alo ako fo ionga kuwa aku oki A refo wakoe filifili mai fo Soli, kwa alonga otu ya Dave Rennie O ile aia Nga ole faale kong Kusa elua ava ngoe kwa kie kie Oe fo ile Ava pere ngai faale kong Ulka along mua mua Longo inga mwolo ava ngoa longa lua Vakulona ava ngoa longa lua Ae peke la kwe kafao kong ole malai Ele a ila olfusi ua malpela Uele mefi kowi mao eri Ea ole onisina o tanto Wantala ile rifo iwa engole Tanyo telemano no ia tanto tala eono tala doa ya istemi ya ole tahao ni ya lewuse se mali ya tulevayo la tanto wati ile choice fulu mali cholo milute ona talia ya ole chula e fitu le ni tahao
1: Tato tue asia sia tufo ilunga le awala ave ta avale baita watu le taimi le nei o le wafaya situ maufpea o le pisi ile vale o takanini ia maleanga ia tua ile nai papkura alwaku i Rose Hill fasol solo atu anga i Drury ile taimi le nei lunga le Tato State Highway 1 Southern o le fo emaita watu wa feololo feololo fo ile alwaku le State Highway 1 City Bound na anga iatu i o le Mount Wellington le taimi le nei lunga Tato State Highway se fulu maleono lo ngai feololo e feololo ele o yaya se vaenga o makwa imu mu mai fo il time le nei mai ta watu o nera road malanga yatul na le north coast paula na o le vaenga o le wa mai ta watu mata na pisi feololo ile ole anga yatul ngol au wala la papa le time le nei alu wa koile o ka ko wanga i o le vaenga le nai taka puna ole na fo i o lo feololo le time le nei o le yai la tol tavale i le vaenga le Saninuk olona winga ale ostavale o ngai fale kung ia ose fala vela vitau taval po stavale la vel time le nei so pass with care ole lapta inga masani le na motato fa yela se slow tato le anga ia tule na fa so solo tulava se yanga ia tu roast day ole langa ia tu fo ile na ile show ole time le nei ole tai av tavale tau tonal saunga le mulunga le awala sfululu minu tentale ole fitu
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey,

Mata matia matangata fo ye ka mo fruits e o nga oile ile mele ye ile le valil le valil e ke wa wa fai mai ya mi linga le awali ka mo mo e masa wa le sia li inga ile rase kuli le le valil sa wa la ve ile lau lau o le fata wa i mele o me fo yo mo moli ba afu le kinki as ke mai ten titia ya se mai kinki le kiki ai fai mai ile ilo ile awali ole teine e ka waso ya la vea ile sia li inga pa u la lola lola os ken giki alu wala kore li lai ma se angwe au si tama le nga muli muli mai asa u apasi kiki lo ken giki ala ka momo ya ka mo wa ka mo ya la li eto ma fo fo fo lo lo le lo fo li ken giki le la lu nga ole le fa ta u nga me wa ko ulu uma o nga ola nga wo ia ko e kule le ia skamale ai ko e fo i mai la kuloa ya kae umai lunga ya mori o sala lau solo mori ma apo sinele ya lai mo forte jiti lunga lau lau fai kunga leli ua kangi li le kei marunga leilo e tau waso ya la kulole li kae umai fai skeng ya au ke poli ni lau ka ngoi au mai ya koe fa putu putu mai au mori ya la kulole li kae mai mori ua ka ava vale solo ilalo lau lau wista ngat kae mai ma apo ya kule le lunga lau lau kamalole ri ilo ese mori waleanga ma apu waleanga e tu isi me ilunga laula. Ala yanga nga kangir kengi, mufo mufo kengi ma malingi yunga loi maka. Ya uma loa kamalo male ri se ime malanga wallet, ko uma le kupe ke lea kengi kifai, ya le kupe lea, ko kongi uma ya isi mori ma isi apu ya waleanga, eh sorry mole me watupu nge yasu, ya kankulo le li ifusi mai, ay muli muli yanga nga ke iloa, o si teine eta wasu, ya fa fikailo ile li fa maamsi au kengi ki, savari lo le li ilanu, uanga misi le va, wa fa lenga rasla li ile va, uanga misi la le va, ay ke walu le li savali wa, ay wal au kengi ki mai, sir, are you Jesus? Se fe mai kala kengi ki, le li ye, le li, o oe e o Yesu, o nga ua mafua, o le nga lue nga alofa, na faye le li ilea, ile teine titi. So le le songa fui la mo itato ule asal ngei. So o se iku a inga nga ingo inga alofa e ke faya, e ma fai la vae tangata, o na va ai ai le tua ile nga nga lue nga. Mo oe le asal ngei, e o le ase mea, o e faye ngei aso, tau ma fai e va ai se tangata, e te fesoa soani i ai, ia ise nga luenga e mawhai ona e whaia e whaali atu ai le anlofa o le tua le tua whaafitai wha manuia lo atu nu ona o Iesu. Amen.

0: Mana ya salong ale na ukan kong le makua le lei lava foi o faki ngo inga male ka mo moli o le ipuka o mafas ko inga o fox le lava mau tau o manu malo ma nga ye kele o le lo na fai la le o na isui foi e mai nei New Zealand le o man malo le sunga la na ya Ryan Fox a le mai tau watu ma ngu malo i a wa o le talonga le nei sa fa tau nu wina le sa fa ya o le Open Championship le sa fa ya i le vainga le Engelani le na fa tau nga le Royal Birkdale Golf Club i Engelani ma na ya la o le la mai tau watu nga mang malo wa i mua mua la mang malo fo i le mai i le kaku Amerika le salata aloa Cameron Young olelo na faila le yate ia wale mai tau watu Sir Bob Charles o Michael Campbell and Dame Lydia Cole yo silanga vainga pe olenga mua mua i vainga le ya olela mai tau watu makua i maanga ya telefoi manu malo ya ai maanga ya koe nga malo ya malo ai lungo le manera
1: ole mea kongula le ka orkanka e malo poko ai le pe ole me fuele le lenga o el vainga le o isenga
0: kau make make
1: fia fai kupe a fia foi le sa ni le le ya ole me foi le ka or ka fa bre ole me lana e a un ai tele le me le ta u ole to anga ile a o a wai le ai mas fia o ngai fan tia toi a e matua ona lu le lu on Facebook e su e so to lua ma su e ni tu pel to a inga e oi na pa wa le me mo e ole pe fua yo le papa tu tele tia longa in vatu no in vatu ngol ben so li ngal ban ban elengan so ya ol pelekki ma yalan ya ale fun fun le tia longa le va o ya pani ma for right fast full do ya for ni le sulu li ma ya pan Australia so le va ayele akar fun ya onga Australia le tba lo a New Zealand Joel Smith in walami Australia ya Italia
0: oh
1: ya wa tolu fo ia tia longa au se talia yana test ole ne ya tosanga e pe on tete yele le li fia onge ya Joe Smith ai on talunga Australia limas football fitu Italia le na man malo e folo break e se fut ole me vo ye mali e vo Australia e pe vo ngala ve ai le li fia onge ya de renia o ve fia onga ole vo yo le ko suile la ko fia onga la ko au ka pin e ele leia kulol fo ya onga ai fa mailo fo i mala wari yo le a sui ah ke le mala mala ma yeringa ya yo no le wan champion fo i mali pol langi le tau sanga fo ya ole le kai kai au ke fa ku anga ku wor ko inga Joe Smith yo au ke fa ku ma ku fa le bla bla Australia li pol langi le la tau tali mano le tau sanga fo
0: ya atu no ese ese la fo ya pat o ka manga manga ya fo ila ya wau ke kilo kilo fo ya la fo ye kilo kilo ma maola to ye ya ile fo ile ile quality o le ka alo kama ya male outcome ya wa a kilo kilo a fa pe ole pe ya fa ya ku ka vai vai mal ka ko au i fail but o la nga manga ya o le me si la ya ku sala pe fa pe su la ko fa ya a o la o le le o la nga ma lo male au
1: ya o te mata tu ai vol te mi fa ya o nga sto ino day ring ya Depende na World Cup le lua fe lua tol Ai se I fa a fua se I ane palaka Ai kua koe lo mare ula lele wako I faya Onga bai nga ye ya pang Le kaka le suwa faya Eddie Jones Ole ma li ole mea Ola e fa anga solo le ipo lalang Ala e ke elga ma lo Eddie Jones Fa mai ke le fsili ale media Oh, mea la e faya yo Ko karangoa mai e mere media ya pang Ima pule nga ya pang Ai fa bro ka ma lo Ile ai ma se mea okupu Ale foko sa vari ngi ya koi fofo mare poko nga fongo e malpure nga li ala ka pie ya pa. Le angar ka kaso le ri e makua poko e pepero sa. Ya le la chove yo chi, lami Afrika ya Wales. Afrika fasun matolo Wales ele ita. Ay kalo malang ta amilo vole au malo siya fiti. Ele imaru ya la chove fai nga fiti ila ta long maskoti la ni tolo tolo sfun mal fitu. Ay makua le ma fai ya fiti o nangalo. Ya lona manu malo el timo mo ya welese. Ele amatanga foy o lana malang ta amilo ele ati Europa. Ya male ta long mulumuli Argentina. Na malolo ya ingilani ayelusul malfa. Ele tolo sul mal jashi. Mau fa longo ngia kwa pe yuma e ke ya Argentina soka.
0: Yes. Hmm? Yes. La wa on gail final Argentina ya ya wa ye ya la aunga la aula nga le ka po ka ngai le la le ma wose score ta mile ne
1: ya le na ole futo amazon ai fuli ya kulung ol tv jasi e le ne vai ngol ja ya ye po la fast full fanta la I was fully mesene e lung ol lan tu pinga tu vai lang I foi lele ol le fo I tvnz.co.nz e mari sita lung ol na e mai mo il vai ngol ben songa
0: Lai se ta alonga se o ta alonga tato la kapili kile fo inga fa wau mai fo ya ya mai ta watu la ia ile taimile nei ole ana manu malo mai ia le Raiders ila tu ta alonga male Rapids ile asu to anai ole asu fa raile mai ta watu nga malo le Roosters ya Storms is full fai le ono Lai se o ta alonga fai kau lia lava fo yo le weekend nio e ta alonga lava le mo ia isi ka alonga ia ai peo le si fo yo ka alonga le nkapuwa ya lua se fulul macho au a mangu malo mai fo
1: ok the warriors
0: io e ia vai nga ke se fiel
1: ma ko ka no mra au pi ko ila lor ka mo
0: so ia ole malo
1: no me ne eu ko fi mi ka ile au nga le au la pi ko ila lor ka mo sanga ile ya ngo isi au qua ia le le ia
0: e mo si fiel ka so uma pe pi ko ila lo nga la nga ilu nga o nga ola nga o ka a
1: va fo nga vila o ile au le ngo mer ka sir ki mi
0: Ya langa le lua ai vai
1: fu. Lenga fa ya ingal mako au le coffee fam.
0: Alanga ya alanga mo fo ya mako le ko malo ka mingan ka koka alo. E pe umba fa le le le sa le sa ola.
1: Au le ngem pingir ka sangan ke.
0: Awa ya awa langa ingalo le lo ko fa ole ka ki ko efe ka wi se ka mi la kamai.
1: Ya wa ko yan ko yo ma si mako fuka ngo fi ko po fa li yo ko pa. Yeah, le link man of tell you little full limb man for me to tell you any little la e fitu le vang on the tail. Ele to tumor with an angel radio sandwich as lima even tolu amo.
2: Just think a minute. It could change everything.
3: Think a minute. A stressed out secretary told her boss, "When this rush is over, I'm going to have a nervous breakdown. I've earned it, deserve it, and nobody's going to take it away from me." You know, in today's modern world, one woman often has many jobs and responsibilities. She's a wife, mother, professional, cook, housekeeper, friend, counselor, teacher, nurse, and the list goes on. The problem is each responsibility would like 100% of her time and energy. Talk about the mother load. If they made a movie about all the demands on a modern mother, they'd probably call it Mission Impossible. So since it truly is impossible for a mother to do everything that everybody wants her to do every day, a wise teacher said, "All we must do for a peaceful soul is use one word called no." It's true that once in a while when we're simply too busy, we need to nicely just say no to some requests. Even Jesus Christ himself took time out from helping other people to rest and relax. He spent time alone with his Father to recharge his battery with power from God, to be able to face and handle his life's pressures and responsibilities. His time alone with God also gave him clear perspective on what was important and what wasn't, so he didn't stress out and spend energy on things that weren't worth it. You know, if you want to die in peace, you first have to live in peace. We need to practice living in peace daily, no matter what pressure, problem, and stress we're under. We can learn how to be full of peace even when our life is full of pressure and problems. John Wesley's mother had a small house full of noisy children, so there was no room for her to escape to pray. So to create her own little space of peace and quiet, she learned just to pull her apron over her head. Her kids knew to respect her privacy and not to interrupt their mother when she was praying under her apron. And you too can escape the noise and pressure of your daily work through talking and listening to God. In fact, Jesus waits all day long for you to take even just a few minutes to let out all your stress and concerns on him so he can fill you with his peace and power. Won't you start your daily quiet time with him right now before you break down? Just think a minute.
1: Ole da wai fa funga le tato pula kala me da ole think about it ele dik fo I vainga ole tai ole ri ole asunga fua e ina us fulu vanu mala fa bidu tibu tia ene ili tu lai fitu le ri vainga ole tai au ya e mola mola tato wa vango avadoa ngal vandana ele fionga ele anu ali isa mo ele dik fo I taimi ole tai au
0: Fatalo fatu fo I malanga ng fie fiel ne taimi ole tai au ilo wa fionga ele anu ali I malole so I fua manuia
4: Ya, so woman we are told to sala one swapa, yeah, but before the Selena ya for a more malole, who support?
0: Yeah, for my low forty, e low of young and a tie out, Tantonal or my forty lay so for a lavele, Tanton for you, or so long a lay my forty letal or letal, yeah, must have a forty, so tato what's not all in a tie out.
4: Yeah, all of a penown. Le a mower matu maduru le a lava e fa penao na fenga iho I male kwa aloa ma wingo le tau le temi o mower yasi ma lupo yo le aso I fea u mga runga mo I lava e temi e bevelai ya lo mower per ma lupo yo aile po
1: ya ma lofa tai ma lofa mga fonga ilo ufiong ele lo li ili riva hengo le tai a o le meita wantu unana isa no le tua aloa ya Ya, wah, ini show nuk mafia anga ngal mana fa pefuile le angi lor tu aw lor lor winga ini me oleh tu pun nuk mafia ang. Esa oleh le sang doang apa le main tak fuile le itu nul tan tu tu isu si lefi.
4: Esa, emoni le oleh kong abua ia nuk fo ima afio anga fo le tu nuk ia yola tu tel tu nuk mana aw lor cemi wang ia le tu aw lor. Ia ia ia Papena na mari di wai ya wai angilo kwa lofa pe ya pe kofio fo ile po waira vere la avea ya le malo shi tua lo ah wai papena na ya ai moni e papena ya te tonu fo yo ni shonu mafio amerika ti bu tonu pe na angil tangi de wai e si manu ru al mkangi fo ile na angi e fo mai e tino le ye me ola e fa le e fa a mai mai e ta tu ni tanga te soi fu a ya mo e ta tu ngas ngas e mai le ngona e sa e le ngona e te mi le vai vai fu I ya mo salo ai o o tu la mai e ma fu mai le e ma tangi le o tu alo a e fa pe na fu te tu nga a o ngangi ka mo le o ko alo a te e fo mai e ma lo si ai ya me ola ba ne le tu Ya e fa a mo waita tou nei nei mai o le tino.
1: O le ala sa mai tau ye le tana fa tai o pia. E in tanga tau fwile le wa kau whango ngō utsa vali ngi vai kau rakau sa.
4: Wa o kua ke lau whango ngō utsa un tāsu I kwanga le wa iaio na whingar swa.
1: E.
4: Ke lo hoi e kua ke lau sa vali whango ngō ngā ni usira wae. E lai na tūsa o mata tau le alu ar kau ar pengsingi le wa iaio.
1: E peo le tulanga na wae e feo lolo tato ina e fa atasia foi le le masin a mato a pa ngile pomu e o kwa yao e o kwa isi I fa fuse e kwa inunga e a le tau o le ping singi malkiso e peo na baita wina le fuo to e tapomu numu ina e Amerika e le tunu o Iran le nava e so mo le di foi vea so lono wing e a o le anto isi itio foi lunga le tau o le mantu sua u malkiso e le di foi ia vea so lono tonu o le masin o yulai e peo na tato o lia Hey, from Malawan to Lily Vang all the time, oil and wing of my Angelman, Ilea Lusu for your wallet to inol, but Yamal Malwal Tatu, so I'm very nice sound. Or to we do pay out to tell my town to a left up here or Anto Awina. Your monitor at the time, I love Ile Leol Tatu to do my town long pass fika, Ile to Sangai, Wafel, what all of Amelmo.
4: Yam Salone, by Assolent, Nate, my own. Tau au ia tau I tupeia awa atasi lewa inga po I sa tere iai a faasa longa po I ia ma tulanga po I so ta inga I le whalap tonga po I o loo whanga uma iai ta alonga le sasma mara malo ona o tau ia wa faisi umi e le o toe tu ina atu I a tato utangata ta alo a misi a e hui nei e manu malo e le pine auro ia le la pato a faksino e le vai atole mtenei Ya le la uto awai ya na ise le ni po e duafe trata ku ni ta alo te jotasi po individual athletes I ta alo ngako I e te jotasi ya mwa le duafe ta la ya mwa male afe ta la coach por pe ya onga au aula pe au boli no au wapena au lo kapi ya mawala lato faa peta la o tau tupena lena mwele malo mai sila wiwa subu afe e tupena faa alwa al tulanga na e fuwa italo mai o le pasifika sa fai I Solomona lua olu tolu ya matalonga ia sa fai o awa malo lalangi le pihi ya matalonga ia sa tatu tari malo e li mawatu o le sisi inga agua me mafo huine lalangi o tangata umala nga sa pili auloi ya lafa to a mawa ola to tawitupe ya e mana ya huina ise leni ua mawa ila towe tawi ai so wale meo le talo iai tau sia I alu alu le por kalamelea ia tau ane aise sila sila po ie e mawa pine siliwa ma pine apa me mea
1: mani
4: awa mo ila wa siliwa ma le apa me mea ia ala sa manu malo ile pine ae ole tukutufanga le va pena ku tukutufanga umaya ito sano tuona ia pe ia e alu anga ile pine auro ia ae te lose ulanga tāua le lumana e silsila pe iai ya mōfu inai sedenia e ausia le silima mare apa mea
1: e wae e maali ili sa unanga ngalmalman e wae le fapea e pine silima pine apa mea na le fapea lea o nga mara iai fo ili le oe o nai te tū mailunga iu e wae le fapea na sito tolu tanga te tau vai ta alonga ia te tau tas e faa ya sito tele o atudu ya ole sao tuai mala tanto tru wala nga yan tulu mana I voilele ya wala uta penal tanto au si si wa mem famo tano nga ya ole kamen wa fle fa yo iskotilan ya
4: ya tulanga na moni lo finalo fo mo tanto au ko ile mo talo nga malo ta kule nga wa pe al baso le ile amatan ya le fugo male le lu ina ya aman malo mai fo in pineu ya mo fo ine tobi tupe eu te lo wa den e pia di mata lo ngai ta te te wa ina I ta lo nga amalo ta pulenga ya eu te lo le le yo le tu le ko fanga le malo o le bo te bo wa te wi tu te ko yo e merwie I ta lo nga ni pide euro
1: mani
4: ya eu te lo wa e o le le ko ya o lo te u tinga o le ko le ni ma u sta ya tu la ko no ta lo nga ma wa la pide euro Ia fo mai ola mo sina famani nga ko le wa o ma ma ko fo a wa a wa wa ia ma le yo te no wa ne wa ita wa te le ai na bua ya tu pe ta lu nga se se me ko le ko pi
1: ma
4: wa na I se le ko so so ni ai ia mo wa be fo ia ma nga ro a te ro nga lu nga ko le te su e ia mo lo tongi le pa un mo ba ya so ia pe ko ta lu nga ia Ale le na koleni mo sta I mo fa pena no ma wa lunga le tula nga yo ye. Ya mo ho le tau. Ya ala mai na se le ni pe a manu malo le pina u.
1: Ya, ta si ya le tom fa ya lo tom fa na wala ta tu tru I ta longa. Ya e le ni fo I ma sino po le ni ya so ina Scotland. Ina ye mo le mo ya telefoni di si ta tu pina u fa popo. Ala fa pele ona mo mo ye tom fa nga lo tom fa na wala ta tu tru.
0: O se tasi fo yo o tulanga sa mai tawina le vai aso na se ima vai atu nei o le tulanga fo I lea se talafa anu no si leo leo lea na a fia I le se fa la fo I tau ta avale ya te awi yo tasi le nao mtafa ya I fo I a avi ta avale le ngato la fo I fa atino le ngalue nga leo leo lato o la se tulanga fo I leo ya I le tangta nga ila a nga I le mamanu o avi ta avale le nei fo I vai tau
4: ya o te loa le ta ua ia o le On ta upulea awa e si de fiho. O nga du nga lea malu le malo pea o ina pisi po ipeo ingo ta vale ma te mata pewa I a meise le tae au ma le fias. Ia o nga du nga fai fai pia lava wa e mo ini e lava o le ia e tato mo li ho ina I fa asino ana. Ia e pe e fai si tua ia ima umi le ki ua le le tae au ma le fias. A o nga du nga le o le fa aso so le le ia I ta vale. E va vevo tulanga ta uana e le fa ora vedena fia e manu le mano ia e taua ye fo yo fa fo ina ta vale mai le te mi le te mi ona tau sia sa mo le mo na ide le ole fo ia nga lo nga le a wa e mata wa tu ia ta ia sa va va ia tu ia yo fa le vela ia e sa wa ne ta vale le am sa wa le fa nga lo nga le ide ole sa wa so Ya, fa fa ide lo ko le di o le fa sa ina so I ko le malo. Ai o te lo. E de o se tu langa de nei. au se tu langa le meruia ne tu langa pa pe ya ne mo wei ko dei ne se le se ne ore di ina be ina tsaba lo no winga on me ya ta tu ni ko ma bo mo tu sala e pa ru mo ko e e le so le se ne le tu e fa ro ah ye wa ro ku ka ku ya so ye ne mo ka ko le se ne pe ya ka ki ro ti mi ho le ka ki so ru wala wala ah
1: man ko
4: le lu nga wao ma ki mi ro le le fia ah Alo wanu la le tabar el chenda la pisi ai. Ai tu bueno la pabla. Yo ira le mogo mai. El ese la chenda tabar. Le la te dos y malo el malo le na pio na na a ver por ma. Paso sol malo yo le te va a esto y si ni poti. Y le fa igual va ya sobre pape tu fue va tu ya ni si le. Va ir si tu que tiene ahí la mochino yo. A to todo lo malo. Aku aku fati nongol ngaruan artu langale fa berabele ya wa tetau lo aku ya ila to ya michel tatu su ya mau ko ko ke malanga ba na wa le si to tele o to pa to malanga ba fa pa ko la ko ke nongol moto wei ah ai le lorem o ma ko nyere ni moto wei ka wa na e de mo ya sa sa wa ta ba le wi sa sa fa tur ga ina ko da ah ya langa fa pe ngal me ma sang ya ida lu la ko ka ba ya sa ya tu u me ye o le mu Iki faham ibu ni nak war ubi mula war, ah, ini kuai ngan utabale, ya eh, tulang asam le buat awan terusia, ya mesti dapat naik dia oleh oleh fapenan, fyer ngan buang air ngan, cek.
1: Lelik, ya, malu faham cai fong lelik, faham oleh cai oleh fyong air lelik, malu malino le mancol fai, ya cah cung baca ubu foy oleh fapenan, onda ya ngah ya, ya cah cung dalam misa boy le cai oleh ya, mula dah foy biasa utuan, ya cung. Ya fa bantu sema tu fam telanga ya tang ina ia madui tele il fenga ye mala singo le so ya male ama tanga fo nga wenga ile dive ya solon tolu ole masino yu la ye beon ta tu wo ye le lo fa mala nga le yo le tua te te ya tu lo so fu mala ba tu ole le so lulu aso nei ya ta tu to fa so ai fo ilungo pe ba nga lunga lo le ya ato no o ti ya ya wo to tele yu mai ta fo nga take a watch ya wala na lu yo e mata mata la ta ma ola ni usila le ntali fo ile le grand fox le Ryan Fox lena champini mai anda le la taya ele jam sangala fa ye o le atu europa e o mayo lo finangalo tanto tau ma vai le taya o lo fiona le lo
4: io e so manu tarsi e ia e tau tau tu e mole ma lo si fa ko vino ko sungala o so so ni va te lo la la o mutanga polo a le la o tu me e mata mata pe mai mo ino ko ile Saying or some period,
1: yeah, or like Mounting or Alawa, Mamma Fayanga, Malu or Kayao, Ale, Makamaka Mayama, Womasido Makuang, I do live at Yaku Ile, Ileusu Poma.
4: I had Tashi, yeah, Mosa Malusiole, Sumara, yeah, Tatu to a Makuko Stable. You might have been real, I'm channeled by a spoke.
1: Yeah, my year Tashi Pena is Samdoa, Ilivang or Le Tayao, Le Fionga. Ila loli yang albalbana outanga vaya TP outanga vaya e peore fa fungaji ile rivaeng ole tehao ile tatu li poti mai samo ole uafia to elus formal valu minute on a tale ole tula e valu ile rintaeo sound vaya tatu from younger ones to four

0: Yeah, well, my 411 no, it's a tata what no, but I'm my 40 bit of a pair or yay, if I'm a young and most it's a 40 while here. Last so if well, and I saw tolu fitu fitu, Tassilima, if I tolu the number of our my 411 no, tato email on air at radiosamo.co.nz for our mail tato up your falling ear for pena for the YouTube channel. Il and eight time you'll tie out. I'll let out to tell Tono la tato a matatu tato fa a man young a level town of my lunga or tato up your falling. Famani angala na maya tu fa amen. Vi iele lofa malanga lele yo lele ine tau sanga tele wato e foa i mai. Ilo ne tangata wo au au lia mayai le ono se fulu tolu tau sanga. Fa opopo ilo ne yola talo fa ya manuia tele lava. Lo wasu soi fua tu fa amen le wama fa manuia tu.
1: O le wako e fa manuia tu fa ya tu fa. Chalo fa ya tu fa. Happy birthday to the happen of your birthday ili tu fa. E ma ngai e vor koinga fa mu yanga le ali. E si fa fang boy dunga le ai nga.
0: Yeah.
1: Kolu se la wo mos fulu mal fa ya so. Kau kua ile ai. Ai o na song fa nga mai. Ai fi wa fa ka di fa le pangke. Alo tu fa. Akele kufa mai. A feololo kalo kalo mai. Ole o weye ele tanto vla ulunga leina ngal.
0: Ie fatalo fatule neita yao. So ifo manuia.
2: Alo fa lava. Ma alo so ifua. Ya ke ulua la ufukalenga se umangu.
1: Ui. Ia. Langi makafi la ufukalenga tolo.
2: De ai. Ole au.
1: I ele ila e share kala ki ki lang fa mak ya e ma lord so ifu mu yele le vanga ko vala vala o ama i nga i au ki lang i jif o
2: ngai da ba ko afi ma die ko ro ngai
1: i ele o fa ngo ngo ka ko ko pi ko wow
2: fa ngo ngo fi fi o ma ngai ma ru ko ro
1: ya ya le le ya sa no i be vitala i no to fa
2: o va a wa ko ngai ka ya fa mangwia da fa nga o sho ko pingwe sa mo ya yuriang simonge pa nga fing a ko i lo nga fix furu ma di ma ka sa nga long so fu nga da nga missing i ding fa mangwia nga nga i ore wo mai a nga sa i si di nga mal fa ka i de ko ko so so fu ma lo ko ru ni ka sa nga ke de wo ko i mai de di so fu ma ola ia lo fa mangwia nga nga va ku ni ni ko dai no lo fa nga fa ide ya ma wa ma kinga la inga ma le fanga i fa pe fu la nga fanga u nge ro sa la u ni pi de ni fa muero wa su so fu u ri nga ka ko ma wa fu fe ro inga nga ya vi i ai pe de di ya ma pa si nga mu wi o mo e ma wa so fu la le ma le ma wa ki ni wakili mangwela na tsfanga go wa re mo go le di mesela go e pe fike la ma wa ke ma
1: yo wa kili e la nga na nga nga nga mo le malo sio o le fetu e Julia yo
2: wa kili e la nga malo
1: ya e mo kingo ala wa wa fa a lua inga ile ke kusinga nga ave ye nga fya
2: le lang fo ye le la video drum ba ve le
1: Yeah, oh, lo o ye le tanto fa mdi angalo tuve tuve lunga il tanto imelia ngal.
0: Ya ole fa mani angalena e maya ina misipati. Happy 30th birthday to the White Lakes of our family, Luisa Isaya. Vi ele tua ilona lofa malona angalelei. Umafaeo na tato patipatia le faao popoina o le isifo i tausanga ilo soifua. Ma tauta tasalope i toi mawanisi tausanga i tele. Alofa anga maisi utina, Miroma, Matuila Epapoe, Auntie Tiana, your god, kids and nieces and nephews, Kenny, Pemita, Poe, Fai Upu, Fepuwali, Maleta Maita, Ia Alana, seoto alua ya alama Isaya, aisili aisio uso ya ina misipati, ya waelo umatua foe. Happy birthday, old lady. Ma ngayal ama kangai pifale on.
1: Ekuze e mang ya e sa o mang na vo le ringa wa suma li fa ni wa achi finger mel la kireo ina ah yo ya madu ye cheleri lo so i fuali Luisa
0: ya
1: Luis I say ya from the twin tolus full tosanga se va yo le new 21 ngan ngi vai ka ya ma ko wori ngan wa ya wa o ko nga o kai 50 plus e ma kwa ri ko ya nga o ko ya ma ko ye like ya e from the end 20 months so I for all the time to do all the vying all the time ya o ya but we tell you to was so I for Alel se ko nga me alo fe ki manga o imengi was franga wori ngan
0: o foi o uma vo yanga I loi le ke le a foi e pe ya la fa le manga ya foi saul ke kusi wala nga ye ke wa fa ku ke kusi ke kusi sa wa nga kusi kusinga le manga o mia au mai sa o a yo e au mai sa o le pera ya o nga o malea
1: fi se fi ngu mela nga ki giro
0: nga pule a la ke fo wa ka fa ya ku fa ki o mai
1: Ya lele ya waula ah awang ila no ivolsela kana yisela nga iluma eh e manga yerna
0: ya sek
1: olongo winga fa ko fa ma ya maila sa ku pesi ko ba kolomea no man we tell out to was so ifua ma woni chance telephone pe nei a kele ku fa mai ale ai ya kalo kalo mai pe text mai pe message mai

0: Cecily Moivo tu, amo.
1: Ave ta amale lungo le tato a wala le taimile nei ona na lava foi wa faisi pisi a yesi fa lava lava le mamau tele atu tu lai mai lungo i Consolation Drive to Tristram Avenue on the south bound in all tato State Highway 1 so lo fa tu ina la foi ave ta avale ina ia mata i tu le vaenga le na ole awala le se fa lava lava tu ta avale i lungo State Highway Lewis Fulu Mangrove Bridge on the south bound ia olo mai tawa tu foi ole nasa a ia foi le lane safa pina foi ona tapu nia se taime le ima mautele atu so avta vale pass with care ia ma ia mauti noa foi ma faila wa foi ia ona plan Stacey route ina ia awane itu wai le ngaluenga le nei taimi o le tae au niso vaenga o tatou awala le mai tau watu ilungo le tatou State Highway se full male ono faiasi mafala traffic male westbound and eastbound anga ia tu ilungo le tatou Central Motorway Junction faso solange ngai Western Springs and Point Shiv water view and te aratu south ole fo ilo mai tau watu Timeline na for yolo wa faisi pisi lungo le tato northern motorway maita watu southbound ilanga yatsu ile taulanga my Rosedale and Constellation Drive olo faisi pisi mai ile nei for itaimi anga ianele le north coast malal wange lungo kako awala lau papa alu aku anga ile CBD yolo na wa amatana pisi le timeline nei southern motorway olo maita watu na city bound ilatu maule traffic ile vale na maita kanini alu aku ipapkura maita watu Foi Hill Road or less slow down le time le nei o le tai au. O taranga ia tu foi le isi vaenga lea Mount Wellington o le naolo o pisi ka koluma tip top corner faisi mafala traffic Penrose Ellisi alu wako ai Green Lane o lea lo o pisi mai I le nei taimi. Nisina o vaenga o lo iei tatou Mangere Bridge pe yona mai tawina ia o le naolo o faisi pisi a maisela le vale nao o ne hanga ma hanga drive faso solo ku Coronation Road time le nei o le tai au. Vale, tautua nalo saunga le mu, ma ia manu ia telefainga malanga o le nei aso to esfutasi minuto nta leo le valu.
2: Radio sa amoa.
3: Taslima iwa tolu.
2: Amo.
4: Ya le wa to e se fulu minu ten ta le link to live van ul di fo i vang ol ta o fa le to ma to bai e le pol gram le man ul ta o le radio sa mo fa ta van to le fion e ngal ban ban na ta sha va e lo ai ma lo ne fo i tanga le lo su yer su la o ya to vi meni e le di fo ya su fu en moli moli en to ai oi e lo fa le fa inga al wenga e lo fa le a onga e po fe fu se be la e ke ka fa o e ma e ka ai le ia su fu ari nga e le ia vi mo usa o vuri ni le kai au ki ka
1: io tu ori a ka ko wa
4: ya ole tai ole wo toi fo i toi le fana wa o nga ngal malmana ya ele fingo fi vo le mele ole mo umi mo umi ko va ver la kai au ah ya ole sa fo tuanga fo ile le ma tua le wa uma le fango fa ko lu fa fa Anana wa saulo marfus pa urngi ka e fangu.
1: Ono sa ima tua ole fala awal ono sa ilvai kai mil ngai. Le fo ko e amata onga nai fa nau. Ia lava lava fo ile ono sa io ma tua le tai au. Ele le ia le ofia fia onga ka mai kila onga. Ia pe ofu ia o lai file mule le io lato ma fau fau. Awa ema e sa ole le ia lau ko fa fonga mo ol ma kwa fai nga ka. Ai awa. A o ia soa onga fiu e fang. Ai o kama fo ia kai mi o lanku ua so le le kai o fiala ya ai tama matene fa malosi ko again ka ko ngei foi kuaka ya makua iko eli foi le pengi ya male api ya ai mai se foi e ao ngala ma foi molo o ya lu manai awa pisa ku mako ai mi mako ye u pasi mai ngal va ngal na a oto ya o le fa tu atu awa o oto le lu manga yo ngai o ka ko ai nga ya mai se ka ko ngu
4: Ya osu tulanga le leina ni vaenga o le tai au ya wha maano tu fo ima antu wanga e le se mea mani ya fwile a mea o le moe kaanse fururu au la hae moe ya lewa kaale li kaale ongo ai kaunga ala ilunga ka penga ka mikia
1: Onsa
4: ke ia le ulefanga fwile le fanga ule mali ele ni vaenga o le kai au ya ongo le fwile ima ngu ya le pepalo tolo fai ungo le vayaso Ya on the side in Molina Fanaui, ya on all the day for it, tie out. Ya baba, ya ne tato moli, ya. Eleva bea alan moli, I am, why ya, oh, ya, the aqua. Ya be move forever, eh, get it quite.

0: Yo lai, ah, yeah, MCE, Fafilo, I lay a colcate the Kaya, I carry a wish him the fat. Ah,
1: yeah,
0: you want to make a year for good morning milk, and can I get roof go with my morning?
1: Be my son, you know.
0: Yeah, oh, nay, team, I'm for joining all the river and all the child, man, too. Yeah, ma nei fa na vo le nga ya tuya o nga le ya so fuwa.
1: Yeah.
0: Fai fai ma ni o so nga nga nga kire vo ye. E o e a e la nga nga ile kol ke to. Fai sha pa por ka. Fa wa fa fa u mi nga le pi ke. Por pa por ka.
1: Por ka.

Do you? If I'm a skin or don't want to say it, hey!

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tao fitau muli le atunu. Ua tata pola le toe lau. O le toe lau o le matangi. E mafayo na langi lelei mala Samoa. Ai a o lava foi na angi malosi le matangi lea, o na fea sua iai leo pola o maota malawa. E pongai mai o na ua ta otolua matangi, ia pevili ngia foi matangi, o upu e faatusa I faafati ata mai, ma ua tau mafai e le peti le file mu, ma le nofo le leio tangata. E ta tau o na tanto iloa, e maafua o na tata pola le toe lau, inisi o taimi, o na ua ta otolua maseisi matangi vale, o fina ngalo, e ese ese. E whapenale o langa awa e maua ma seinga o ainga pe a tau tau mia I le loto vale ma le manatu whapito. O le mea lea, e te tau ai o na ve ese winga le manuia a e sa ili le whealo fani e maua ai le fia fia ua tata pola le toe lau. Manuia lau whasau saunga.

0: Valufa.
1: Hey, where are you two off to?
2: We're going to go drop off Nene Aroha's spouse screening test. Have you done yours?
1: No, this Nena is too young.
3: What anymore, Nena? The age has just come down. That's you and Papa too.
4: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
2: Please do it for us.
3: It will come in the mail.
5: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
6: Tēm tūk na wāntu ila Radio Samoa le rivāinga o le taia o lewa tō e lusifolu ma le fitu bidute o na tā leo le tū la e iwa ila rifo iwāinga o le taia o le rei o le asua fua so lusifolu rei o le masira o yu la ilu afe lusifolu ma le ono fifila nganga le rivāinga o le taia o ya o a maua fui le avadoa e faa soai ma le sunga le li isatini le tofa ya tūbarvau siki ya shul matanga alwenga leo leo ya wā lava iye se faa ma natu mani tīma inga mo I tātu uma ya mishe lava avtawa le lungo ala televave ma lola sui fumaruia ya malangi ma la utelanga tumarvangu la usunga le li santin ya kewa ya kwa li ipe ya nga foka efo ima ya li ili ma luta ya ufo ili li olele ili cream ah
7: so manu marva funga le tunu efa inga nga ele yang kupe va kutwa funga le tunu ya ili ava marva la lola le ta ya ufa filo ya tui lau telinga funga mua pola to fa fuse manu fa per fa fa anga tatu tunu ne ta ya Momenta tu fasa la longa ni ta wa ya tu wa le a wen mele wa masana wa opo faise ta fo nga po se malu longa foi po wa ngase kasi po yo na
6: be ma ngau fa no wa wa o le nga ko ya lu foi le ka po irka Ryan Fox o le mele nga le wo pingi mai Ryan Fox yo I le British Open ya o nga o le malu losi o ka sanga sunga wa ya mi se vunga yang ka fo nga la ki ro wiki
7: Elelei pia o ta faul sunga la wa. O wana o lo po linga po o ngase ngase la wa o I vaya sabea. Ia ne a fainga ne ma. Po o paisi o vole ingu manga al kusika wa. Ia manor tau tuan ni tai hau.
6: Ia tanto te tau fai fa ma lo la va. Io e fa tutunga tan tai au dik. Ia o na o le mutoi fo ia na yalumu fanda wila o nga tumurubo.
7: Wa faisi to tele lungol awala le temine ne tai awala le vi ti ti le temine usu mai ye ya fika ye le on no le tai awala wa faisi pisho tato awala o isi o vai ngol o batu fa fo to ngel tato tru ne fa ti ti lungol tato wa tele temine ne man to fo ya o pu masani le vi ka ke o mai le what al vai nga pito si lon ta wa fa fo lo sa ile sawa sawa mar sawa le mu e fu fu le swing all it out you must swing off your vine or a wall or 10 minute ah
6: malo fa tai ya na mai lu fa I ngol vea sole mai tau ala mata nga al wenga ya wa fu ini va nga tau e au la von fam da tu ya wa utelo o stai u mata tau de vai tau malu rua
7: mana ya pe no stai u mata tau de vai tai I fu ni mai wa fa kele nga ya masa sa wa mi ole tru ya ile weekend la vai fa si chelo cha tu wa sa wa nga lu ngol awala bro rage So we sing of Ilungola Walla, Lesa Maita Winna, Nisio Vive Singa Manisio Faunga Limana Faya, on Wakaula Verka Valley Lis, Usa Okipiris Tavale Lista Valley, Bebo Musulisita Valley, Mili, Muli Liscavali. Yelana Yenisio Fafi Tauli Lena Otun Tanga Wangalelo, Mana Taofia Lucaina, Yamalolo Fasolo Nairuma from Sinonga, Yamulanga Latone Nitaya. Lesa fia mantur fo tonga la virta tu tru o wala tu lia lo sao
6: man
7: inu o tatu o wala e mesi la vete na ire fa teting o na mesi tatu lo feo I me feva ia na tatu fa na mo tatu o ainga ia kur kanga kam mi kavale tu lo fa fungo la tinu e fa no na mai mai ya pa wala le vanga te fa ia o le fa maula lo numero o na vini lo tasta sin tanga lo nga le le a wa fa ia na em fa ia na fa ni fu fanga mi tanga lo mu pe te yani ai a fa yo la e tam fa ia tu li tu li ta vale le pe tam fa ia tu li lo sa ia to te la tu ne lo feo I ma a pinga io no la matia I lo sa ngale mu fa pe lo vainga o le si vainga lo vai te mi ne fa si fa tu tu pula io sa vaina o tatu abe pasi
6: Ei, sol.
7: Ioi, ia mana tua fo I se manu malwa funga la tinu. E faisi tua te leo ta maari I o lea tinu. E me se fo I o ala mafana o le tatu tinu. O loo fai ngā luenga I lea, fo I ngā luenga I nevei te imer tau sanga o tatu awe pas.
6: Maari.
7: Ia, o le fautuanga la vaya I tatu tinu. E me se la tau loo fa fo I na tatu pas. I want to dia for ilo sa ulungo le company la vai yemo fu fa nga kam fa ka fi fi tanga tolo le spaces
6: mani mani
7: la e uno la matia ilo sa ngale mu ol vai nga le o vai atu to chile la vasi fa le ma fo fa uli o fa se uno fa ta to bas ona ye va en or company uno afia ila to e me se va nga fi fi shiling ia e ba kur ku per pasie di masela e lo ku ka ko ilungo ta to ke ma pe ngo se la uta ta mana tua Rafenga ta yana fitu na ilvainga lea. Ona ye inishe la to le ini pasisi.
6: Oui.
7: E inishe la to we fosi mba dungor kako pasi.
6: Mm.
7: Ona fisi lingi ya ele ona ye tato a basi.
6: Yeah.
7: Ye paula va yel fautu anga la basi. A faye ke si la fia. Ele ye se pasisi rutangata lea. Mm. Ae ma faye ona e tao fia ma ele ratu ito nol pasi. Le leik.
6: Yeah.
7: Ae a faye te si la fia ele amba tia ele usaunga le mu.
6: Mm.
7: Yeah. E ele fai teteng ala vaenga lea. Ono wa ya inisio tato abe pasi. Wa afia ele tu lafono. Wa fao lima le pasi. Ah.
6: Mm.
7: Ya, e ele sike mika kere kio. Ele sike mi ile. Ele tele te tupo vaenga fapia. Wa iman tuwa fose wan mwale fafonga la tenu.
6: Yeah.
7: Ole vaenga fasu mwale valu.
6: Mm.
7: Ole tu lafono. O soli nga tu lafono. Afe ibise la wono sumra tasi. E ya ile avanoa. Male vaenga ma fai ona fai ai la ve pasi po so se tasila pa se nga yo inga e pui pui ai lunga sa un le mu male sa un le mu le la tele le taur fa per tan yo le self defense
6: ma ni lo
7: fa tu wanga la ta tu tu a ma fai ona e fa tino ina le nga yo inga ma ma mau tino e se fi ai o e mai la valu ma no se fa tino e pa go ni meta wo ye la lor tu la fo no vaenga re a
6: ma ni
7: ia faamaliaina vaega ia le tulafono ae a faia te silafia e faamaliaina le tulafono ae muamua o oe o se tamaitaʻi po o se tinā foʻi lua e le o lava ma atoatoa lou malosi e te finauina pe ke kaumafaia tuleia e fafo pe faisegaioiga puipui oe ma le pasisi faamulemule aua le faia ave lau faamuamua i lou saoga lemu ma le saoga lemu o le lau tele ia ae le ave le vaega ma vaega i ona la matia i lou saifua mili makagaluega a leoleo aku lauolii e faia se fuafuaga mo oe ia e amaisa foʻi le lau tele o le atunuu mo i latou e laini pasese faamulemuli a ua lai se pasese faamalia faalelei a se malumala faafoga le
6: atuuigofie i ona auala e foi
7: igofie ia a leai pasaulaa kikiri kako maa fu lelele ili kako shopping center ae leo lele ayo se pasisi ae fifusu elele ile fayo nga yo inga le atu lufa funga le atu nuu ya ve pasi olo o lava lo ono sa
6: iya
7: anye ke wo se sesha pasi fayo lo fie kambale anga ke uo luwa yu ya uo luwa ila ngu uo lunga ima waa mbalfa funga le atu nuu ya maa ya beye ya mavaye nga iloka ina uo mchanga lue nga leo leo famole mole ia e fa mama ia le sau sau fo i na ia pasi au walo ia fo pasi si uno a fa ine lo lato sau ngole mu fa si telo tato fa na u fia i sa wanga
6: ia tonu a inga
7: tonu a inga tonu a inga lo a fia le lo ia ni si alum fa na lo lo tonu mo tanga singa se i de te mire ne lo fa i tonu fitinga li ma tama i tai fo mai
6: Tano fa.
7: Ona yala maile ni sawanga sa fa ye tonu la to ai ngana vesen se betuni.
6: Le le ya ole wo tue fo ifa na wia on e ole so jonga al matanga al wing.
7: E ye na vanga tonu ta e ta wo tonu si si le ile ta tu tinu ole so ngale mula va yor fana we se ta wo.
6: Yeah.
7: Ola to fuspa o ta wo na fa tonu ta tu ta vale ola to no fo ta vale e te ta wo na fa mautino lo sefi. O le si vaenga pito si li na ta ua, o le tatu ta avale fa mauti nolo le le totonga. Fa se fulu kilomita o le sawa sawa le e te tau ona alu wailo usa i e tatu kolosi. Ai a fai o le te malanga i momoli e tatu fa na fa mauti nolo le fa mono mole samua. Momua, e le o yei se vaenga e fa asai na i ona e fe lua ilungo tatu awala ta avale. Le ta ua ka o le disqualify o lo nowinga wo se i o lo lai singi. Ele uma fainto e foi o lula sin esse uma sofa salanga lua suspended o lo ye se mainga o lo tau fi e lula sin ni ele uma foi no fe lua se ia uma foi se fasalanga ole ol fa fi tau a mo o on kanga lunga lo no winga e sa va dit fanga ka ko la o
6: mali mali
7: ko sor ka ko ka bali ia nga fa tali le tu du mata tu fam sinonga lo no winga a fa ye te si la fi e lo fa tanga ina ona e fe lua ilungo tatu awala ele tonu fa yele vaim a e te tonu e usta ia lava ye tu la fonu mtanga lunga le lo malo ya walu songa lembu wai fa na fa mo mole tonu mo li mo ta to fale a onga ma potu a onga pe ama fa na fa yele vanga lima minute ele tu wala onga what's the one you say tasi piki na le fa na telele avanoa e ma fa na fa sa o ina re soi fu or fa na pe ama fa na piki ta to ainga e ai le sa va wai le si temi fo le se man mo fa fo nga le tu
6: mali
7: ola e sa o lo ver sa va va di ala mo fa na o picha e ye ya au fe mi kai mala mo lo va le lo fe o ta to ta va le ono la matie e sa ngore mo fa na fa mo mo le ma tu tsela no fa na fa si ma wolu ngor vanga le pulling por sa wanga fo le tu no a onga o lo wa fa nei nei fa na fa mo mo le a fa yo lo wa fa no lo wa tsela no ile a onga tsela no i fa ya onga tsela no le tsanga le nga le lo a fa o lo wa lo lo fa ir so ringa tu la fo no le fa mo mo le tsone tsela no ile wa lo ile tsone tu pulle vaeng yo vanga tsa wo yo wa fo di fa fo anga tsa tu tu ai michelle va ya lu mafana wa am taina ire nei fo quattro nei to sanga ya manuia ya ongon nei ya sem nei va ya so ya lu mafana wa tatu tu sema
6: ma lu va tain ya mo le tu langa fa te tele la zunga le lisa tini il fa bro ina fo te mil nei tai ya wa la va le longo pu ye li el pa ya mal mal ul tatu tu tu sia la tang ya mai le so ya pola ya tatu fo tuanga yo tau fai titir menal felu i solo mre mai mau e pala yo pa orka vale u mai maka ofi mai mau ko i mre pingsing ya ai olea onga ya e nei le ta o ye io e u sulu ta ya i vtu atu wale le tot a ai le fa pe o le kalu ai lu ku ku fo le le le onga maka maka i fa ya onga la usunga le sati
7: wa pa ko ko des ka ka amba ka la onga tama i tile valu ai alu la for limal va viao wala onga de wai o yo ke
6: a wale o fue ka wa nga mai fa fa ya onga fa mo mo si ku wala onga o mai fa ta si fa fa mo fa na
7: ta ti ti ti lei fo ya po la e mar tu ta tu numer ba sa ni se man wor ta sa sa o wol mta ga lu ga le lo fa la fa fo se o lo tu pu te mi le nei ta si o numer ta tu numer le ma wol mta ga lu ga le le o I saw love se vainga te fi tele no ai ai le se fa la fa fo se o lo ta si ta si va ta si o valu fa iva Mole Susani, Lola Vangana, Ivang or two la Fono, Ilawa Yat Stout, may man a malam my for Ivanga, a Walu song a le moo. I don't sing umele um quite polonga umele caucho a pola, find my excuse. Sita Edo Yama, who a pola famon mole, ah, Munuele to your five of people in the house, man.
6: I'm dying
7: for his tattoo to know, more per tattoo to know Sevias of Fifia. Ya mo se va ya so sango le mu le lo fo le tua a komo o ku va ya so lo ko fo mo so ra o ana te va ya kwa waru o skadi e de ko fo mai
6: a e ka kalo me nga u kalo ku i ka kalo mo le ku o ke lo ai ko va ve mai
7: ai a fa yo le va ya sa vie mo le la se fo a mo di ele tu fo fo ngal le ya so so i fo me yemo ria
6: ya so i fo ya o le dawo mai mo mo fa fo ngal le tru u i le tu tu mo le nga na le sunga le lisa tini le tu fa ya tu mo va o siki ya shu i le ni fo i va ole taiao le dei ole a sungafua ole tatu teimi o se antu yas full of family to lo toi on the tale ole chula e iva ole ve antu lungo tatu wala chile pi on the chat we mai le a fo ili poti mai lungo tatu wala chile le dei vang on the tale le changa winga Ole ole ya ole da wa tau fio lono mai fo ile pisi ole traffic e pe ole ile ma mafa lea ile tau le valu fa so solo mai ile intu la iva ile rifo iva ang ole tae au ya antono wa tau tele le fane wana wa antono umale manuia ya onga fo ile rin tae au ya yoi ai a fai fo ole da wa wili lea ka lau fa ngau ya ki oe o lono winga e tau mai ina sa e vilianta fo oi ya au e la titi yoi Mana tu ente on tila sawa sawa sawa ngale mui lo fa au tuta Fusi pa o le fan hau fa mula mole ni vang o le tau Ile anga iantu ya onga
0: Thank you for choosing ClickX
8: Hey,

Se fu mali da alcolici e le fifi, le dico i vengo, le te, le dico le asso, fu asso, lu se fu lu le rimasi no iulai lu afe, lu se fu lu maleono, e per ora tanto uolia, ma lui è mai lei, lo fa malego lei, o le tampa ausili i lunga, o a bai o le dico vengo le te, o e a nga i te fenga al wenga, ya e te amata i le fia, o le iva, a never to a halfway to le, fa le fenga. Ia fai e lau fa ngoi fui lele o ile tau pule. Sorry boss, is my car is sick. Ia e fai pia ua fiu e su ere ki. Ia ngai e fai lele. Sorry boss, is my car is fly away taki. Ia fai pia nana vai ia tai au fai pia ni wai. E kele anga vivisi ele tape nanga foi lele o le toi foi yantua meni o whana wi a onga. Ia wa wahanu le nalu ava yaso o tuana yantu. Ia o wha apea lea ona maua le li le taimi e malo o loa ili fani. Wa le toi vave alala wa sunga. Ia wa le toi vave olala o nga humu. Ia wa le koe pakia pakaale ngei kai. Ia a wa maua le li le taimi e koma le li yantu. Ya o ni tai ya yo ya wo toi fu ya ile me ma san le la ka kwa lu fu ile si fia ma sina o le kwanta lo to lu pe on a matalia le ile so ya ta lu si ai o lo fa pe le on a wina tu na ya ta to walo ya ma ta to fa na foi ya onga o le ne ya so ma fu o le me bi to silio na ta wa o le anto to le ma lu si ul fa na ya e a wina tu wa ile to ile onga a fai fu ya ele o sheki le ile fa na ya e sili ele no fo le ile fa inu le fu ala ya ma am whatever do anga iva ile fo mai pa fo yo lo tinga in I won't foresee a vele aonga ya ai umange wo ko ki nga inga fo ki ko ya lue au mai le fali ile ting me joy vili mai ya le aonga ya ole ting mai nga mo le diva ngo le tai au ai ma no le on sai ma no le alos ya ko fa punga ngi le ki po ki pa fo le bunga umana ki

0: fatara fatfa tapoi ngale tinu le amtanga lini mai aso tala mola u no futapoi mai.
1: Ora investor partia in New Zealand first year two per side di Leo fatto tonga nga sam le lotto nga te fare New Zealand. Most players wa makesi mo fa nga ina falo to fale mo fa fa fatu e tinu fafo. Fari ele te te le partia ma vasa mane Winston Peters e lo to mo fa ini si lo to fa tala le ile le leo lo ya imana lotto le tinu. Mae ta wai o le ala tu sa ilia maenga o iei nei swau, ma eli nei lunga swau o le a maua, o le a wha o ngai tu e wha o lau lai le tunu. Ebe ta i wha o na whai tau sanga ma tau sanga sa ilia nei swau. Ia Peters ai wha li ai, o le whai o sa ili linga e wha o na lua tau sanga e whai ai, a i tonu le ono tau sanga ua maua lava sa palai o swau a ni usila lava ia. O le forfalanga Peters a whaiere te wafianga le lata e wha se lawa sui a wai ma leisi whai tau se lawa se lawa na aulongolango i le wha to sina le pāti le asona nafi o kilani. Wa whaia fo i le forfalanga au wha maoni e le sui te tai Shane Jones i alona tau vai mo le na fori tu malo Northland ma Peters a i te ena le ngaru le wha tasi ma le pāti a le leipa i le tau sangarei. Sa tala noai Peters i le vave tele na vavai ese i ane usila i le ato toa lea o le wha longolango ili sa pala ya suahu makesi mai tinui fafo, ma ya fali ai, o se tasi wa tungalunga pido tele i fafita au lufta ya ima le tunu o le maru pui pui alea, ma le sa pala ya suahu makesi. Au le tamine eo minista mua mua le pare mene New Zealand, o li liu nea tau vamo le partia li New Zealand first, o lato falia, e lato tele i furitua ya lato vai nga fau pfai, ai o lato parti, sa furitua ya e lato. O le minista mua mua le leipa Stuart Nash, ma fai pule mua mua le National, ha rete hi pango Brownlee, ma Alfred Nangaro, sa fatasi adio le fontanga non tosu toru fa te usanga, ale New Zealand first, ila stona naf, a ila stona ai, e au kilani sauke. Tala no ai le ta wafianga, sa fai loa Nash, e nisio fai pule toa lua fa maoni ma fa mua moina le leipa sa di liu le New Zealand first, ya Rino Tirita Kene, ma Dover Samuels. Sa fai loa Nash, Olona awa inga male ainga o tiri katene. O di ainga se lua e mautu le lango lango le leipa. Maturanga ta awa tuai o le leipa. Olo o malosi lava le sosolo ia wawa o lontino. E be lavo isi minsta mua moi a Dover Samuels ma Shane Jones. E lato te li tuu o le leipa. Ai o le leipa sa furtua ia e lato. Faria Nash. O le leipa sa tu mo i lato e ngaru lue malosi. Ai o le temine o tu mo i lato e leo te tele atu le fai kio. Ma ia ta ufoi. O le leipa sa mua mua fau si eina se uruai fale ale malo, mo tangata no fai. Aro temine, wa lato pui puia i lato o lo talipea ni fale. O tiri ka tene, i le awayati uri tau wafianga di fai ungole vaso ono se maafutanga fale ainga. Sa yalongo ile le joni usiris fam talanga tusia, e leo tamo e mori par mene, a e lango lango i matau fa sisile le pati mana a ieng fatino, le efe tau i monta tununga, ma vavasa mana i Winston Peters ma Shane Jones, Olo na wainga, mo se lau pasene ai lana lango lango iai. Talo no ai lelei Johnny Silas a wha ari ai Samuels, o le leipa, ua maua re wha aur malo. O wha tinonga ni usila re mate tu ino re furu manulele u wha solo se au wala sao sawa. Ina ua maua re mata ngā ruengo company au tu, wha toanga mare pui pui ngā la autu tō me aula mare sio sio mianga. Le Ministry for Primary Industries, bole MPI. Ia le aru luai o li ipoti o manulele ma mate, a po o manulele ma mai. O nei wha atinonga, e muni muni mai lea ina u wha maoni aina le maua ina le wha mai manulele o le H5, Nutasi, ini sila nei. Sa maua le matanga aluenga, ia le se lau lima sulfito o li ipoti o manulele ma mate, a po o manulele e leo ato o toare malosi, ile astonai. Pe a wha tusa tisatu, ile na o le tasi e pe lua o li ipoti sa maua ina vai aseo no matu. A eu ilea, O le fa poponga e le fa pere o le furu manulele ua mawai ni manulele manisio mata upesilia ma le fa tasi o na li puti eina. Wa ngaru lue nele mata ngaruanga le MPI i nei li poti te te siuma e loai pe iaini mata upe toi faya tiri eni suwe suenga. Fari a ele suiso upo le mata ngaruanga o nei mata upo lo faya e fa asengana. I le fa mua mua ua ave iai li poti e silia ma le tolu o ni mata upo e fōringa mai. E leo ato o toa le maa losi ia e pe o mamate o manulele. O le manulele lo na lua sa maua wa afia le flu o le manulele o le vao matua le kahu sa maua le asfroi le lata i Carlton i Wairarapa ma awina atua e le fole maa i Palmerston North. Whaari ae le tamata i Professor Chema Kioken o le University of Otago. O ne manulele sa maua wa afia o manulele lua e ai meola o mamate. mai fōringa mai sa maua I le flu I le aile inmanu lele mamate o a fia I le flu. O tāpāina te maitaima tina pasifika ni ao onga I sili atu lelelei more ngāsi ngāsi o le kānesa, mai e tele atu fōsi tali e tau tuos o I fō māloloina tāl whengai matū mānganu. I se sā I liringo fō o maua I ni vala tele o yei le sila fia I kānesa, e a fia I tina ma te maitai, e ulamo te ngata pasifika I tō tele atu e tau o vea le avinga mamafa, I le a fia I kānesa. Isu e suwe ngane University o Otako, sa fat tala no ai tinama te maata I pasifika I iwa surfa, I te tonu a Aotearoa. Ina ia maua se marmalama sili atu la ratu iloa, I ka nesa e afia I to tonga sao tinama te maata I, por ka ina ecological cancers, ma le tiro tiro I ai, ini faa mua mua mo te usinga o ia ka nesa, e afia I tinama te maata I lirumana I, faa pe masua suwe ngai faya I ai. Faa lia li tu stala sinio le suwe suwe nga Professor Cappy Dax, Oi uo nei sio suenga, wa failo aile maa na o mio a onga silio na lelei moso I fua maro loina. Ma ye ta ufoi, o se mana onga I fia maro mai, e faa vai lungor sila fio tinamata maa itai pasifika o yei kanesa a fia I tinamata maa tai. Faa dia dags, sa lato iloina mai I faa maumonga mai aia, o tinamata maa itai pasifika to wa vele avenga mamafo kanesa, ai patino le I kanesa a fia I tinamata maa itai pe faa tusit satu, I isi tanga tanu ese ni sila. Sa fia marama na mafo I pe ole sa oloto ma le kanesa. Ole amfa e tinama te maatai ona fa ilo ina le ese ngoi tu aingo kanesa ya fiai yo la tu tong sa. E pe mafai fo I ona la tu ta utua ya la tu. Po ai tu aingo tong of tinga la tu te mawina pe afa ya fiai I nei kanesa tau tinan. Sa mawai le ususue ole te otero I la tu e fisilingia. Sa fisilingia le Sa le imofo ona latu failo ini nai kanesa o latu tutong sa. E au fie male kanesa o le uterine cancer. E wilava o tinam to maa chai pasifika. E maulu ngatu le faa tulangano I latu e yei faa longono le faa mai. O le sila fie fo I aungo le kanesa o le ovarian cancer. Ma tonga fitinga e maula lo fo. E ta lobo o faa liere fa yaungo le ta alos faa I alo Black Mike Blair. O I la tau o le ata alufasanga tau ni male atunu ato Afrika I saute. O I ailo nita tunu ato toa o le ala tau fatuina se tala ana pe ata aluma Springboks. Sa fatu ilalo I New Zealand ya Ireland I le polestona I fasfulu lusutasi. Ma faa wawai le latu matati o le lea yose fai ina malaya Eden Park ya ukilani. Telu mai le hafe visalau Ivas Furfaa. Ma mai aile vai mua mua le ta amarasanga le Nations Championship I le tolu ta alonga e manu malo mai. O se lato ta aro pita sili atu le ona le lei wa yai lalo te te ingat fai a onga Dave Rennie I le ono skoa sa mawet peuli. O le ta aro sfai ro black sa sili atu na sa orfa tinonga. A e ui lea sa fari e blea e te le lama se ta aro e aona fari lea. O Afrika I sauti e tolu foia na maan malo mai ta aro nga tolu o le ta amanasanga le Nations Championship I le sasaina leo Engelani, Skotilani ma Wales. E tali tonu e plea, e mwhai ni usilo na manu maro ili latu malanga ta amino mo ta alonga fai teudi e Farmer Springboks Afrika I saute, le champini lo langi o lo sa unget iain. O lea malanga ta amino, e au fiai ma ta alonga e Farmer au fai tu malo I Afrika I saute, Stormers, Bulls, Lions, ma le Sharks. Ai o lea malanga ta amino ale o Blacks, o se malanga ta amino mo mua lea ili atunu telu mai lea fevi salau Ivas Fluono. Lea sa fato a manu malo e New Zealand isi se risio ta alonga fai teulia ma Springboks I ele lavo Afrika I saute. O lea watoa e toa fasula faa o Blacks e malanga I Afrika I saute e faa ilo lea songo fuo lea sa asau. E peona faa lia e Mike Player o le awa mai alamo na filia. E te tala ta alonga le o Blacks I Afrika I saute o le ta alonga ma le awa Stormers I lea to fito au kuso. Se furutasio au kuso o le ta alonga ma le Sharks a se sumalima le ta alonga ma le Bulls. Lai ole taalonga ma le Lions o le asolusfulu lima o kuso. Ole taalonga fai taulia mua mua ma le Springboks e ala asolusfulu lua o kuso e Alice Park I Cape Town. Asolusfulu iwa le taalonga fai taulia lona lua I Kings Park I Durban. Asolimu mo se tema le taalonga lona tolu e fai ad malaya FNB Stadium I Johannesburg. Ona sifi atu aile I Amerika. I lasa sumale lua o se tema mo le taalonga fai taulia mulmuli in malaya MNT Bank Stadium I Baltimore. Maryland, I Amerika. O le score se I le mausuma le 2 minute o talonga sa fie se faa moe moe ngona man sa moa o se marumalo a o tama wina le awa Romania. I ala na ulua I maa noma o le ipo le tamarisanga le Nations Cup. I le tosun valu tosun fitu score in Malayal Estadio Charua Montevideo, Uruguay, that's the Lafi. Or the captain, you man, some more miracle filing is at them for a tough yofilo in Maca. In the fact that Tanong and my Arita Longam, our Yetua Irta, Alo, no, Mosam, your Pule, and Au, or let our Tassia, your eyes are fighting. I'm a far the island if you feel fight Langile to Angota, Aloma, if after Yasa, more than Tapo Ingam. I far Malo for your Romania to Samalato Marmalo. Samalo Sita, Aloman Samalam Tanga. This is how Oyala to Oyitosikas is so far Romania, Limas for Minuto Talonga. Monsala Saki gets a moma over, it is also far loose for on score. I bet that. Sasu Irita will manga ta alonga in Ofa Salina, Yolani Faliva, Sasu to Tonu Pepper Sam Sama. Mafoma loa, Lorita, Alo Romania, Ilato score, Markiki sa over, Matosu far tosu tolum. Sa over the sala kiki sa moma tosu fit to a tosu to the score ta alo to us for farm. In Obayana, Erfa Ilole, Vals for Minuto Talonga. Sama walaba sa mole have no manu malo e kiki le fa for polo apita sa lusi lo latu ta fi fi le polo ma mawa lo e Romania ma fa wa wa le latu was fa im squai de vasu lo minute o le talonga tala na le yaso angle le le jlezi ma ye manu yalo wa
2: Wama faiora au da antu le tala o le tau I aso te tasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Hei, tui whaatalo whaatu le rivang o le tai au le daue wha funga I se whaapopunga o tala I vei wharuada le tatu wala lewe peo na funga I datu e le sunga ia umalau se iuli umalau. E le rivang o le tai au o telefo mai le leite o whaava malo a New Zealand. Ole was full of women to attend a little live, a little hang on the Tayao, Yote, Yale, Manatu, or to know all the telephone, Yamal Manuel, to do Inga Wenga, a pay on that sang at Yale, they take me on the Tayao. I was surveying a little town to tell all the town, we build out a male official of a town, Molo Si Lafia, a little Tayao last of four. For me, you'll saw ya only a little help for me in issue of angle in the poor fat for she yellow. I am my Wamantona Kilia, my four illiterate me a little help. Oh, one I've been there on the tool of a solo, my tape, Timula, Woli, and on a mafia in issue no funga. Angiman, who may civilly less so, ya, Michel Angiman, lily to his son to his side, my Timula Woli. O le mafana fana o le deia sunga fua se fulu lima tike ri O le manu lui le poana nei e fitu tike ri E ngoto le lai le fiafiana nei le lus fulu vanu minuta e te ai lengtu la e lima O le venga mara soa tae au O le au soane le lai le tae au le lus fulu fitu minuta e te ai lengtu la e fitu O meie a wawani shiro fanga mai ono yeina yuanga e le I mala malama So vili angi mai le tui saute sa e faa solo I na angi mai lea I le tui saute I sisifo I teimi o lea wauli Joi faa talofan tui sa moi le divaing o le tahi au ma lo le ala usu Ya ma lo foili faa ma lo si tutu ma feiva o le amatango le diva yaso A wing o le tamo sa moa fa mai o hawa sa vili a faa solo I na maano lo si o le tua aloa sa vili mai saute sa e Olo fiti hai pia sa mua mai au mia au marai timua a fia ile anturo I ni siu taimi. Me tai o le tala fia fia ua faa le au ngā ina nei a fautuanga mo savili malolosi mo lau fanua uma o sa mua ka ile nei. O winga la o le tau ile sofa mi uviti se vahenga le langi au marai timpupu ue ia I ni siu nou fuanga. O le venga mo a tai au mo sa mua le uviti se vahenga le langi au ma savili e faa tau tau I ni siu taimi. Tulangana e peori ewing o le tau le rifo I vaheng o le tau I Samoa Pat talo whātue le whaia vale ya le whare ava Ea marisi hui ana whaia vale o lilo mai ava a Roni Pei vale le inga mea ma usi kai uero Usi kai leo lua I ioi Ele a inga o ki ngā hoka mai
3: Faiste fo fuanga I tā pena e lo a inga mō lo longa Tala noa I lo a inga I le mea I fai pe asi I tia le vai au ta fo lo fale Tu au me ta au e sino fuanga saunga le mu, ma fa'a ngā se a fianga o lo longa o tua nai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo wāinga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. O lo

0: paso el chino.
1: Ay, ya. Rumba.

0: Alo fa tai tai di sungal fa fenga nga mo ta to wa po kalme li ta ya mo ta tu sumpa vi ya li e se le manga ya vai le manga ir fa a folu tinoa ke ke nga due fo ya ke ke fa longo fo elu tinoa nga se kwasi ko di pa lengi li ta ya ba balo fa tai ya tu ta tu wa tinu una te mam ti da ma tua o le ta tu wa tinu o le sa ma fu tamba li ta ya o ta tu fa mal stino ya fo ya vi inga le li a me fo le tu le poto ya ti ta tu it ta wena faile exercise la tu mo lu su fo mal loina ba ba lo fa tele su mo fa fenga ngon li ta yao
1: ba lo fo te ti o le ta lo longo ai es me le ye ba wen ma me le me ta lo tu spa yo mo longo yo le ola yo le sta ta ta lo longo su me le sta ta te ti ola tingalo fingalo mo la fo ma fte ma yo tin
0: ya
1: ba wen fa ma lo si
0: sa
1: ah la ko fa ba ba ye po yo la u di fo ngon ngo ya yo ah aku le se kala le ngo kala le ngo abi yang kal mengung ya lok ing ku di fo yo
0: ya ai man tu fo pasta ai tahu fo ile oru loto ah tala no ya positively me tu na e yo fo dal maruru ai fa me ya wa marili ke ma alili ya ma ile tu ilunga ah
1: pero tala ni fo mo ka le sian na fi ke le ka ko fo me ol kala le kwa mo ke lo sik ka
0: i
1: ama fo me si anga le yo wai ah kwa fkai de over to le te fa tai de tu nga ye yo au
0: i
1: ah ngale langi o afo o pengi o o limba ha e o hoira mele fa me si o kali lo pula me ai
0: hi
1: ha o ngale pe ne kativre tan no ha ai o tanga ka positive lan tan no fa fte yele tu le ola mal malos
0: ha ha
1: me o mo fo yele tu le aso mo le aso fa fte yele tu ha
0: ta ile li
1: fa ka yele alfa ye fu le ta o le malos fa fu win o no fa fte yele le tu lan fa malolonga ah kusa poke fa longa kinga u baimo ah akwa fa kaya u le tu fa kaya le tu wala fa ya malosi u ah malosi fa fo wit awa fo e fo wala le tu ah onga fi wala lo ka fo ringa ko yenga ah lesson ge fo ri fo
0: ba ye le tu am tanga le me fo ah
1: o yo le na ka fo
0: ah ngaya
1: ya fo ngai fa me paulo o tanga te fo o wai lu ma fo ngai wai lu ma fo
0: ele te one te fa nga me lu ma fo na fi
1: ye
0: fa ngal ba fo fo ni
1: fa ngal ma fo fo ma fo o san
0: i
1: o san ma fo fo wai nga fi san ma fo fo pio la si san ma fo fo wai
0: ya ya ngola si ai wai ma fo fo ele si ma fo fo ma fo a ta wai mo ta to fa

0: formally tatu what to know, if Shoshani for Ilia Molly, the Tatalonga to Pema Sefau, also for Maruina, Elit Wayale fellow farmer still for the Tunnel of Fali, Nai Mole Bodo Chelani, Makwaki, Farmer Fanfana, the Hitan, the Tunnel of Fali, Ia Fire, Lolo Farmer still, live by Kafalong Waf.
1: Yeah, for Walla long for Kumba, Kerala, calling you where cuckoo, ah, Koso Alufonga, Kausami, Fire Lolo excess, go for Lunga. Oi ku lunga ngofo la lo ku lunga ngofo ah ba ye ke we po ke ngofo kwa se elu fo ah ngofo ngale lunga ye ngofo la ku lunga ngofo la lo a lo se fu lo ku sa lo sit up o la ah la skonga soli e un baile so ah wa ila ba
0: la ba ma
1: fa pela e fa ko lunga fa ile so o lo la ko ki ai fa mo bolo ke se ko ai ah wo ifi Oma,
0: lava matoy. Mania, mania le, so shanimale, ya baltongolong for tatu watinu, or tatu timey, I found my loaf of temo tatu watinu, nita yamal tatu sumpa, lea song of four, I'm tangled by yaso, file of farmerstino, a late to a half so shania to motato, tausino so for my loin a relay, as falele, tatu sumpa for a tone for all tatu sumpa as falele. Yama, but no exercise it on low falle. Ya pitialu fuiti savari wale ya te miyadu alu mafan farambali tau. Ya faisi na usavad. Ya, ay, orsumba fuwe tatu le fefi rani, ya.
1: Ya, litula eongo le fefi. Ono anga ili fiku. Tasi litula, ay, awwara. Nga, misial poksin la stola.
0: I.
1: La usawu kako head coach.
0: I.
1: Ah, ole head coach lako e fayetu ringangi al makuwa I. Number one ali, al poksin la stola. Peo kwe, poksi asuye tatu.
0: Pai ole tepuke, oh.
1: Ile tepuke. Ele wa ko epox de porque le leyo le allor combination tasi wa yo o ile exercise mo wa in love valeri ora ki misia e faka la con e afu e con el fale ya e tu la ke e ke sun pa la so la nei so fu ma la solulu ele tu la yo no ngarfi ya ole astona ole afol fitu ta yo ele afol va ma se fang wa
0: Maria.
1: Sao se sao ngagi?
0: Tali tulayono fa amatal tatu sumpare fenandei. Ya, failo fa mestino sumai tal me au tatu sumpai nani. Fa isi mole si fasit ngabalosi. Ya fa teli sungon fa fenga ngol tapo kala melia sungo fuoyo. Mau fa isi fa afu mol tatu ainga. Ya, mesel tatu tu.
1: Da fa fa tetia, jere ke ngalo ya ngoi ko inga ye makal ngosul. Ro la ko fa ko fa mesoli. Na elme wo, kupul. Fat ahle la vatiti jere mana ya to dua ele ngal to tasio pe buta fale eh fa me ko ko fale ko ngulo o aule so valiti
0: ia le yo e bi e makanga i sa fai to ina malo batua ya kula lua
1: ngala ah on maria fa nga umma be umma ah wa fa nga fun no fo fa nga le tu nu ah asili ya kula maria lu fo wa ka fa nga le mfinga ku ki ki pero se mangu ne fa nga lu fo el lenga e kurunga ku ngofela lo ngof ala ngof ngof ya maro ate ti monia so fa ta ku le tuelo na lo fam na ngale ta tu tu fe lo e fa wa wen por kalame ya also fu malo lo ina na ya yo wa ahu pe ya upo masaneta por kalame o lo se fu malo lo ina na ya ti oi ya ngale le tu ne vi ne ya so fu fu ngof ate ti ta tu lo le tu la e ono na le fi fi inta tu por kalame masan ya ngale le tu tu ngole ne ya so yele fa un ale tu e fu ngale le le tu la tu fe lo e ya so mo mo le lo fa ngale le le tu pat te lo so fu mo so mo to so fu mo menuia
0: tai pasta

Elele, chelele, chua. Well, my football, the day by Angle Tire, no talk to people around, or see for a really sun, but just him of Tulu and Mo. Bogalber Fifi and Mito to the Fuita to Bolivia, yes, so. Yaman Malatu Bolunga, so long a lima man will lead Tayao. Yo five of Motu to Masani, but if I'm a Yayaso Malayaso. I'll tap in a tattoo to Tamam Tira Matua, Ilene Fuitao. Langanga Fifia, Maloto Meme, Matatu Fapeifo. Oitato ni tangata le aonga ai fo ilvi inga ile tu ole winga le tala fo ile ole mata uti ole le le ole le fai ngol ba yaso te lo na ipis ya fo fuang yo fai ba motiu te masani ilo fo na tele ya na ilutau o me sa du fa sanga fai ngol ba yaso ale wo tatu to ye le dita ya a le wo tatu to mo mo le dita ya ma ne mo le yaso fo le lo fo le le fa fi time vi ile le Ya, oh, my own Ikaya. Why see my ing in your town, Molima? Ah, so the man who knew. Yeah, I thought Taya, if we lay on a puipuing, a malanto singer. Lelo win out tattoo, Ileaso, Maliaso. The tattoo, the father, Montatu, Fafitailia, two and a family young. Oh, yeah, a tattoo, Vava Ayalu, a little tattoo faso, and he so tell me what Uti. Uti Uti, the faso, your tattoo lima. Aole alo fa fa fua io le tu io tatu wola. Ah, ese ali mata uti ole li. Io langa fa pengale, o langa morsoi fuanga, i fa pela aka ko mau kupe ya. Ia matile ya me tatu li malia, e ya kai mie. Sa ini mai le li ya tatu. Ko ite me sa ini mai ya u. Ila fa so apo o ya te ole fa so apoto. Po ya te ole le to mai. Ah, e ti tango e fa so so me tono lu ainga. Ia ai. E baba aifo Pole ale tu ainga Pole ale tu ainga tangata E yei oi Po se tangata e Ale isi me lo lima o e fifia Po le tangata A tele se longa me o tele me yo lima o a Ya efa pe ngale o lang Aifa aftai le ili atua ilu itaku E ki ofo ifai mai e tatu te o e ya yopu a E wai pau ale ale orikusi Ika kefalonga Ia kako pe o yopu E tatu pe o yopu E onu sae Ay ali, ay lo se mia oka oka la ali ah ga wangu ya wa wa wa pi wo mon me fanga eh ka li lo po fa fenga fai eh wa ka li lo po fa fenga mo mo ile mia eh wa ka li lo po dali me la fa di kedo ngi fa la bela pi wo fu ile pi wa ele o se o pi wo ma fa fa ma ma fa pi wo ma fa fa ma ma fa I wanna tell my mafa for my mafa nita yao. I would tell my mafa for the lot to me at a loi or me fa fang of fee. Young of a militala lecito in. Ah, only a very same mafa yant oi. But what I meant, I want your moe only fear. My way, only your little asso molest. Yes, me periai, praise the Lord. Wale melo wala tu si akur kapoki ala de curioso ma ifa fo falawa se fa ku mur falawa wala le dua kala ma sengi ol falawa le ol pekin sei ya ngam lo le ku kongol kapoki alu lu wa fali chous lele alu lu ku lo ngau mu pi fa pa ngungur kama ai ku le ida ye dunga mersisi oh pe kong ye ko imasin kako paka ai dale mangai ah oya e pai ai dale mangai I work in our Kelly for pay, but if we suck a pick and get Kaya, what is Kasaka? Saka Scrumple egg. Wanga Scrumple egg. Lavali Pacamal Falawa, because you say for Maloring about Avoca. I congregate in Avoca. Sasa, I must sing olive oil. Oh, if he Kakuma Fofa. I Malolo must paint the World Cup or Olive Soka. Ole makau kia, makau kia. O te reino yatu, e pene mata mata la mitanga talonga, ma le talonga ato, no mata mata ni li tayao. Wa ufie fia wa kia kula ka ulau TV, ngau kwa ngau sanga si, woi, wangu wa saude fainu. Wa ufie fia ya ufasa sa, oro inu mar TV, o la ula mata mata ma la u, tilo tilo ni li talonga ato, ili amatanga, sole, ole laki ya, yoi, ao Spain, ole makuwa maanga, yola wa Spain. Also for in Spain, or the lay for you or the keeper Argentina, it came also for your coin Spain. Malikelo lako wa avinga fangakwa, mau or the keeper Argentina.
Ole winga la utala fo ile ole mang ayo la waspin so le mang ye yole fa yole sawa sawa tangata a ole le le yole fa so so ingal pa ye mang kwor ka longa le nga ovaya tu lol fa fo ngala tu na ovaya a ole mang ayo yole tuale le yole waspin man il tapinanga e ofo le atinjina mang ayo la ko puinga pawa ai pawa ang u make make ya spain ya vai dar uso ping spain de soka lerna tatu fa tatu a spain sa se fulu lima la capi sa ure kai ko fiku champing a le wa ko champing ya ko mas spain de soka dalonga na mana ya le final spain ma argentina ni tayao ya uma uma foi larga ko visita long soka e wo ya spain ma argentina e kala la ka imidioma I woke up a car over 444 for my lakua alma Yama Mavaia lakuainga Yama Fakal Kandi came here like we considering. How can I call the idea? Oh, you see, I know Kafika, Nisi, Faying Argentina. Oh, is if you fear Malua, Spain? Yaleka Kusui. So I make up saying you come in Kakova. Dale wo ya kamaka ale va ai ya fo mai vu ye fo a anga pa u mai ngi va la sa munda a paula se ale me paula se ile atua si va sa mo ya le wo umal tatu wa i polo langi pe ona yele tatu to sanga so ka pe el fanga solo le la u a sampini ai ya spain Dalelo ya tu epena e mata mata talong al tatu mon sa mo Oka oka e Talong al tatu man Samoa Ya Seu se bambu atu lava se o fatalo fatu Ni se o tatu pa anga ye lungal tatu Facebook mo lungal YouTube Fatalo fatu ya sene Charal malo se fumonuia Malo se fumonuia ni chayo le fatu simai naime le pone Alofa Talofa alofa Sis alofa tu mo urua male ainga Aftei fatu mafuta mai fatalo fatu ya Mea lii Alopu lofa Aftei mafuta mai le fatu simai na iwa fato I fangaloa Pafawina Danielu Balor si fola ule leifa malote ya serpista. Lunga le YouTube lo mafuta bai ya tua sao. Fata si maima la inga ina ipispe na usi talia. Tali mane pusa fatalo fatu fo ili neita yao. Rachel Sifa. Fatalo fatu tatu paklami. Balor si fola ule leifa fata ifo le mafuta bai lunga tatu tautua. Amutanga lo vayaso. Pepule ai. Elisa Perfiro fatalo fatu fata le mafuta bai. Miu amosa fata le mafuta bai na imanukau. Fatalo fatu lo si apra mama fatu ta ele nai vai tele. Lua Smith Boy. Fatalo fatu. Malo fatu ma fatu mai. Chance Leota. Talo fatalo falava fatu si mainai Evan Dale. Kalameli sua fatalo fatu fatai li ma fatu mai. Manu ya tiu te wangalua ngalo fangai mau tau. Kone li o alisana fatalo fatu le ma fatu mai nai falongolongo mainai manrewa. Epa Elisala. Fatalo fatu loa le mafuta bai na I Timaru. Eoe, ole ta alunga tatu manu Samoa putere lo pena imai moa I tau la sano mata mata. O male lele ta alunga o ta popula ilo ta. Tapu I ole tatu manu Samoa. Romania. Romania. Ai, o mai le ka alunga sole. Se popula I ngā ngau. Ngau la kapupula ilo ta mata mata le talonga. Wa kala ilo pola ilmu kubur kako mong Samoa. Iyo, alfisiri nga. Ai na umale le I toi se kone umale talonga. Lai tolus furu fitu ili tolus e fulu mal tolu. Iyo, tolus umal tolu, tolus umal fitu. Ika ino la ili, ika mapu fufuini sala le nga. Toi mo le mong Samoa, le nga a aloa mbo tolus umal fitu. Sa ufa peang ila aikua, la umale kaimi. Ia nga fairo le len out ya pingi pingi ya pingi pingi ya akong ke usko ma uma kwa marke ya o ka nga ma fau fau nga so le a ba yi nga nga ko ya ko na mini so le o aku si ko o aku si ko o ma ele ta longa pe si pe o vale a pele ai a le me sili ya romania ua o ma ta longa tolu se fu ma le valu tolu se ma fitu o ma ka ma O lesi mena utilu tilo ya. Ya kailo. Kailo yai. A ola uya na mata mata. Malak wabai. I
itama taalo. Ele peo tatu tilo I au te tele I Australia. O le mafau fau. Whanga ino le mafau fau. Po le aare kua inga momo e mole polo, po le aare kua inga sala e salai, po le aare au I lore me teun fai. Alau, ngā mai kau. Ia, ke le, fai tio foi le. Ai langa, tapu tapu ai. O ta mata mata, mo tapu tapu ai. O fa pe ui. O le ilo po le moku, burka komon sa moa. Ia, e paule me ia tau, fa tai le tua. Ia, wa umare ta alo ngā na yalong ta mafanau. Fa tai ia te ilantou. O tape na ngale tape na ita tole ipo lalang. Ele ose tamai, ele ose ipo lalang. Ifo ile au pitu ilalu le hayo, eping ime maka makua. Ole wingala la utala, ita tau ona tu itilu tilo tatu manu Samoa, male pulenga, male yuni la kapi, ile mea tau ona tu e fofuari tatu au, tu itilu tilo, tu e vavai, po leane tu langa tona, Oh, wa o ya me no fo ya ngai ta jo. Anga ko pingi ma Spain mo ki ngai ko fe ingo fe Spain wa ru ma lo soka. Tu ane fo I ta tu ta lo ma George o au ni ile ma fo wina ta tu che. Ta tu che fa ya inai. Na lu ngala ta la. Ba le ba ta lo ngala le ta lo ngala ka pi cho cho no la chu. Ba le ba. Le ba ta lo ngala ka pi. Ya, si ta mi na ta la tu lo ta tu le na ta tu fa so. Ya mai fu so fi dengalo ta longal fa ngol vayaso a ola uya na mata mata pa wana ta longal no fi mata mata ta longal ta tu mansa mo fa ngol vayaso o maka maka ko ko ale ba vayao ai u ma nga wa I sele me wanga I ta tu mansa mo wa le sele me ta un ta tu ti di yai ya ko le ngi ma ma fa fa u ya le le di ma fa fa po le ali ko nga mo mo e ma le polo o le me ta una fa tu no le malai Yo si kaimie e pasi a kule polo mo ma le no mine. O si nga mia. Ya. O ma talonga. Ai o le ta u fo ile ta tu te fa mata mata mata tu tilo. Chilo. Le nga te fa ya tu e fa fo ia tu la fo no lo fa li ma li ngila ka pi. Ale wi ale polo. Ele mo fo ile mal mal mo wi ile uta po ai mal mata mata talonga le. O mal mal mo fo I. Ah so umba fa ngol va ya so mata mata ya ila ka pi. La fuilo wa mama lamba mai lua lau telo tatu tangata. Ia tu la fono lakpi. Wa makwa I kau loko tatu ni tu la fono lakpi. Ya ole wa umanil tatu wa tapenanga. Ia maua ua. Lua kako faya inga. Lua kako faya inga. Inga le kasi le kako malo le ngai ngai. Kasi le kako malo. Ole. O ukele kari kongo le menang kupur kako mangsa mo. Saka mga kako malo uma. Ya. Tapi jalan tatu lain tatu fasoa ilung al tatu program lain saya lah fu iso elangona lah sau mata mata lah sau tilu tilu lah metun toy bawa il tatu mansa mo lah ngoleh tapi na oleh tahu ayo lau oleh tua lalu tatu wacunu lah ngai pok fia laba tatu cai tapi tapi buat ya il tatu faiva emisi tatu calonga pi oni il tatu mansa mo ya lah fu lah tatu tapi na poaya poa calonga itapu ia tatu samo 20 minutes channel 2 last malua

0: Manga, Emil ko Manga yung upo.
1: Oy! Eleo Mael ko Manga!
0: Oy! Say, ay, alas yung ako Manga, man, siyong kulay, Emil yung mayo.
1: Eleo Long, Wukwale!

Terus 45 minit jalur le jula se football le luar, jalur jula se football le luar. Ya, on the day winner jula le fasal win on time to jala mai Samoa. Pada lo fatu de bayang all le jayao. Di so tat banga road salo fatu maru ye fo ingat wenga. Bisa le ya uru makau sanga Rose. Oh luar netball. Oh luar gigi polo akamai kai. Kalau ngua mai oh luar kamanga netball. Epa el saia, patalo fatu nei vai ngal tai au. Pana pa si la fau ngal wenga malo fa tele mafte mai. Ai ama kuang au al pulang au pa. Ol benga ni ngaku pulta la sa. Ngau pula ko ngau ko mal pa. Mat batang al tatu ta longa. Ya su yei bo uma. Ol tele ta si ta la tatu fa so tatu ta longa. Langa pelo fa ya tu ta u fo ia so fina ngalo. Awal tatu tapenang tatu mon Samoa. Lelah wong mata long, oi sia ta long ngalen tatu tirtiro ye pole ase tu lang ala ye tatu mon Samoa. Ya, fa long long atu menisio fa ya onga. Fa meisio tamata alo. Fa meisio le pulenga. Fa meisio le uni la kapi. Wa bo kako fele wingala telefoni wa fele fele solo tatu ma fa fa tu lo fa fonga le tunu. Wa tatu le lo po fe tonu le ai ma fuai. Ona fa li tonu tatu mon Samoa. Ole wingal tala fuile alanga lua tatu wa ai i au nei e le tatau e le tatau ona tu po se me fapea e le tatu au le manu Samoa a ya alewa e o kakoma vai ya alewa fa inga mal kakoma sa le ala fe minis o fa ya oma fa minis o tamata alo fa mais o le pulenga mais o le ingra kapi e o kakori luang i pola me kaun fa kakori lu pole halme le wa fa pe ya ngangaleanga ya so ye ya ke no fa o ma mata mata fa pe na e ba mbor ta longa ile ta ya ola sha na idolia me la chupu ba ya ta du fa fi fiangan le ya le ta du ta lima ile va du pokala me le mo e ba ta lo va tu lo sha te fi lo va a pera o ri ngal venga a ba ta va le lunga le tele fa fa le mulo sha le song forum tanga le ba yaso fa fa malu fa ba le va talo va te disopa anga le va to amafto ba inu ngal tchul video sa mo ole musika umala songa fuwa